0: More. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulita iniluto sa kahoy. As in, luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras ko niyan, 8:04 ning pag-aaga, mga tugang. An oras na ni, dara po sa tuya kan, dara po sa tuya mga tugang kan Tierra de Balon Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Tierra de Balon Traveling Tours, incorporated as Tourist Land Transport Operator for 30 Tourist Transport Unit, valid until 2028. Ang convenience and safety ang pinaka-concern kan Tierra de Balon Traveling Tours. Kaya dyan na po kita mga tugang sa Tierra de Balon Traveling Tours. Si mga ma-around the Philippines, yan, available po sa ilang tourist buses, minibuses, coaster, and van. Duma na po kita sa Tierra de Balon Traveling Tours sa ilang pong booking office. Dyan po sa Bicol Center Station. Yan po dyan ang sedang booking office. Hanapon lang nindo si Eric Platon. Paki-like and follow po ang sedang Facebook page para sa sendong reservation or booking. Daraman nini sa tuya kan na DLMR Psychometric. Iguwa po sila ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga PRC regional office. Subok na ang standard assessment services. Ang mga services, arogang neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation, and counseling. Makuha po yan sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. May entrance bus po ini kang Bicol Central Station. And also, dara po ini sa Toya Candel Waterwise. Tanganing makatipid na po kamo sa inumo na tubig. Magpagkabit na lang po kamo ng water purifier. Araw po sa harong, nagpagabit na lang kita ng water purifier. Kaya halos lampas na pong duwang taon na dahil kita nagpapadeliver ng mineral water. Ang water purifier, gikan po sa Del Waterwise, pig po purifier po kani ang tubig gikan sa MNWD. May hot and cold na po siya and may warm water. Yan. Pagkabit na lang po kamo para iwas hassle. Kakabit lang po yung direkta sa sa poset kan sa tuya pong poset sa MNWD, sa tuyang lababo, and instant may water purifier na kamo and purified drinking water. Yan. Kontakon lang nindo si Ma'am Marie Arevalo Almanza sa iya pong cellphone number 0918-704-8257 or magdyan kamo sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. And also, dara po ni sa tuya kan Grandmaster Mall. Si mga naghahanap po ng baratong school supplies. Diyan po kita sa taas kayan sa second floor. Yan, dyan ang Jenna Trading. Nakonsign ang 6 pieces na mga school supplies. Konsiderado na po yan wholesale. Barato na, mga tugang. Grandmaster Mall, nasa kalabaan po kan J. Hernandez Avenue, Naga City. And also, dara po ini sa tuya kan JL Habana Tire Supply and Car Tint. Si mga ruludas na ang sa idong car tint. Nako, mainit na po yan ha, mga tugang. Mainit na. Para may protection ka mo sa auto, paribay na ka mo ng car tint dyan sa LS Habana. Available sa inda ang car tint nano ceramic, ang magic tint, carbon fiber tint, na barato lang mga tugang. Nag-accept man sila ng change oil, under chassis repair, wheel alignment, May mga guma na available araw kang Yokohama, Apollo, Atlanta, Linglong, Nixon, Nangkang, Asinman, Arivo Tires. Magdyan lang po kamo sa LS Habana, mga tugang. Dyan po sa Binmar Building, katay po kang Yakult at tumangan kang Aguila Glass. Kunta ko lang si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukasin dahil 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. Good morning, mga kadisiplinaga. Ako, suportado ta po ang disiplinaga ni Mayor Lenny Robredo. Aram mo, sabi po baga ni President Ferdinand Marcos Sr. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Kaya we need disiplinaga.

0: Sa day nag-aaram ha, birthday mo niya ni Dr. Jose Rizal, June 19. Ka-birthday niya si Ed Bandol. O, birthday po mo niya ni Ed Bandol, ang anchor kang Asintado Enot na Arangkada, Asintado Buena Mano. Yan, okay? Aldaw mo niya na Biyernes, mag-iribanan po kita sa medyo haralipot lang ang sa tuyang programa. And dakulon kitang mga bisita sa aga. And gunyan na aldaw. Gunyan na aldaw po, bisita ta si Senator Bam Aquino, base digdi sa programa kan syudad, si Senator Kiko Pangilinan, si Baguio City Mayor Benji Magalong, sakaan representative po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Iyan sa programang ilalansar kang syudad na may connection po sa governance. Uya po ang sa tuyang programa today, mapun yan ngayon June 19, Good Governance for Smart and Future Ready Cities. Pahiling daw nindo ni Angki. Iniyong programa ngayon yan. O yan o. Pahiling daw nindo. 30. Ngunyan na daw, iyo po ang gigibuhon na Good Governance for Smart and Future Ready Cities na kunsain ang mga katuwang digdikang syudad, si Senator Bam Aquino, ang Chairperson kan Senate Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan, Chairperson kan Senate Committee on Agriculture, Mayor Benji Magalong kan Baguio City, Asiman City Administrator Mike Alimurong, ang official representative ni Mayor Joy Belmonte. June 19, gigibuan po yan digdi sa Naga City. Nakonsign ilalansar po ang ini po ang 10th Click Connex Convergence of Luzon ICT Champion and Exhibition. All right, Arachan, baka igwa kita ning mga detalye kaniyo pong Good Governance for a Smart City. Yan. Okay, bisita ta si Senator Kiko Pangilinan and Bam Aquino. Nakunsayin si Senator Kiko Pangilinan na pinipaparapirit na magdalagan giraray presidente si Mayor Lene Robredo. Sa aga, ang bisita ta po si Secretary Vince Dizon. Nag-announce na po ang DPWH na magkakaigwa po ning inspection si Senate si Secretary Vince Dizon kan DPWH kang Maharlika Highway diyan po sa may Baaw, ha? And then pagkatapos kang inspection niya diyan sa Baaw, mabalik siya sa Naga City para po sa mga proyekto kang gobyerno digdi po sa Naga City. Mahilingan giraray sinda ni Mayor Lene Robredo ta bibisitahon po si mga proyekto kang DPWH digdi sa laugang syudad. And maabot man po si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda kang National Electrification Administration. Ang katuyhan man po ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, tabangan ang lokal na gobyerno kanaga sa programa nindang underground cabling. Wow! Aba, pagdai pa talaga kita nag-asinso ang Naga, indako sana. Biro-biroon mo naka ang mga national government offices, ang mga nasa gobyerno nasyonal, baralik-balik mo niyan sa Naga. Yan. Kaya pag dai pa talaga nag-asinso ang Naga, indako sana. Gusto kong sabihon, asinsado na kita. Ang boat kong po sabihon, itong mag-level up pa kitang Maray. Oh. Biroon mo sa aga, yaon si Secretary Dizon. Si Secretary Dizon baga, kaibahan ni BBM, nag-announce na ipapairahay ang JCM Robredo Coliseum. Kaya nag-announce si BBM ng 500 million para po sa pagpapairahay kang JMR Coliseum. And then, piglansar sa Naga ang upland kontrabaha. Ano pa? Kadakol pa po na mga project na ibababa ang Malacañang sa siyudad kang Naga. And then, ini pa pong underground cabling. Although ini pong underground cabling, pinuna na po ini kan na panahon ni former City Councilor Lito Del Rosario. Siya ang author kaniyo pong ordinansa para po itulod na sa Naga City ang inaapod na underground cabling. And ganyan, sa erarom kang liderato ni Mayor Lene Robredo, ipapadagos po ini. Kan ang mayor ka Naga City, si dating mayor, ngunyan congressman Nelson Legacion, na aprobaran po ining underground cabling. And ganyan, ipapadagos sa Robredo administration, and katabang po ang National Electrification Administration. Ini pong underground cabling, ini pong mga nahilintabaga pong mga wire, kang kuryente, ayan, aadala na po yan, ha? Kang syudad, as in sa tabang kang NEA, para po sa underground cabling kang Naga City. Yan. Bagayon yan, dapat suportaran ta po, ha? Takun ang mga kabli kang kuryente ta nakatago na sa erarum, maka nang mahihiling na nagkakalay-kalay dyan, ha? Maka nang mahihiling na garo mga supot ning mga spider na nahiling mo dyan sa taas na eyesore o makanoson hilingon ano, dyan sa sentro. So hilingon ta po. Nakaumang sa tuya sa Naga City ang gobyerno nasyonal. O yan, si Secretary Dizon, yaon sa aga. Si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, yaon sa Naga. Aramon ta, in details, ano po iniyong mga programang ini na sa hiling ko po magayon ang dadarahon sa syudad. Sa bagay, pigpirmahan na po ni BBM ang pagiging highly urbanized sa city kang Naga, and maagi na lang ni sa plebisito, talagang talagang nadadapat lang para sa pagiging highly urbanized city iniyo pong mga proyektong ini.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sasabayan pa po kang disiplinaga. Yan. Didisiplinahon ang mga taga-Naga para mas lalo pong mahiling kung sa inang direksyon. Sabi ba ni Mayor Lenny Kasumangi sa sayang speech dyan sa Plaza Rizal, dahi niya kakayahon, dahi kakayahon kan syudad, kung mayo ning kooperasyon kan mga taga-Naga. So ang disiplina mapuon sa mga opisyal kang Naga. Kaya Mayor, disiplinahon mo po si Biboy Dabila, ha? Dahil magpara inuta na po dyan sa imong opisina, sa mayor's office. Na dahil magpara vape si Biboy Dabila, ta may mga gurang na naglalaog dyan sa opisina mo. Pahinga nga ni Third, itong picture na pinadarig ni sa tuya, itong nagbibape si Biboy Dabila, ito bagang may mga tato na staff ni Mayor Lenny. O Mayor, ining padangat mong si Biboy Dabila, inota na po, ha, na sabihan pong di magpara vape dyan sa imong opisina, ta dawa office hour, sige po ang vape. Kung pwede po, magtago-tago man, ha, magluwas dyan sa building, dahi taman sinasaway siya na dahi mag-vape, ta aram mo, ang pag-vape, hilig yan. Pagsisigarilyo. Ini po kaya, i-cigarette ni, ano? Kung talagang dahi matatagalan na dahi mag-vape, magluwas, maghanap ning buwelong lugar, duman mag-vape, bako dyan sa opisina. Dahi sa makakanigar, nakuanan siya ning picture kansarong 74 years old na gurang, napicturan siya, pinadaradig di sa muya. Habang yawon siya dyan sa opisina ni Mayor Lenny, sige niya po ang vape. Kaya disiplinaga, initunta, inutunta si Biboy Dabila.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kaya kung nagdadangog ang satuyang mga pagiriba, yan. Yan ang satuyang mga maarabot ko niya na, yan . Itong may bilog, itong pig-circulan na pig-anuhan. Dahil mo na pag-ano, dahil mo na pag-blur ang lalawgon. Si Bibo yan. yan, okay? Sige. O sana Ano yan? Day na mag para babe, ha? Disiplinaga kita ngunyan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, good morning palang kay Doc Joey Blasco. Doc, ano, nakabalik na si Bag mo? Si Bag ni Doc Joey, nawara, nahulog po sa e-bike. And nahulog siya sa iyang bag na may laman po ng mga labahan na bado, saka mga dikit na pasalubong, black bag. Day ko aram kung nakabalik na. Kaya Doc, ano, nakabalik na ba? O day pa? Nag-announce pati na may reward siyang itatao kung sisay. O yan o. O nagbe-vape. Uy, biboy. Uy, yung magpura-vape. Napicturean ka ng gurang dyan o. Aram mo ang nagpicture dyan sa imo, 74 years old na gurang na babae. O. Kaya, biboy, disiplinaga, ha?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kung nagdadawag man si Director Rene Gumba, Director, may pig forward po ako sa imong ano yan, may pig forward po ako sa imong post kan sarong ano yan, sarong Taganaga, a certain Sophia Seb. Kay isay o sa inpo kami pwedeng magreklamo. Subago, hali kami sa LCC Sabang, pag uli mi, nagsakay kami sa padyak pamaster. Tapos kinoa kami tulos kaning para padyak kasi bistado nyaman ako na para tugtog. Bistado niya akong para tugtog. Pakasakay mi, dakulo na siyang hapot, paparahapot na niya kun magkaano-ano kami. Kung magturugan kami o kung ano paman. Dai mi siya sinisimbag o kinakaulay ta weird o weirdon na talaga siya. Tas bigla na lang siyang nagparadukot sa girlfriend ko. Saka sa tugang ko, paparataram-taram niya, si tugang ko na dai magparatahimik, tayaon man siya. So aram ko na, minimin niya duman, tapos paulit-ulit na siya kato yaon man daa siya para sa tugang ko. Kaya sinabihan kong may agum na si tugang ko. Sabi niya pa, mayo man daa magiginibo si agum niya, saka bako man daa si agum niya ang nakakauyam. Ang nakakauyam, dai niya pinupunduhan kaduduta sa duwa kong kaiba. Paparatapik niya pa sinda para kaulayon sinda ta ako literal na dai ko siya sinisimbag kaya dai niya ako kinakaulay. Sana may makatabang tagusto talaga mi ireklamo, bako lang ni once na nangyari sa ko, sa mo pirang beses ko na napapansin para padyak haling LCC. O yan o. Nahiling na nindo ni? Third? O yan o. Ano mo daw? I-share nito daw? Okay. Pig-send ko na ini kay Director Rene Gumba. Okay. O yan third o. Pig-forward ko sa imo. Ipahiling mo daw yung padyak. O kung nagdadangog po kung si Sisay may sadiri kaning padyak or si Sisay po ining para padyak na ini diyan sa may LCC Sabang, nirereklamo ka po, naka-post ka sa Facebook ta pig ano mo po daa ini yung pasahero diyan sa a certain Sophia Seb ang nag-post. O yan ang padyak ko, color blue. Anong plate number ka ni? O yan baga third o, 1574. Blue ang color. Oh. Ang number niya is 1574. Sino may sadiri ka ni? Yung tama, ano, 1574 sa Padua. Okay. O, paki, Banggi pati, o. Oh. Kung nagdadawag si Director Rene Gumba, Director, may pigapasa po kaming post sa Facebook na garo ng babastos po na ining parapadyak kaniyo pong with body number 1574. Saro pong nangangaran na Sophia Seb ang nagpost and willing po da ang magreklamo. Baka pwede pong, o yan po ang parapadyak ko. Post po yan ni, ipahili mo pati itong post ni Sophia. Sophia Seb ang nagpost. Si girlfriend niya daa sa kasitugang niya pigpapara garo chansingan. Ha? Pigpapara chansingan, pigpapara kaulay as in kung ano-ano pa na pigsasabi. Bako lang dining once kundi several times na pong garo ginigibo kaning para padyak diyan sa Sabang. Ini pong pagpapara kaulay sa iya pong girlfriend sa kasasaiyang tugang. Okay. Ayan, pakiyan na lang po. Si Sai po ang nakakabisto kaning parapadyak na ni. Sa ano, sa public safety office po, ipapa-apod yan. And kung nagdadawag ining nag-post na sarong Sophia, Sophia, mag-tao ka kang sa imong contact number para ma-ano ka, ma-inform kang public safety office and ma-confront iniyo pong padyak driver sa sinasabi mo pong reklamo mo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Nagahapot si Seidel Ramos. Good morning. Hapot ko lang po kung may office ko niyan ang nawasa. Igwa po, Seidel Ramos, may opisina po mo niyan. Ang ano yan, ang MNWD. Happy birthday po kay Guapitong Ed Bandol, sabi ni JBC Bayrante. Happy birthday po kay Ed Bandol, sabi ni Melds Bulukun. Sir, pakibati po sa aki ko, birthday ngunyan si Johnny Gabriel Binisa from Mama Rosalinda Binisa. Salamat po. Okay, happy birthday po.

Alright, alas 8:26 na po. Dapat enot na disiplinahon ang transport, lalo na ang trike, PUJ, padjak na dai nagsusunod sa tamang paggamit kan tinampo. Treatment kan mga parasakay, pag-obserbar kan mga pedestrian, lane, etc. Yan kaya ang visible sa taho. Diyan nagre-reflect ang imahin kanaga. Okay, sige po, ipaabot kay Mayor Lenny. Ining sa indong mga concern na dapat inuton, iyo po ang disiplina sa mga nasa public transportation. Oy, ki Ian Ray. Ian Barcelo. Happy birthday. Yan, birthday man po ni Ian ngunyan ha. Paki-greet man po ni Ducy Ian Barcelo na nagbe-birthday ngunyan.

Pati si Terry Bikilio, ang barangay secretary po kan San Francisco, birthday ko niyan si Terry. Terry, happy birthday ha. Ang barangay secretary po kan barangay San Francisco, Naga City, nagdadangog siyang unyan. Hali ni po ki Madam Franz Rayala Chavez, kikagawad. Nagdadangog po da ang bilog na barangay council kan San Francisco. Happy, happy birthday po sa emo Terry Bikilio. Ma'am Terry, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy

0: You yan. May guduk-guduk pa yan, ha? Oh, yan. May guduk-guduk yan. Ah, okay. Sige. Suportaran ta po ini yung piglansar ni Alcalde Lenny Robredo na disiplinaga. Kay puwanta po talaga ang disiplina. Sabi nga ni po ni Marcos, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Anyway, good morning po, Sir Joe. Pwede pa akong maghagad sa imong pabor? Opo, basta kaya. Tano taday, ha? Basta kaya. Good morning, Sir Joe. Baka pwede man matukar sa isyo kan mga nagpapasadang electric bike, private. Ano ni? Si Tatay Ramon, sa mga nakakagirumdum, dati tana natabangan si Tatay. Dakol po sa indo ang nagtao sa iyang tabang pinansyal as in in kind. Sa post ini, dai po ako mahagad donasyon para kay Tatay. Buot ko lang iboses ang dai niya kayang masabi. Si Tatay Ramon amay pa nagkakayod na ang sa iya pong padyak may prangkesa. Sa tungod misya, pirmi naghahalat pasahero. Dawa maoran o tirik ang saldang, si Tatay, sige ang kayod, mayong palya. Maluya na magpidal pero laban pa sa buhay. Pait sana. Minsan iniiriwasan man siya, iniiwasan man siyang sakayan, lalo na kung nagmamadali man. Gayod ang pasahero, tasyurbol na mahuhuri, tamabagal na nga ni si Tatay magpidal. Sa lugar mi, dakol siyang karibal sa hanap buhay. Yaon na dyan ang mga kulurum na inaapod, na tinatawan maning solusyon kan barangay sa halawig ng panahon, ang mga nagkakayod na kulurum, ang karibal ni Tatay. As of late, naririsami sandamakmak na ang nagkakayod na mga e-trike. Bako sa mga license na nagpapasada, ano daw po sinda tama na ipangkayod ang sendang mga electric bike? Nakikiagawan sa mga pasahero na dapat mangkuta na kay Tatay mapunta. Si Tatay patas na naglalaban sa buhay, nagpipidal sa abot kan makakaya kan sa iya pong tuhod. Tapos aagihan sana kaniyong mga e-trike na sige ang parasada. Mayo po akong problema sa mga e-trike. Ang hapot ko lang taano po taka mo nagpapasada. Ano lamang tabi an aksyon kanikang lokal na barangay, asin man lokal na gobyerno. Sabi kan sarong para padyak na nasakayan ko, nagreklamo na daasinda sa barangay, ang simbag lang daasinda mayong mabantay sa mga nagkakayod na e-trike, may mga tanod po baga ini asakop kan trabaho. Garo pwede man mag-pick up pasahero ang mga e-trike na ini sa banggi kung saka marayo na ang mga para padyak na lihiti mong nagkakayod. Ano daw baya? Sa ina barangay, Gail, Abelia, sabi ni Gail Ganaman II is feeling hopeful in Abelia, Naga City. Okay, yun lang ang problema, ha? Baka po kaya ining mga nagkakayod ng e-trike, ano yan, mayo yan ning, so mayo silang lisensya sa pagkayod. Yan ang problema. Di talaga yan mababantayan. Unless igwapo ning permanenteng nakabantay na nagdadakop digdi po sa mga illegal na e-trike.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Okay, nag-text na si, nag-chat na si Ma'am Franz. Okay po, thank you ma'am. Happy birthday po dyan sa Indong Barangay Secretary. Ano ni? Ano ni? Nahabunan. Oh. Puerting maray ang parahabon na biyong naggrocery digdi sa mo sa harungmi. Sarong-harong ang pighabunan, kinuada si shampoo, nadab, cream silk, safeguard, Colgate, Downy, Sunrox, Ariel powder. Lalo na si mga cracker na pang urual daw na balon kan aki ko na pang snack. sa ini nahabunan, sa ini nga, sa ina lugar ni. Okay. Hinabun pati si mga cracker oh. Pambihira talaga. Sergio, pwede pong maghapot? Sige na po, basta kaya kong simbagon, tanong taday. Good morning, sir. Pag-greet man po si Vincent de la Concepcion, Boss Matitay, coming from Kumi of Sunday Hopes Group. Thank you and God bless. Yan. Oy, good morning, Vincent de la Concepcion, ang Boss Matitay. Happy birthday. Yan. Happy birthday, sir. Kay Vincent de la Concepcion, ang apod ninda, Boss Matitay. Yan. Okay. Happy birthday, Boss Matitay.

Good morning, Sir Joe. Pwede man po mabawasan ang oras kan jingle nindo. Halawig na po na maray. Sana po da ika ma-open. Salamat po. Arin pong jingle. O bawasan ta da ang jingle ta, tahalawig na. Arin na jingle. Arin po yung jingle. Iniyo, ining jingle me ini. Ini ang gusto mo. Bawasan ta da. Arin pong jingle.

0: Ah, baka sa YouTube, ano si Son, sa YouTube siya nagdadalan? Ah, baka sa YouTube gayod. Okay. Oy! Yan, dagdi, giraray, si, hi, si Chu. Oy, aratyan, mga tugang, makakaulay tagiraray, pinabalik ko po digdi si Engineer Harry King Abinido. Ta gusto kong i-discuss kay Engineer Harry King Abinido kang Bicol Smart Save Solar ang inaapod na safety. May mga report na kaya baga mga tugang na may mga nagkarabit ning solar na ang naging kausa kang pagkasulo. Iyo po ang maling pagkabit kan mga solar panel sa sainda. Yan. At yan, number one po, safety ha. Ihapot ko sa key engineer Harry King Avenido. Gura no ka safe ang pagpapakabit ning solar. Aram po nindo, ang solar po is kuryente. Hmm. Saka, sa maabot na Lunes, mga tugang, may didiskuteron ako digdi on Monday. Ta, aram po nindo itong sarong fire incident na nangyari sa Naga. Ha? Aram nindo itong sarong fire incident sa Naga. Dahil kung una po ibabanggiton, i-particular kung anong fire incident. Base po sa nakuanyamong report, ang cause kansaro sa mga fire incident na nangyari di sa Naga, Engineer Harry King Avenido, ito pong illegal connection ning kuryente. Sa ginibo pong pag-iimbestiga, na-discovery po na itong harong na nasulo, ang kausa po kang pagkasulo, ta nag-illegal tapping po sinda. Ito palang harong na nasulo 30, kang January 2025 pa, pinutulan ng kuryente, ta duwang taunang di nakakabayad sa Kasurayko. Ha? Magduduwang taon na pong dahil nakakabayad sa Kasurayko. Pig-disconnect ang Kasurayko, tinanggal si Metro, alagad ikinabit, illegal na ikinabit. Ngunyan, si illegal connection niya, iyo po ang naging cause kang pagkasulo kan sa iyang harong. Nagka-corrosion. Umini-spark si pagkabit, duman sa pigkabitan niya, sa illegal tapping niya, umini-spark si kuryente. Tuminulay si kuryente, waiter dede mo yung pagpaluwas, tuminulay si kuryente sa drop wire as in nagdire-diretso po sa harong. Iyo po to ang cause kan sulo kan sa iyang harong. Pero on Monday ta po yan didiskute ron. Mga tugang, sa Monday ta yan didiskute ron. Ta nganing maging lesson ini duman sa mga nagkakaputulan ng kuryente na dai ka mo mag-illegal tapping, ta ang pag-illegal tapping nindo magiging kausa po yan kang pagkasulo kan sa indong harong.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Daitan ko na po imemention ha, kung anong incident ini. Basta saro pong fire incident sa Naga na nag-cost kan pagkasulo kang harong, ninuli ta nag-illegal tapping. Pinutulan siya ng kuryente kang Kasurayko, ikinabit niya manggiraray. E dahil baho ka kang electrician, o habang nag-aandar, habang may kuryente, nagkaigwan ng corrosion, nag-spark, tuminulay si kuryente, diretso sa harong, sulo si harong. Ubus si harong. Dahil nag-araram, tabanggi nangyari.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, ma-commercial muna kita. At yan si Engineer Harry King Abinido, makakaulay ta po sa satuyang programa.
2: Radyo Guapito.
3: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
0: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto kamo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa babayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de Lopieres.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
5: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
6: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
5: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Mga tugang, balik kita sa satuyang programa. Oy, good morning ha. Shout out po sa mga taga Bagong Bayan Sur. Lalong-lalo na dyan sa pa-shout out at pa-shout out daa sa mga taga Bagong Bayan Sur. Sa Saiyang Kalibin na nasa Manila, sabi ni John Jomari Dalanon. And also, oy, paabutan ko ning happy birthday greetings ha. Good morning Sir Joe, pabati po sa ko. Birthday ko po ngunyan, saka sa mga taga Tree and Bakery sa Mabulo. and Diversion Road, nakahandaan na po ang Miguelito at Chan. Sabi ni Red Fulgentes, nako, oy Red ha, drink moderately. Dahil mo pagsabihon Red na ang pulutan mo, toasted chupaw kang 3N Bakery ha. good morning dyan sa Yanis Kinalasan. Okay, alam ko na. Paabutan ko muna pala ng may greetings pa di tabi in general no, pa. Yun na, big shout out ta ka na. Iyan na. Iyan na Barcelo, big greet ta ka na ng happy birthday. Okay. Hindi pa. Good morning Sir Joe, pa shout out po digdi sa Zone 5 Tabuco, hali kay Belen Serrano. Belen Serrano, good morning. Sa imo, happy birthday po. Happy birthday man kay, ayun na, kay Vincent de la Concepcion. Greet ko na po. Okay. Alright, balik kita sa to yung programa. Liwat po, yaon digdi sa studio si Engineer Harry King Abinido kang Bicol Smart Save Solar. Tamang-tama ini mga tugang ha. Ay nako, malanit ang bill sa kuryente ko niya na dyan. Naglangkaw na naman po ang satuya pong mga bill sa kuryente. Ngunya na June. Diyan nga ni sa Kasurekuan, garo baka po umabot ning 13. Pigihiling ko itong Sameral ko. Engineer, nahiling mo to itong Sameral ko. Ngunya na aldaw, didiskute rin mi ni Engineer Harry King Avenido. Paano makakatabang sa tuya na igwa po kita ning smart igwa kita ning solar sa satuya pong mga harong ha? Tangon yan, pasiring na po kita sa inaapod na renewable energy. Dapat igwa kita ning backup. Tandaan ta po ha, dai pa nag-El Nino ha. Ang El Nino mamamatian ta po by October, November, December and up to the first quarter kang 2027. Okay. Engineer, good morning.
10: Good morning po, Sir Joe. Good morning po sa toya pong mga taga-subaybay.
0: Mm-hmm.
10: Sa buong Bicolandia, maray na aga po sa toya ka, boss.
0: Okay. Engineer, last, bako-bako ini month, kang May, si bayadan ko sa kuryente, aram yan ni Riner na nasa 1,000 plus lang. Pero paglaog kang May, itong May to June, luminobo ng 3,000 plus. Almost kabanga.
10: Anong nangyari, sir?
0: Ay, napasiram si gamit kang si aircon.
10: Sir, ang rason din po dyan, sir, ay naglangkaw po si generation charge.
0: Oh, naglangkaw.
10: Sa to yung mga correct power plants.
0: Tapos, apwera kayan, naglangkaw si consumption.
10: Naglangkaw po si consumption. Summer, nagpara-aircon ka, sir.
0: Uh-huh.
10: And at the same time, si sa toya pong mga power utility companies, kumbaga, carry over lang po kayo na sa generation charge, transmission charge, nagmahal po si crudo, which is yung mga basic pong pang fuel din po ng mga power plants. So, sarok po yan sa naging mga kausa. Kung taano po, nagmahal si kuryente ta po.
0: Uh-huh.
10: Maray na lang po igdi sa Kasurayco 2, kita po si sarok sa mga pinakamababa pa igdi sa Bicol na power rates.
0: Sa Bicol region, ang Kasurayco 2, kita talaga ang pinahaba. Gaso nasa 10 lang sinda.
10: 10 po. Kadto mga March or April na nga nasa 6 pesos, 8 pesos po kita.
0: Correct.
10: Ngunyan po, nasa 10.4 pesos per kilowatt na po ang sa toyang
0: pero
10: energy.
0: By June, malangkaw yan eh.
10: Mas malangkaw ngunyan, daw
0: ngunyan po. Ngunyan rate na ni, although di pa nag, di ko lang aram ko nag-post na ang Kasuray ko kansa idang ano yan. So, ini ang panahon na ang mga kababayan ta, ingganya ron tang mag renewable energy. And iyo ini ang pig-aalok kang Bicol Smart Save Solar sa mga Bicolano, sa mga taga-Naga, mga taga-Kamsur, si mga ano po, gusto ning convenience.
10: Convenience, energy saving.
0: Energy saving. Number one talaga ang solar. Okay. Engineer, kamo sa Bicol Smart Save Solar. Paano nindo iingganyahon ang mga kababayan ta na dawa nagpapara aircon nagagamit para sa iyang convenience, dahil nalalanitan ang bulsa.
10: Yan. Actually, sir, magayunon na investment po ang solar PV system sa indo pong business, sa indo pong residensya. Kita po gabo sa nagagamit kang energy, kang electricity. So, ngunyan po na matianta na po ngunyang summer, nagpa-aircon kita. At the same time, maabot po ang rainy days, mapara-brown out naman po. So, magayunan po na maigwa kita ang hybrid solar PV system sa toyang mga harong or mga businesses. Nganig po, ay mayo kitang interruption kang power. So, sa toya pong, so ibang nag-work from home, nagtatrabaho, mayo pong interruption sa indong power. At the same time, nakakatipid po kita sa kuryente kasi inbis na kukuha po kita sa distribution utility ng power, sa saldang na po, sa energy kang sun, kita makakuha. At the same time, pag nag-brown out, kung igawa po ka mong battery system, duman naman po kita makakuha. So, nakuha tang energy sa aga, pag banggi, ito din po ang magagamit nito para habang nag-aircon ka mo o may trabaho po ka mo, ay nagagamit po kita. At the same time, nakakatabang po ini ang renewable energy, araw kang solar photovoltaics, na mabawasan po ang ating demand sa tuyang grid. Ta, nagpaparayelo alert po ang NGCP.
0: Sige-sige.
10: Sige-sige po, mahalon ang
0: maring fuel. Maringay, tapos kang nag-yellow alert, pigiling ko, wow, Bisayas. Mapasaluson.
10: Iyo, mahirakon po ang mga taga-Bisaya. Ta, sige pong rotational brownout po duman. Ta, iyan po ay nagninipis si supply kang kuryente. Si sa igdi naman po sa Luzon, igdi sa Bicol, ay nanganganib din po na magnyari po yan sa atin kung data po maibsan ang satuya pong demand at ang satuya pong supply. So, it is a very proactive solution, Sergio, at sa satuya mga taga-Dangog, na habang day pa po yan nangyayari, may provision na kita sa satuyang mga businesses and harong na magpatakod po ning solar photovoltaic system, nganig makabawas sa demand sa satuyang grid. At the same time, makatipid po kamo sa indong mga kuryente at magkaroon po kamo ng reliability sa inyong power supply, comfort at convenience po para sa indong
0: pamilya. Aram mo, engineer, number one talagang ang number one na consideration kung tano ta very interested ako sa solar kasi dahil mo mababayadan kaya ang inaapod na convenience,
10: yes,
0: and comfort.
10: Comfort.
0: Oh, di ba? Iyo ini ang piding itao kang solar.
10: Yes, sir.
0: Si comfort mo pagbanggi, mag-abot ang panahon na may mga bagyo, may mga rotational brownout. So, dahil ka mga problema.
10: Yes, sir.
0: Di ba?
10: Opo. At the same time po, for example, sa businesses, iga po ka mga CCTV, mga backup powers na kailangan. Imbis na mag-generator po ka mo, which is nakakapulyot pa po sa ating atmosphere.
0: Bago, maribok.
10: Maribok. At the same time, magastusan po na didikiton si imong load, tapos mapadalagan ka ng generator para masustain mo lang si operation lala pagbanggi sa ibang mga essential loads nyo. Pero kung iga ka pong solar, may nakabattery na po yung iyong energy, ay makakatabang po ini. Matuninong okay. Na, at the same time, may energy reliability ka pa.
0: Okay. Yaw na kita dyan. Ngunyan, ang gusto kong ihapot, gurano ba ka-safe pag nagpakabit ning solar sa Bicol Smart Save Solar? Taara mo kuryente ba ganing engineer? Ha? Remember, dawa pa siya solar energy, renewable energy, magayon sa toyang environment. Still, kuryente ini.
10: Kuryente po.
0: Diba? Kuryente ini. May mga nadangog, may mga ay doon to ha. May mga nagkabara na sa akong bareta na may mga nagpa-install ning solar na nagkos ning fire. Dahil well, baka day man aram si pag-install or day knowledgeable si mga installer. Kamo sa Bicol Smart Save Solar. Gurano ba ka safe ang sa indong mga client pag sa indo nagpakabit ng solar?
10: Nainot po sa to yung mga taga-Dangog.
0: Kasi safety yan, di ba?
10: Opo, mahalaga. Ang safety po, ang pinaka-inot po sa gabos na pagtrabaho, sa to yung mga ekipahe, sa to yung harong. Safety is the priority po dapat natin. So sa Smart Save Solar Bicol po, yaod po ang sa to yung mga PV engineers, igaw po kitang mga Tesla certified installers, mga master electrician, na sinda po ang nag-aadal kaya, nagpa-plano, at nag-i-implement kang satuya pong mga installations. Ang advice na po sa satuya pong mga consumidores or mga end users po, na dai po kamo magpatakod ning basta-basta lamang. hilingon po nindo sa indong installer or company na magtatakod po ng inyong solar photovoltaic system ay registered business. Sinda po ay certified at least sa skill po na ini. Ta ini po ay iba ko lamang pong electrical na nagtatakod lang po kita. Ito po ay kailangan talang mas halangkaw na safety. Kasi may nangyayari po, Sir Joe, may istorya ko lang. May iba pong nag-install, may iba-iba po kayang klase ng circuit breaker. Igaw pong pang AC, alternating current, igaw mo na naman pang DC. May isang installer nagkabit ng AC circuit breaker na dapat ay DC circuit breaker. So, kung nagkaroon ng problema po, di nag-trip si circuit breaker, nasulo po si sistema niya. Nasulo si, may balita po niyan sa Meralco na, nasulog yung isang building, commercial building. Igo din po sa iba, igdi po sa Luzon, nasulo po si sistema niya sa harong. Maray na lamang po, si buong harong niya di nasulo. So, kami po sa Smart Save Solar Bicol, paka-install mi po, bago yan ay pinaplanning namin. Upon installation ay chine-check mi po yan, sinisiguradong tama po ang mga ekipahe, ang mga kagamitan na ginagamit, mga sizes po ng wire. At ang paka-installation din po natin ay iniingatan po natin. Kasi ayaw po namin sa Smart Save Solar Bicol na pag-install po namin ay mamamroblema kami later.

0: is already installed. Dai dyan natatapos ang Bicol Smart Save Solar.
1: Dai po natatapos yan ang Samuya po ang servisyo.
0: So, kamo, may customer service, and igwa ka mo ni inaapon na after sales.
1: Yes po, pigmo-monitor mi po yan kang sa pong mga PB engineers. At the same time, kung sakali man pong nagkaroon ng problema, syempre, baka ang gabos man pong gamit ay nararaot or naluluma or nagkakaproblema, mga data po inaasahan, although tama po at safe ang paka-install natin, yaon po ang after-sale services po ng Smart Save Solar Bicol.
0: So gusto sabihin na while na ginagamit mo si sa imong solar, yaon ang customer service kan Bicol Smart Save Solar.
1: Yes, sir.
0: Pirang ang warranty na itinataon nindo sa ikakabit nindong solar?
1: Kapag kamo po nagpatakod po ng inyong solar photovoltaic system sa Smart Save Solar Bicol, igo po kaming inaapod na 1 year's workmanship
0: service warranty. Okay.
1: So sa loob po ng sarong taon ay libre po 'yan, may service warranty po kami. Ano man po mangyari o kung sakaling nagkaroon ng problema, o kaya kaipuhan niyo po ng tabang mi kung ano pong kaipuhan man nito, yaon po ang Smart Save Solar Bicol. At the same time po, Sir Joe, ang amin pong solar panels, AE Solar, ay may warranty po kaming 12 years warranty.
0: Ang in panel.
1: Yung solar panel po.
0: So ang itataon nindo diyan is 12 years na warranty.
1: Warranty po. Ano man po mangyari within 12 years, yaon po ang warranty ng Smart Save Solar Bicol. Kung sakaling may factory defect po talaga, ay mariribayan po 'yan. At the same time, ang amin pong batteries at ang inverters po namin ay up to 5 years po ang amin pong warranty.
0: Warranty.
1: So, di po sila mamumroblema na after 1 year, 2 years, naraot, tapos di na nila magagamit, sayang naman installation po, investment nila. So, yan po ang 5 years warranty ng
0: Smart Save. Saro-saro, engineer. Ang battery nindo is up to 5 years ang warranty.
1: Opo, battery and inverter, 5
0: battery
1: years
0: warranty. Battery and inverter.
1: Yes po.
0: Ang panel is sa 12 years ang warranty.
1: 12 years po ang amin pong warranty. Sa solar panel.
0: Oh.
1: So magayon, sir, no, after several time na naka-ROI na sinda, so may security pa rin po ang ating pong end user, ang ating consumer na mahiling ninda na igwa pa rin support after man po mag-expire si service warranty.
0: Opo.
1: Actually, Sergio, after service warranty, kung kaipuan nyo pa rin po ng any services po namin, yan pa rin po ang Smart Save Solar Bicol para tabangan po kamo sa indong pangangaipo.
0: So, gusto mo sabihin, halimbawa ba ngayon ako naging customer mo, tapos na si warranty period ko ng 5 years, halimbawa after 5 years, 6 years, on the 6 years, medyo nagkaigwa ng aberya. So, dahil may customer service pa kamong titatao, so, pwede pa kamong mag-taoning servisyo?
1: Yes po.
0: After the warranty?
1: Yes, Sir Joe. Yaon lang po kami dyan sa Zone 1, Karoyroyan, Pili Camarines Sur, sa tapat ng iconic Capitol. So
0: unlike sa ibang mga installer na after na-install si solar panel, pag nag-aberya, dahil mo na makontak.
1: Di na po makontak.
0: Dahil mo na ma-reach sa Facebook.
1: Yes po.
0: Takong ang iba, through social media lang nag-contact sa ano yan.
1: Yes po. So yun, Sir Joe, ang saro sa pinaka mapanganib sa para po sa tuyang mga end user. Na dahil na po ninda makuha si servisyong kaipuhan ninda. Iyan po ay ikaw po kamong solar panel sa indong mga atop. Nagpo-produce po yan ng energy. Dagos-dagos po yan. Kaya kaipuhan na may maintenance din po at may after sales para masigurado na safe po ang indong mga harong at sa indong mga pamilya.
0: Ang lifespan kan sa indong panel, engineer, uliton ko, totoo ba itong sinabi mo kang Enot na ang lifespan kanin sa indong panel is 25 years?
1: Yes po. Ang ating pong mga solar panels, generally mga solar panels po ay tumatagal po talaga up to 25 years. After 25 years, gumagana pa rin po yan, Sir Joe. Merong ginawa pong research sa Brazil na 30 years na yung solar panel, gumagana pa din. Although mas mababa na po yung performance niya ng bahagya, ay gumagana at nagpo-produce pa rin po siya ng energy.
0: Pero kung gusto mo mag-upgrade para dagos-dagos lang si sa'yo mong, pero ang 25 years na lifespan, wow!
1: Dakol ka na pong matitipid na energy po na yan.
0: Matitipid ka na kayan. Oo.
1: Kung ikaw po ay...
0: Siyempre, garuma lang yung machine.
1: Yes po.
0: Once ang machine na halawig mo ng gamit, normal, ang maluya man yan. Di ba? Oo.

0: Okay.
1: At the same time, Sir Joe, gusto ko lang i-impart sa tayong mga taga-Dangog. Ini pong investment nyo sa solar energy.
0: Mm.
1: Kumbaga, i-compare nyo sa ibang mga equipments or arog kang kotse. Kamu po ay nag-i-installment buwan-buwan. Pero nag-degrade din po si kanyang sistema. Ini pong solar, nag-i-invest ka mo kung ano man po inyong paka-investment po. Ito ay may balik po sa Indo. Si energy yung pinuproduce nindo sa halit sa Indong sistema, ay imbis nagagastusin po ninyo, ay nakakatipid na po kayo ng malaki.
0: Mm-hmm.
1: Kaya napakaganda pong investment po ang solar energy para sa Indo pong businesses or sa Indo pong mga harong.
0: Okay. Aratchan, engineer, ma-commercial muna kita. Ma-break lang kita. 9:04 na po ng pag-aaga. Ang oras pong ini, dara po sa toya kan... daras po sa toya mga tugang kan Bicol Access Health Centrum. Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. Ma-break lang muna kita, mabalik po kami Aratchan mga tugang.
2: Radyo Guapito.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.

0: madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
0: O diba, Madi? Ayun, natawa niya kung hindi naaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Puanpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Rhymon Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Rhymon Transportation ka, biyahe na.
4: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihinga niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Alas 9:11 na po ni pag-aaga, mga tugang.
4: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
3: Makakabuelo kami ni Engineer Harry King Avenido. Ninuli po ta may emergency meeting mo niyan ang mga head kang mga Land Transportation Office o LTO. Kaya mayo kita ko niyan mga tugang ning LTO on the go. Yaon po sa important meeting ang sa toya pong mga opisyal kan Land Transportation Office. So sa samantalahon ta po ini ano siguro ining meeting na ni kang LTO katawad kani katong nangyari duman sa anong lugar to third itong siyam na mga enforcer na nagkadakop ipinadakop ni LTO chief Lakan Lilaw si sa iyang mga tauhan ano ha pig in trap. Okay, kaya mayo kitang niya ning LTO on the go. Maswerte na naman si Engineer Harry King Abinido na makaka-overtime kami. Si mga pag-iribata, kung may report ka mo ha, pwede-pwede ninong ilusot. Advice si mga pag-iribata sa luwas na 30 na pwede nitang ilusot ang sendang mga report. Ta, kadakol kita ng mga bisita mo niyan. Yaon po si Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, na dahil po pigpupunduhan na ilusyonan si Mayor Lenny na magpresidente. Si Mayor Benji Magalong Cambagyo, maabot. Ini po sa sarong programa kang siyudad na ilalansar ngunya na aldaw. Alright. And sa agaman, may bisita kita si DPWH Secretary Vince Dison. Talagang dahil pinupunduhan ni Secretary Dison si Mayor Lenny na, Ma'am Lenny, tumakbo ka ng presidente. Yeah. O sa agaman po, yaon man ang NEA Administrator, si NEA Administrator Antonio Mariano Almeida. May connection man po Danny duman sa underground cabling kang siyudad.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Si mga may hapot, mga tugang sa solar, sa Bicol Smart Save Solar, pwede po kamo maghapot ha, pwede kamo mag-participate sa sakuyang programa. Kung may gusto ka mong iklaro kay Engineer Harry King Abinido, pwede po kamong mag-text, mag-call sa 0956-1708-212. Mga tugang, ngunyan, tamay kuryente pa kita, dahil pa kita nag-brownout. Actually, may brownout nga ni ngunyan eh. Ngunyan na alas 10, engineer. May brownout. May brownout ngunyan. 10 o'clock. And obligadong mag-paandar ng generator. Pero kung igwa kita ng solar, so dahil tanap po kita kay Puan na mag-paandar ng generator. Dahil na kita mariribukan. Anyway, balikan ta si Engineer Harry King Abinido. Si mga may hapot po ha, libre pong maghapot. Mayong bayad, mayo po ning ano, gusto ninyong mag-query, mag-inquire, about Bicol Smart Save Solar and mga details kung anong gusto ninyong hapot, pwede ka mong mag-comment dito po sa Samuya pong comment section sa Asintado sa Radyo. Pwede man po mag-text, mag-call 0956-1708-212. Pwede man kamong mag-message sa kuya through Messenger.
4: Si Joe Osabal, Asintado sa Radyo.
3: Alright, balik po kita kay Engineer Harry King Abinido. Engineer, The other week na nagkaulay po kita, saro sa mga naihapot ko sa imo, ito pong solar na para sa mga harayo. Itong mayo ning kuryente. Taara mo, mas ma-appreciate mo talaga ang solar kung yaong ka sa lugar na mayo ning connection, mayong kasoreko o kung anong electric cooperative, mayo talaga ning supply. So, day ka man magpara generator, ta talagang madugo ang krudo, madugo ang gasolina. Ngunyan, ano ang pinakang the best na solar na mairi-recommend kan Bicol Smart Save Solar na ikabit para sa mga lugar? Itong, ang iba kaya baga may mga farm, gusto ninda itong nasa gilid kang dagat. Oh, iyan, bihira ang kuryente dyan mag-abot. Ano, lalong-lalo na kung medyo parplang barangay. Ano ang pinaka-the best na solar na pwede nindong mairi-recommend sa mga may mga beach na mayo ning supply ning kuryente, mga farm na yaon sa mga parplang barangay, mga farmland na yaon sa mga lugar na talagang mayong kuryente, engineer.
5: So ang solar photovoltaic system natin, solar energy, magayon din po yan sa mga mayong distribution utility services. Mm-hmm. Day abot kang Meralco, kang Kasoreco, or sa mga hararayo na pong lugar, sa mga resort, or isla, o kaya po sa mga farm nito
3: yan,
5: para
3: isla.
5: Sa irrigation.
3: Isla, oo, sa mga isla.
5: Yes po. Actually, ito sir, hybrid solar inverter natin. Iyan na po ang pinakamagayon na teknolohiyang gamitin po ninyo. Mm-hmm. Kung igwan na po kami existing na generator, magagamit nyo pa rin po yan anytime.
3: So, daw may genset ka, okay lang na may, tapos may solar ka pa?
5: Opo, opo. Kumbaga, ang magiging backup nyo na po ay ang solar, at the same time, yung backup ng backup nyo, yung generator for worst
3: so,
5: case
3: parang,
5: scenario.
3: So, parang ano yan, parehas mo backup. May solar ka, nagagamit ka ng solar, and then, siyempre, pagabanggi, mayo ng liwanag, mm-hmm. ay mayo ng saldang, so, pwede ka mag-genset.
5: Opo.
3: So, day mo gagamitin si genset mo 24 hours.
5: Yes po. At the same time, ang ideal scenario po niyan, yung inyong inverter, yung hybrid inverter system po ninyo, may battery kayo, may solar kayo. So, mostly lang inyong energy magagaling sa araw, i-store po yung excess energy sa umaga, sa battery, at sa gabi, gagamit din po kayo ng energy from the battery.
3: Mm-hmm.
5: Worst case scenario po, maulap, lagbagyo, yung generator po ay magagamit niyo po. Kasi iniisip ng ibang end user na baka magsosolar kami, paano na tong generator ko? Sayang naman ang mahal ng generator.
3: Oh, tama, tama.
5: So magagamit pa din po nila yan.
3: So not all the time, mainit ang saldang.
5: Yes po.
3: Oo. So the best pala talaga na igwa ka talaga ng battery.
5: Yes po, igwa po.
3: Kung mapakabit ka ng battery, mapakabit ka ng solar, dapat igwa ka ng battery na imbakan mo kang kuryente.
5: Yes po, kuryente and excess energy.
3: Excess energy.
5: From the
3: okay.
5: Sun. Pwede din pong mangyari na wala talaga kayong generator sa inyong resort, gusto niya lang mag-solar, maganda din po yan. Kaya din po nating ma-achieve yung inyong 100% energy independence.
3: Mm-hmm.
5: Kailangan lang pong aralin po ng ating mga engineers yung inyong site, kung ano po yung inyong energy demand profile, at masasize po natin yan. Actually, Sergio, nabanggit nyo kanina, libreng magtanong. Libre pong magtanong sa Facebook page po namin, Smart Save Solar Bicol. Magtanong po kayo kung anong yung kailangan, ano man po yung inyong
3: lahat ng
5: use.
3: Klaseng gusto nyong itanong.
5: Itanong nyo po regarding po sa solar energy.
3: Oo.
5: Kung price or quotation, magtanong po kayo. O kaya kung may mga technical din po kayong katanungan, masasagot po yan ng atin pong mga engineers sa Smart Save Solar Bicol.
3: Mm-hmm.
5: So kung kayo po ay may ganong pangangailangan sa inyo pong resort or irrigation man po sa inyong farm or sa isla, ay narito po ang Smart Save Solar Bicol para tumulong po sa inyong pangangailangan at maigamit, ma-installan po namin kayo ng solar renewable energy.
3: Actually, kasi bago, may naghapot na digdiyo yan. Ihapot ko din sa emo engineer. Pakihapot po dyan sa bisita mo, sir. Kami po kaya may daga. Medyo po harayo sa tinampo. Palaog-laog pa po siya, although may agihan siya palaog, kaya lang mga almost a kilometer. mga 10 kilometro from the
5: connection po
3: na. Day, rally duman sa Tinampo. Mga 1 kilometer siguro palaog, sabi niya. May kuryente na po kami, ta nagpakabit po kami ning kuryente, although magastuson po talaga. The problem is permi pong brownout ta permi pong nababagsakan ning mga sanga ning kahoy. Kung magpakabit po kami ning solar, mayo ba ning epekto kung medyo halaba ang wire nagagamiton mi duman sa lalaganan kan panel, abot po duman sa may harong. Tagagamiton mi po dagos sa pagpaandar ning pump para po duman sa samuyang tanuman, engineer.
5: So sa siguro po ayan po ay sa medyo liblib na po na lugar, may kuryente pa din po
3: basta
5: siya.
3: Basta oh, may kuryente da siya. Kaya lang
5: yung application niya ay medyo malayo pa po sa bahay niya.
3: Oh, malayo sa bahay. Garo ang gusto niya sabihon, kung mapalagda siya ning solar, garo malaag siya ning wire pasiring duman sa may pump na ginagamit daan nila sa tanuman. Siguro baka irrigation.
5: Yes, siguro irrigation. Harayo po si pump niya.
3: Harayo si pump duman sa harong. Tapos, siyempre, makabit ka ng wire. May epekto da yan sa strength or sa kuryente.
5: Opo. Technically, Sir Joe, yan po ay achievable. Kung gano'n man po kalayo o kalapit, may mga solusyon po dyan ang Smart Safe Solar Bicol. Kung sobrang layo po ng inyong irrigation, pwedeng doon na po tayo on-site maglagay ng solar panel.
3: Kasori ko kaya baga, ang pagpagkuryente, iguan ng inapod na systems loss.
5: Opo, or voltage drop.
3: Oh yan. Voltage drop.
5: Pag nagkaroon ka po ng
3: voltage drop. Pag medyo harayo.
5: May mahalang ko pong voltage drop at the same time, energy losses po yan para sa inyo. So, i-charge mo ka mo sa inyong metro nung mga energy losses nyo din po sa Dirinindong Harong.
3: Uh-huh.
5: So, kung arog po kayan, pwede pong magkaagitang solar duman na sa site nung haranis sa may pump. Uh-huh. Pero sa hiling ko po dyan, Sergio, medyo sa tingin ko kaya pa.
3: Alibawa, si Harong niya, I don't know kung daon siya duman naka-start or baka garur rest house, harayo duman sa may linaganin din ng water pump. Dahil niya makaila mention kung how per ang distance. Ang question niya is, kung halimbawa si solar panel nakalaag duman sa harong niya, tapos harayo si water pump, kung may epekto da ini ang distance pasiring duman sa pump.
5: Apo,
3: ayun na ito sabi mong voltage drop.
5: Pero may solution din po dyan. Pwede nating i-oversize yung wire para at the same time po, ma-minimize po yung voltage drop. Pero kahit narayo po sa iyong solar panel, okay, sa iyong solar PV system, pwede niya pa rin pong energize ito pong pump nyo na medyo madistansya duman sa Indo pong harong. So kung resort man po yan or kayo po ay nasa isla, ayan po, achievable pa din po. So that is possible.
3: So to minimize ining inapod na voltage drop, pigdadakulaan ang wire.
5: Opo. Kinocompute din po yan ng ating mga engineers para ma-achieve nyo pa rin po yung inyong goal, yung inyong purpose, at makatipid pa rin po kayo sa kuryente.
3: Okay. Ta kung siguro baka iniisip niya, kung mapakabit pa siya duman sa water pump, another gastos ning another panel. Samantalang ikakabit na duman sa garo sa harong niya. So, baka ang gusto niyang ano yan, i-coconnect na lang duman sa harong niya, pasiring duman sa may water pump. The problem is medyo madistansya.
5: Kung ang problema naman po, siguro kasi kung liblib yan na lugar, may mga puno, baka matumbahan po ng puno yung mga wire, pwede pong i-underground siguro yung wiring. Lalo kung sariling property niya naman po yun.
3: Mukhang sarili nila eh.
5: Opo. So, ganito sir din ang kahalagahan, gaya po na ang napag-usapan natin kanina. Mahalaga po talaga na certified and registered po yung inyo pong mga installer. Kasi may mga, minsan may mga technical pong kailangan na data basta nahihiling. Data po siguro na data man po yan mahiling garo sa YouTube, sa Google. Kailangan po talagang pinag-aralan po yan. Yung inyo pong
3: pang-ipo. Yung ang mga ibang installer nagparadaralan sana sa YouTube, installer na, engineer.
5: Malaking bagay din po yon. Pero maganda po ay mas pinag-aralan din po ng atin pong mga installer kung ano po talaga yung technical na pang-ipo kang sa tuya pong mga end user. So, dyan po papasok ang mga certification gaya ng TESDA NC2 certification na sinda po talaga ay skilled na installer. At the same time po, ang SmartSafe Solar Bicol ay Department of Energy registered PB system integrator and installer. Mm. So maganda din po na tingnan nyo po yan sa inyo pong mga installer na sila ay DOE certified, registered, at sila din po ay certified po na mga installer talaga ng Tesla. O sila din ay engineer o master electrician po. Na sila ay may skill talaga na mag-install po at mag-maintain ng inyo pong... Kasi malaki pong investment po ang solar eh. At malaki din po ang tulong nito. Pero kung hindi po magawa ng tama, may sasakapalaran po yung inyong safety at the same time yung inyo pong investment. Sayang naman po kung nakatipid nga po kayo sa una pero hindi po kayo nakasulit later on.
3: Okay. Aram mo na ang number one consideration talaga pagpapakaagning solar is the si gastos. Yan. Uulitin ta ha. Kamo sa Bicol Smart Save Solar, igwa kamo ning financing. So pwede nindang avail kan financing kang Bicol Smart Save Solar kasi may partner kamo na financing institution para maging magian si iba kaya gusto magahulugan. Ganun man lang yan engineer no, nagkuakang auto. Ngunyan baga ang mga auto ngunyan, ang pinaka barato mo na kayo, itong medyo-medyo maray-maray na klaseng auto, kung medyo hybrid, medyo mahal-mahal na, di ba? Ang iba, pag di kaya ang cash, na-resort sa
5: financing.
3: Auto loan.
5: Auto loan, financing.
3: Housing loan. Ano pa ang mga piglo loan? Business loan.
5: Kung kaya po, personal loan.
3: Oh, personal loan. Ano, di ba? Kadakol na klaseng mga loan. Ngunyan, kamo, sa Bicol Smart Save Solar, igwa ka mo ning inaapod na solar loan. Anong tama ang term na ginagamit nito kayo?
5: Opo, sa Smart Save Solar Bicol, nire-refer mi po sa ibang mga kliyente na gustong mas magian sa kanilang payment methods or payment scheme, nire-refer po namin sila sa amin pong partner na bank institutions. Oo.
3: Kasi igwa kayo mga empleyado.
5: Opo. Iyan na sa Sergio, yung isa pa. Bukod po na nagre-refer kami dun sa bank institutions, kayo po bilang consumidores or individuals, marami din po kayong pwedeng itap na solar energy loan.
3: Mm-hmm.
5: Ang government po ay nag-offer din po niyan. Ang GSIS, ang SSS, pati po ang Pag-ibig. Itanong niyo po sa inyo pong mga officers sa Pag-ibig man, GSIS, SSS, dahil meron po silang mga 5 to 7 years term na solar energy loan. Depende po kung gaano po sa inyo gusto nyo kagaan yung magiging payment scheme po ninyo.
3: Pwede pa ba yan itong ano? Halimbawa ako, tapos na ako magulog.
5: Actually po, sa Pag-ibig, kung meron po kayong...
3: Sa SSS?
5: Sa SSS po, kahit hindi pa po kayo tapos magulog, pwede po kayong mag-avail. Itanong lang po natin sa ating mga SSS officers. Mm. Sa Pag-ibig
3: punong ko daw si Pading Harold. Pading Harold! Gutierrez, kang SSS ha?
6: Hello Sir Harold.
5: SSS po, up to 7 years.
3: Ang
5: kanila pong term.
3: Ah, talaga?
5: So, mas flexible po yan para sa atin pong mga individuals na SSS members.
3: Hindi lamang nag-gigirong-girong si Pading Harold. Pwede palan ang... pwede pala ang Pading Harold
5: Mag-loan po.
3: Mag-loan sa SSS. Pwede pala. 7 years ang kinataon nila.
5: Ang GSIS naman po, 5 years. Ang alam.
3: Ang GSIS, 5 years.
5: Yes po.
3: So, garo ka naguhulog ng auto?
5: Garo ka po naguhulog ng auto, pero may balik po sa indo in terms of energy saving.
3: Oo, tama. Sa kaday, ang pinaka-importante kaya dumanda mo pwedeng mabayadan is the comfort.
5: Comfort and convenience.
3: Oh, comfort and convenience.
5: Pag brown out, may kuryente po kayo.
3: Pag brown out, na ika na maapod ki Renner Bukay.
5: Or ang mangyari po ay hindi ka na din po under generator. Hindi ka na po bibira o automatic po ang solar. Pag brown out, hindi nyo po maramdaman ng
3: na-switch agad.
5: Switch na po, automatic po yan.
3: Oh.
5: At the same time po, pag-ibig...
3: Iyan ang aram mo, engineer. Iyan ang pinapangarap po din sa station mo.
5: Oh, yes.
3: Kaya lang, siguro, pagkatapos-tapos na, may pig-amortize pa kami.
5: Speaking, sir, ng inyong business, maganda din po ang solar sa mga businesses. Kasi ang mga banks, nag-offer din po yung business loan.
3: Mm-hmm.
5: At pwede po nilang itap yung mga... business loans pong iyan para magpatakod po ng solar.
3: Mm-hmm.
5: Ang kagayunan po yan kung meron po kayong business like apartments or hotels, imbis na magkukuha kayo ng energy mostly sa Casoreco or sa distribution utility, makakatipid po kayo.
3: Yung kasi kung nag-i-income ka man, si sa imong delensya, iyo yung pang-amortize mo, di ba?
5: Opo. Bukod sir sa delensya, dagdag revenue pa kung kamo po'y magpatakod ng solar. Kasi yung inyo pong yung energy na nakukuha natin po sa sun, sa saldang, yun po yung inyo nang dinidistribute sa indo pong mga tenants or sa indo commercial building. So, nakatipid ka na po sa kuryente bilang ikaw pa ay isang business establishment. At the same time, kung ikaw po ay mga tenants, ay dagdag revenue po yan ninyo bilang kayo pa ay isang business.
3: May hapot digdi. Pakihapot daw kung kaya ninda mag-install and mag-finance ng solar farm para sa 50 hectares na pwedeng i-connect sa NGCP.
5: So, yan po ay malaki na po yan. Kailangan po natin pagmitingin po yan, ma'am, sir, ng mabuti. Ipaplano po natin yan kasi pwede din po natin yan i-apply.
3: Darakulaan ini. Kasi,
5: dakula na
3: sabi
5: po
3: niyo, pwede, kung pwede daang mag-install and mag-finance ng solar farm para sa 50 hectares na pwedeng i-connect sa NGCP.
5: Yes po, sir. Kailangan lang po natin pagplanuhan mabuti, pagmitingan po. Yan po ay posible. At nangyari na po yan. Meron dito sa Calabanga. Meron pong hindi nga natuloy dito sa Naga. Pero marami po tayong way. Marami pong pwedeng i-finance para magawa po yan. At the same time, yan po ay malaking undertaking at malaki pong revenue na makakuha po ninyo. Kung kayo po ay may malaking area na papalagyan po natin ng solar.
3: Alam ko na. May mga po. Ano ni? Alat. Ano ni? Bago man. Iba man. Bago sa solar. Okay. Pahagad daw pong number niya. O, pahagad ang number mo. Yes, ang number po ni Engineer Harry King. Engineer, number mo.
5: Mag-message po kayo sa amin sa pamamagitan ng aming Facebook page, Smart Save Solar Bicol, or mag-text po kayo or mag-call sa 0997-688-4865. 0997-688-4865. Or pwede po kayong bumisita sa amin pong warehouse at showroom sa Zone 1, Caroyroyan, Pili, Camarinesor. Yan po ay sa tapat ng ginagawang New Iconic Capital po ng Pili.
3: Oo. Igwa kaya ako ning barkada po na may 50 hectares na nagpapahanap ning financier and installer. Okay. Igwa da siyang barkada na may maray ka ni engineer, itao ko ang number mo. Ano?
5: Opo.
3: Ano ito si number mo, engineer? 0997-688-4865.
5: Yes, ma'am, sir, maganda mag-meeting po tayo with our PV engineers and ating pong financer para masakatoparan po yung inyong plano pong iyan.
3: Okay. O, pig-text ko, pig-chat ko na po si number ni Engineer Abinido para si mga may hapot, ano, tanganing direkta na po na ano yan, mahapot nindo si Engineer Harry King Abinido sa saido pong mga concern about digdi po sa solar. Aram mo, ang iba di pa ninda masyado na-appreciate ang solar.
5: Yes, sir.
3: Pero ma-appreciate mo yan once na tulungal daw ka ng mayong kuryente.
5: Yes, sir.
3: Tapos may aki kang sadit.
5: Opo.
3: Tapos may nag may ano yan, may naghihilang sa laog kang harong, ano?
5: Opo. Tapos malangkaw na po ang bill, electric
3: power. Tapos malangkaw ang bill, yan. Oo.
5: So, dakula ang tabang po talaga na mag-solar energy na po kita.
3: Okay. So, balikan tayo ito. Ako, interested ako duman sa, pwede ka pa mag-loan sa GSIS, pwede ka mag-loan sa SSS, ano pa to?
5: Pag-ibig.
3: Sa pag-ibig, pwede ka mag-loan, tangani magkaigwa ka ng solar.
5: Yes po.
3: Aram mo kada ako ng mga nasa gobyerno ngayon. Ang iba, kung kaya nga kaya ta, siyempre nga, medyo makantila dyan. Pero iyan palan, pwede mo palan i-loan sa pag-ibig, pwede mong i-loan sa SSS. Kung ika government employee, pwede kang mag-loan sa GSIS.
5: Yes,
3: for 5 years pa. Payable within 5 years. Pag SSS member ka, payable within 7 years. And pag pag-ibig member ka, payable within
5: 5 years.
3: 5 years. Oh.
5: So, okay. Depende po sa gusto nilang term. Pwedeng mas maiksi, pwedeng up to 5 years or 7 years. At the same time, sir, sa ating pong mga members ng SSS, GSIS, or pag-ibig, ang hanapin niyo po ay registered installers. Mm-hmm. Dapat sila pa ay registered business kasi kailangan po yan sa inyong mga requirements. Although, correct, iba-iba pa yung mga requirements po nila, basically ang kailangan po nila ay quotation o proposal para sa inyo pong solar installation. Mm-hmm. So, dapat galing po yan sa isang registered business and installer. At the same time po, ay...
3: Iyo, takay po din yung ano yan, mga business registration.
5: Opo.
3: Kay po ni dining mayor's permit, kay po ano yan, mga kaya po, dapat duman sa mga accredited
5: registered installers po. Yan po ang
3: accredited and registered installer.
5: Opo.
3: Kasi ano yan eh, obligaron silang mag-submit ng mga requirements.
5: Opo.
3: Oo, di ba?
5: Yan po ay protection po ninyo bilang members para masigurado SSS, GSIS or pag-ibig na safe at maayos po yung installation na gagawin po sa inyo. Kasi investment po yan eh. Tapos yan pa ihulugulugan po ninyo. Kung hindi po naging maayos yung installation, kayo din po ang mamamroblema po niyan.
3: May ano na ba? May nag-avail na sa Indo Tabi Engineering nag-loan sa SSS, Pag-ibig, GSIS?
5: Yes sir, may application po kami sa Pag-ibig at sa GSIS. So, hinihintay lang din po namin na maproseso yon at ma-install na din po sila.
3: Ah,
5: as
3: talaga?
5: Soon as possible na.
3: So, igwan na?
5: Yes po. So may available po 'yan kahit saang lugar po dito sa Pilipinas. I-avail niyo lang po kasi sayang naman itong matap natin itong fund na pwede niyo pong magamit para makatipid po kayo. Yung
3: maday masay ay magian eh, magian eh.
5: Mas maging magian.
3: Oh, installment, 'di ba? Magian na day kahit itong biriglaan sa rong tang iba kay bagang niyan, ang pino problema talaga is the cost kang solar. Kasi kung kung gusto mo ito talagang ang durability, lifespan, and ang safety, kang safety, number one yan eh. Kuryente ba gaya? So talagang dapat dumang ka sa accredited and registered company ning solar installer.
5: Yes, sir. Para ma-assure natin ang safety at ang inyong convenience. Po.
3: And ang kagayunan sa Indo, dahil igwa ka mo ning customer service, pag may aberya, pwede ka mong apodan and automatic na na-respond ka mo, engineer.
5: Yes po. Actually po, napakabilis po na amin pong technical support para maayos po yung inyong lagay. Kasi minsan po yung ibang mga smaller installer, nahihirapan din po talaga na respond din. Kasi lalo po yung inverters po nila, ibabalik
3: nila. Ako,
5: kami po maayos ka.
3: Agad. In-encourage ko po kamo ha. Dahil ka mo duman sa itong mga ano yan. Dahil ka mo duman basta-basta itong well, ito pong nagbabakal sa ng mga ang ROI kyan sa Indo, medyo ano yan ha, madali yun yan, ay kadakulon ako kyan. May kadakulon mag nababakal mga solar na ano yan.
5: Opo.
3: So, sambulan lang.
5: Na
3: sige nang kimat-kimat, ma ng tiklum.
5: Yes
3: ano?
5: Po.
3: Kaya, ay man ng liwanag, di ba?
5: Mahalaga din po yung bibilihin po ninyo ay quality po talaga. Mm-hmm. Kasi minsan may mabibili po kayong murang solar panels, pero nakita ko na din.
3: Moraling ang liwanag na ibibigay niya sa'yo.
5: Moraling. Unti lang po yung maibibigay. May yung end user po akong nakita na din niya na bumili sila ng mas murang solar panels, pero hindi po maganda yung output. Mm-hmm. Napakababa. Mm-hmm. So, wag niyo pong i-compromise yung quality po talaga.
3: Okay.
5: Safety.
3: Number one po, si quality, safety, number one na dapat i-consider ta po kung magpapagabit kita ning solar. Engineer, sige, invite mo ang sa tuyang mga viewers, mga listeners, tanganing ano yan, ayan at, nakuna. Anong contact number? Ay, habong mainitan ni Sir Jim, anong contact number niya, Sir Joe? Saka sa in ang lugar. O, yan na po, 0997 engineer?
5: 688-4865.
3: Ayan. 0997-688-4865. Sir Jim, ikata senior citizen ka na ha. Nako, para day ka magparaapod kiriner. pag nagbabrown out. Pakabit ka ng solar o pwede po pala o retired na ini, pwede na ini. Ang sa imong retirement benefits Sir Jim, pwede na ini mag-solar. Good morning Sir Joe, Naribayan na natabi. Ah, okay, sige. Okay. Mhm. Una ko kung anong Naribayan. Sige ta maapod ako sa iya araatyan salamato. No? Engineer, may maapod na sa imo. Pigagad si number mo. Okay. Sige, engineer, invite mo naan sa to yung mga listeners and mga viewers.
5: Muli po, Smart Save Solar Bicol ay narito sa Bicolandia para tumulong po sa inyong mga pangailangang enerhiya. Pwede po kayo magpatakod ng mga solar panels, ng inverters amin, at kayo makagarantiya sa amin pong safety at quality para sa inyong mga investment. Pwede po kayong kumontak sa Facebook page po namin, Smart Save Solar Bicol, at kayo po ay makatipid ng enerhiya at magkaroon ng komportable para sa inyong pamilya. Pwede din po kayong tumawag or mag-text po sa aming number 0997-688-4865. O kaya pwede din po kayong mag-message sa amin o bumisita sa amin pong warehouse at sa amin pong showroom sa Zone 1, Caroyroyan, Pili, Camarines Sur. Muli po, kaligtasan ng inyong pamilya at ang enerhiya ay mahalaga para tayo po ay magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Sir Joe, at maraming salamat po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig.
3: All right. 0997-688-4865. Okay. Managahapot si Sir Danny. Yan. Okay. Sir Danny, na-send ko na po ang number ni Engineer Harry King Abinido. Paki Mr. Danny. Sir, thank you, sir. Sa pag-message po, na-send ko na po sa imo ang number ni Engineer Harry King Abinido. Para po sa mga gustong magapot, mag-inquire about solar, siguraduhon ta po na dapat accredited kan Department of Energy. Dapat po registered company ang sa indo pong dumanan pag mapakabit po kamo ning solar panel para po sa toyang solar energy. Taigwa po si daning customer service, igwa si daning after sales, ang sa indo pong warranty up to 5 years para po sa mga battery asiman sa mga inverter, ang sa indo pong solar panel ang tinataon indang warranty hanggang 12 years. And ang lifespan kan sa inda pong kakabit sa indong solar panel up to 25 years ang lifespan. Yan. Kung ang edad mo ngunyan na 50 na o by 75 years, pag 75 years old mo, nagagana pa ang sa indang solar panel. Yan. Araw po kayan ang durability na itatao sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Dumanan po nindo ang sendang warehouse dyan po sa Zone 1, Caroyroyan, Pili. Sa atubangan lang po kayang Garuna Baga runway ng airport. Pasiring po sa iconic capital. Engineer Harry King, thank you po. Mabalos sa imo. Ma-break muna kami.

0: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta, nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga center of development sa criminal justice education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataonin di kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited. Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Lidmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly as in manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Iram, kang tugtog. Kopi ito. Relaxing
1: favorites. Radyo Guapito. 105.5. Radyo Guapito.
2: May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bago ang Best Cafe!
1: Introducing
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, Madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
7: Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
8: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
7: Mahal bagada aduman.
8: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
7: O diba, Madi?
8: Ayun, natawan niya ko na ginaaraman, Madi.
7: Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun.
8: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo.
7: At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
8: Tapos, apat kaya malampalan?
7: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
8: Halat daw mo na, Madi.
7: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
9: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
10: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: Pangalawang hapon po yung sa inyong lahat. Simulan po natin ating Esther Law para sa do number 6232. Kamarinisor, that's the SDL 3PM draw. Para sa first 20 hour, time ready.
1: Time ready.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa RG.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Maulan na Friday mga ka-RG. Naku, sobrang lakas po ng ulan sa labas. Sambayan mo pa yan ng malamig na panahon. Kaya naman, andito po si Tina G para painitin ang inyong hapon. Samahan niyo po ako mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sabay-sabay po tayong sumayaw kasama ang ating mga upbeat music ngayong Friday. Welcome po sa programang Gina G kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Ingat-ingat po ha sa mga uuwi sa school, sa trabaho, sa mga co-commute din po, at ingat-ingat sa mga driver ha, ingat sa pag-drive para iwas aksidente dahil madulas po ang kalsada ngayon. Pero kumusta naman din ang inyong Friday kahit maulan? Sana masaya pa rin po ang inyong Friday. And of course, graduation po ngayon dyan sa my University of Nueva Cáceres. Congratulations sa ating mga bagong graduates. Bagong journey na naman ang inyong tatahakin sa mga susunod na araw, susunod na buwan, at susunod na taon. Siyempre kasama niyo po ang 105.5 Radyo Gapito sa pag-celebrate niyo ngayong hapon. Kaya hinandaan po namin kayo ng mga magagandang tugtugin. Here's Rihanna with Don't Stop the Music, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 43 minutes po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang bilis magbago ng panahon. Kanina maulan, ngayon mainit na naman po. Kaya tamang-tama sa mga nagdadala ng payong araw-araw. Happy listening po pala kina Luwala Lambrinto, kay Arnel Balid, kay Jacob Bryol, at kay Nick Naida. Maraming salamat po sa pagkatabay nyo ngayong hapon dito sa 105.5 Radyo Gopito. At para sa ating pa-promo ngayong hapon, more on 80s songs tayo ngayon. Swak na swak para sa mga nanay at tatay at lolong nakikinig ngayong hapon po. At kung alam nyo ang kanta, you can call us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Easy 200 pesos po ang inyong matatanggap ngayong hapon. Noong mga nakarang araw, halos lahat taga Pamplona yung mga nanalo po sa ating pa-promo. Ibig sabihin talagang nakikinig sila dito sa RGFM. Mga solid listeners. Maraming salamat po sa pagkantabay nyo sa ating programang Gina G. Of course, hihintayin po natin mamaya ang ating lucky winner ngayong Friday. With that, here's Katy Perry with the song Hot and Cold. Only here on 105.5, Radyo Gopito, kasama si Tina G.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: We still have 46 minutes para sa ating programang G na G kasama si Tina G. Nasabi na nga po natin kanina, graduation ngayon dyan sa may University of Nueva Cáceres. Bati lang po natin ang happy graduation kay Jasmine Reyes. Graduate siya sa Bachelor of Science in Civil Engineering. And also, happy listening kina Bugoy, kay Arken Nina, kay Sonia, at kay Gav Junicio. Maraming salamat sa pag-atabay sa ating programa ngayong hapon. Pati na rin dyan sa mga listeners natin sa Naga City People's Mall. Ganda ng panahon natin ngayong hapon. Pero ingat-ingat pa rin ha, dahil marami na naman tao dyan sa may sentro. At para sa ating pa-promo ngayong hapon, you can call us on 0956-170-8212. Nako, alam na alam nyo tong kantang to ha. Again, that's 0956-170-8212. 200 pesos GCash po ang inyong matatanggap kapag nahulaan nyo po ang ating kanta ngayong hapon. Hihintayin po natin yan hanggang mamaya ang ating lucky winner ngayong Friday. Yung iba pala wala ng trabaho bukas. Saktong-sakto dahil Father's Day na sa Sunday, June 21. Saan nyo balak? Dalhin ang inyong mga tatay. Ililibre naman natin sila. Anyway, station pa rin po kayo dito sa 105.5 Radyo Capito, 'cause more music coming your way.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 42 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Si Tina G po ito ng 105.5 Radyo Gapito. At sa mga gusto pang humabol para sa ating pa-promo, tumawag lamang po sa 0956-170-8212. Kanina may tumatawag na. Pero dapat sinasaktuhan nyo kapag nagsasalita ako para at least masagot po natin agad ang inyong tawag. Again, that's 0956-170-8212. Konting minuto na lang naman. Alas 5 na po ng hapon. Uwian na naman sa mga klase at trabaho. Kaya ingat-ingat po sa mga kocommute ngayong hapon, ha? At sa mga susunduin ng kanilang mga anak, ingat-ingat po. Bukas, abakan niyo po si Tina G. Mula alauna hanggang alas tres ng hapon, mga mellow music naman po ang ating ipapatugtog sa ating programang Saturday Vibes. Again, maraming salamat po sa nagantabay sa atin ngayong hapon doon sa mga nagpa-shoutout po sa ating programa bukas. Magsama-sama po muli tayo sa loob ng 2 oras only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5
0: Afternoon Rock. Busy sedan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCN. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya kaya magpa-enroll sa NCN.
1: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ni kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ay, ano ka naman ako nang inaaraman, Madi? Humanangad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
2: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic link.
3: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
5: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
6: Magandang gabi po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ating Estel Draw para sa draw number 6233. Camarines Sur, STL 7 PM draw. Para sa first po ni number, timer right now.

0: 31. Ball number 31. Ating pinabalik ang ball number 31 upang masama muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Timer ready.

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito.

0: Radyo Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
6: Naga City's coolest radio.
0: Cool 105.5. Radio Guapito.
6: 105.5. Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5. RGFM. RGFM. Radio Guapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio.
2: Cool 105.5.
1: Radyo Guapito.
3: RG.
1: Good night, hits.

0: to be a
1: We feel you. Don't worry. We've got you.

0: wonderful love songs at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air, or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radio Guapito.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic link.
3: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Ang tamang oras ngunya, 9 minutos, makalis po ang alas 4 ni pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Good morning. Good morning. Aldaw po ngayon in Sabado, it's 20 na po sa bulan ka na Hunyo 2026. Kita po, igrarain mga karibanan tang ngayon po aldaw in Sabado. Dahil po ninyo doon mga kaibanan na siyempre ang sendong regular na kaibanan na si Ed Bandol. Kita po mga karibanan, ako po si Jess Valle. Liwat ng papaabot ni Maray na aga sa kabus niya itong mga parahinan niyo di po sa Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Sa entero pong siyudad ni Naga, Camarines Sur, Bicol Region, asin enterong Runacan, Pilipinas, Philippine Archipelago. Good morning po sa Indoka Boss and maging sa mga pagriba niya to sa luwas po kan sa Tue Nasyon. Isa pong napakagandang umaga mula po dito sa lungsod ng Naga, broadcasting live dito po sa 105.5 Radyo Guapito. Ito po ang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And syempre pa doon sa mga nanonood sa ating pong live feed. Mula po sa Facebook page ng Asintado sa radyo at sa maging sa YouTube channel. Isa po, napakagandang umaga po sa inyong lahat. Marami na tayo mga kasama sa ating pong live. Napanood live na live sa YouTube channel.

0: Ang lambang na mamanuwaan na Pilipino.
1: Asintado, buena mano.
0: And syempre pangunyan pong aldaw sa tuyang pag-uurulayan ng mga maiinit na mga pinag-uurulayan. Mga maiinot na mga issues orog na sa lado lokal di po sa tuyang Region Bicol. And sa probinsya po nin Camarnesur. Ay, may bareta kita, magayon na bareta para duman po sa mga bakusan na sa mga drivers, kundi duman po sa mga nakahanap buhay na ginagamit po ang kuyan, ang petroleum products. Pero magkakaigwa na naman po nin kuyan, nin big time na rollback big time daang rollback sa next week. Ang satuya pong petroleum products, ilunta daw tigli si Nailin Kumbareta na magkakaigwa po ng dakulang rollback ang kuyan po ang petroleum products sa masunod na simana. Takan kung sa indo pong marungduman ngunyan pong simana, garo nagkaigwa ni price hike na naman. Pagdagdag sa presyo kan satuya pong gasolina, uni po big time rollback na pwede pong lauman sa masunod pong simana, and most probably ini po mangyayari po kada Martes bagano. Kada Martes ang nangyayari pong rollback, nakakaigwang rollback o price hike. Aramtaman po ang presyo bawag din sa Pilipinas, ang presyo kan sa tuya pong gasolina, petroleum products. Naguhuros, nagbababa.
1: Asintado! Bueno, mano.
0: Kung bagong maghuros, mababa. Pareho pala yan, mahuros, mababa. Mahuros, mataas pala. Ayan, big time rollback na po sa masunod na simana na sinasabing posibleng magpasunod po ng mga oil company. Nindakulang bawas presyo sa produktong petrolyo sa masunod na simana. Sigun po sa mga masado po sa mga report hali po sa mga industry sources. As in, magay na bareta na tinataya po na maabot na sa 750 hanggang 950 kada litro ang rollback sa diesel sa mga nagagamit po ng krudo sa mga jeepney drivers. So, magay na bareta na 750 to 950. Dakulang bagay na ni. Ang ibababa po kan petroleum products kan diesel. Sa gasolina man, 3 hanggang 5 pesos. Ang posibleng ibaba po kan presyo kan gasolina. Eh, kung madadagos po ini ang saro sa mga pinakadakulang masasabi niya itong rollback sa mga nakalipas na simana, as in bulan, as in pwede sir na magtaong ginhawa sa mga motorista, as in sektor kan transportasyon.
1: Asintado, bueno mano.
0: Pero dahi pa yan, dahi pa makukontentuan sa tuya pong mga namamanwaan hanggang dahi na babalik sa normal itong dating presyo kan gasolina na halos 50 plus lang, 56 or 55 kan bago po mag-arab-adab ang gera kan Amerika asin man kan Iran. Bueno, hilingon niya ito kung may babalik pa sa dati ang presyo kan gasolina. Pero magpasalamat na lang kita ta takulang rollback po presyo nin diesel asin gasolina ang ibababa po sa susunod na simana. Ano niya to ang satuyang market update sa halip po sa luwas.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
1: Asintado live report.
0: Nasa linya na ngunyan si Roy Ranuco. Roy, good morning.
3: Yes, guwapitong Jess Marina Pagkaaga. Marina Aga sa satuyang mga palantabay. Digdi sa merkado publiko kan Sulidinaga, balay na aga mo na sa tuyong mga suki sa tuyong mga palatabay. Ki Chulari Bilwang sa kaki Presko Binluan. Amay nag arantabay.

0: Bisa lagi start
1: Ano
0: trading
1: daw yan ni Kuya? Yan si isa ito, itong binduan sabi mo?
0: si Bilwang.
1: Ano daw yan ni Kuya? Ni Ramon Ranyulak, yung nagtalikod na, ay nagkuyan. Dati niya itong kaibanan sa radyo.
0: Paano?
1: Si Mon Ranyula kaya, ang talagang apelyido kaya, Ramon Binluan.
0: Binluan?
1: Iyo, iyo. Basta dami yan si Mon Ranyula.
0: Iyo.
1: Oh.
0: Kuyan, baka kung ning pinsan.
1: Baka.
0: Pinsan.
1: Pinsan o aki.
0: Iyo, binluan pala nito.
1: Binluan yan. Dati ko yung nakaibanan ka itong sa ibong na estasyon.
0: Iyo. Iyahapota daw. At yan. Beno, digdi sa tuyang informasyon sa merkado publiko, pag-arog ka ng Sabado, pahingalo man ang mga market guard. Makitang nahiling digdi ng mga market guard araw kaning amay.
1: O ninhuli tapahingalo ang market guards, kumusta ang mga kuyan?
0: Barang-barang lang ko.
1: Ah?
0: Barang-barang lang ko na naman ang ano.
1: O, yun ang ngayon sinasabi. Paano mangyayari ang kuyan?
0: Tapos igwang kuyan, igwang nag-titisting na naman mag-tsinda sa sidewalk, ano, yung mga si mga pig-alawo. Yao naman. Baka na tiyan pakadang
1: mag-anilipan ko. Iyan ang magiging barometro ta. Kung ang talagang mga taga-Sudan ni Naga, masunod.
0: Tunay na disiplinado.
1: No, disiplinado. Tayo ka bagay ang papasunod mandato si Mayor Lenny na disiplinaga. Didisiplinado na ang mga taga-Naga. Pero kung araw kayo ni, garo kitang mga kuyan, ito garo bagang mga langaw.
0: Garo insirktos.
1: Pag inalaw mo, pag nag-aali ka, nyarao na naman, maturog doon na naman.
0: Yun na ni Angko yan.
1: Masakit sa mga Pilipino, ano, masakit ang disiplinahon. Pag mayong bantay, sige, sana.
0: Pag may bantay, okay lang.
1: Pag may bantay, siya niya. Mapahiling na kuyan. Nagsusunod sila sa anuman na dapat na mga panundon. Pero pag mayo na, si mga nagbabantay, nyayaraon na naman, turug doon na naman.
0: Iyo, garo ko yan, garo langaw. Beno, digdi, paborito mong kuyan, ano, tuyo. Ang tuyo digdi sa merkado publiko, digdi sa may third floor, sa atubangan kan tindahan ni Miljud. Yan. May tuyo digdi, ang abo medyo mahal-mahal, 250 ang sarong kilo. Ang tinapa itong barabara to itong ano ni tulay na tinapa itong sarsaradit lang. 70 ang ay 30 ang 1/4 at di 75 150 ang sarong kilo. Ano itong tinapang kuyan tulay pero masiram niyan. Ang kuyan, tinapang sibubog, 70 ang 1/4, di 140 ang kuyan, ang kabanga, 280. Ano?
1: Ang 280.
0: Tama? 140 ang kabanga.
1: 280
0: ang sarong kilo. Medyo mahal-mahal ang sibubog. Ikukampara mo dito sa turay. Saka ining tuyo, 70 and 1/4 kan ining tulis na tuyo baga. Masiram ining pretosyon pagkakaaga urog na kun may kuyan ano may sinanlag.
1: Oy, guwa pa bagang mas mahal diyan. Ito bagang ano yan?
0: Itong tunsoy.
1: Itong maitom.
0: Ano mo itong?
1: New look.
0: Ay, new look.
1: Mas mahal ba ganyan sa ano nga rin kanil, sa abo?
0: Oo, ang new look, 380 ang sarong kilo. Ano itong maitom na palaba?
1: Yan, na ang pagkatuyo kayan medyo basa-basa.
0: Yung saka ko yan, nin mayo siyang tulang ay tulang ni
1: dugi.
0: Dugi. Pati dugi pigkakakan.
1: Anong sira daw yan? Ano? Dahil ko daw maraman kung anong sira yan na yan. Sinasabing new look.
0: New look na? Yun na talaga yan?
1: Yun na ang apod ka yan?
0: Oo. Yun ang pangaran. Maski labas pa.
1: New look na talaga.
0: Nyaon dyan sa kuya, sa merka, nyaon dyan sa nakapwesto sa mga siraan. New look. New look na talaga.
1: Ang apod ka sa
0: sira na ini talagang masi ano ning ma nagum
1: iyo
0: ang kuyan ano niya
1: ang laman
0: ang ano bud kini ining
1: laman ang laman
0: nilang ta na nagkurap si sa tuyang kuyan nagkurap si sa tuyang pala, monitor
1: kaya pala dayon na
0: man na dadalo si monitor ta bueno digdi sa kuyan sa tuya pang sarong impormasyon sa Banuan ken Kalabanga natapos na suugma si ikaduwang kuyan Iltop Caravan ano mahalo nila ko dining kuya nin ano
1: monitor
0: to,
1: monitor
0: tokbak ano natapos na si kuyan si Caravan suugma Iltop Caravan sa Banuan ken Kalabanga naging successful sugma aga
1: ano yan Iltop
0: kuyan pag interview ta kay police lieutenant colonel Bugs Borromeo 180 na si mga nag apply ano kan Iltop pwedeng madagdagan pa ito pagkahapon kaya pig expect mga 200 na mga aplikante hali sa iba-ibang lugar digdi sa kuyan sa kataid na Banuan ken Kalabanga.
1: Roy.
0: Igungani duman mga Roy. Taga kuyan
1: Ragay. Roy.
0: Yes.
1: Ano yan Iltop?
0: Itong naglilisin sa baganin ano mga badil. May expired
1: okay,
0: na badil.
1: Okay. Sige.
0: Tapos may si alimaw ay may bago kang badil na bilakal. Kukuhin mo papalisensyahan mo.
1: Okay.
0: Papalisensyahan tapos paparehistro. Tapos itong mga kuyana, itong mga expired ng mga badil i-renew ano tanganing makuhin mo girare magamit. Sugma talagang dinagsa man ano mahali sa iba-ibang kuyan lugar sa uganing Ragay duman na nakaabot ta medyo araran ni ngayon kan kuyan kan Legazpi so duman na lang nag nagdayo sa kuyan ano sa Banuan ken Kalabanga saka mga taga siyudad ken Naga talagang pinag kuanin dan oportunidad kan Iltop Caravan na pinaggibo sa Banuan ken Kalabanga ori si partikan pahayag ni police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo sugma kan makaulita
2: na hindi sa ano sa calendar
0: manalang
2: mayo last week nagurolay na po si Satoya ning mga Iltop Caravan.
3: Yes po, this is the second day and the last day of the Iltop Caravan. Update lang po, nagkaigwa na po kita nasa 180 na gun holder na nag-aparecer, nag-renew, as in, igwa po kita mga new applicant, more than 50 po si new applicant ha. Kaya, so far po, masabi tayo ni Yo Sarong pagayon positibo as in maray na accomplishment ha, dahil natabangan na po si mga gun holder na makapag-process kan sa indang Iltop and firearms registration tingi sa Banuan ng Kalabanga na less hassle na dahil one stop shop na po ini.
2: So sa pagdungal daw sir pwedeng ba pang magtarabot?
3: Iba po pong nag-aarabotan mo niyan. Nasa 43 pa po si nag-abot mo niya na second day and ongoing po yung iba't ibang procedure na ginigibo. Iba pong nag-undergo ng gun safety seminar, may nag-undergo po ng neuro exam, may nag-undergo po ng drug test, and mahiling na po na igwapang nakatrunaw sa mga kanya-kanyang lamesa na inaasikaso po ang sendang mga kaipuanan, mga requirements tigli po sa LTOC and Firearms Registration.
0: So, ayun, gwapitong just ano, ang kuyan, latest kan LTOC caravan, digdi kaya, yao na digdi ka boss, ang manyuro ka, ma-drug test,
1: One-stop shop na, na talaga.
0: Oo, bako na duman sa, dahil ka naman dahil sa Legaspi. So, ini pinag-sponsoran kan lokal na gobyerno saka Philippine National Police sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Borromeo. Ta, inipalan pag-arog ka ng iltop, medyo magargastos ano, sa partikan nag-sponsor ta aram itong mga itong ma manyuro ma medical asin so ika ang gabos na ma produce kan sa indang mga pangangaipo. Kaya dako lao na tabang sabi nga katong sa tuyan na kauli so uba na taga kuyan taga Ragay kuya na po ngaya nin madali na ma-process.
1: Pirang al daw yung ginibo dyan sa Kalabanga?
0: Dua. Na, kuya, 18, 19. Ano, kaya si mga itong mga expired na sa inang mga badil, haloy na expired, na i-restore gilaray.
1: Sa assessment mo, mga pira daw, mga gabos-gabos ang mga nagpa-restore.
0: At sugma, sabi ba ni kuya, ni Police Lieutenant Colonel Borromeo, ugana sindang kuyan 180 saka taigwa pang mga ano nagarabutan nasa lampas 40 lampas 200
1: ano yan sa ano yan sa interong Bicol
0: bako igdi lang yan sa kuyan sa Kataraid lang
1: sabi mo baka igwang mga haling mas bate
0: dai ragay
1: man lang. ragay okay
0: ragay man lang
1: saka, so iyan para duman lang sa mga probinsya ng Kamsur
0: dai okay man kun maski sa ibang lugar kung nakakaabot sinda pero si mga taga-digdi sa nasa Kamsur iyo si prioridad saka arara ni dahil na maduman sa kuyan sa Legaspita medyo sabi nga kayo abuton kaning siyam-siyam duman ta kung saan kang opisina madalagan digdi sararuan sa
1: ano yan may urong ng gayo duman sa mga kuyan mga kaimanwa niya to na primerong parehistro kan sa indang mga firearms, ano yan, igwa man na pa-seminar, inin ko yan.
0: Igwa? Igwa? Itong mga bagong, may mga bagong bakal na balil, may garo-sarong oras na seminar, tapos pwede ka nang mag-parehistro.
1: Aram mo makakaya ang paggamit kan mga firearms, kung kita po mga, kung kita mga sibilyan, dapat maging responsable kita sa paggamit kayan. Bako sana na ninhuli ka, igwa na kitang mga lisensya, nakarehistroan sa tuya mga firearms.
0: Maabuso ka na.
1: Pwede mo nang gamitin maski kisa.
0: Dahil pwede.
1: Iguyan na may mga classification yan na mga license to carry.
0: Iyo.
1: Pwede
0: mong dalahon, pwede mong saharong lang.
1: Pwede nga, pagkamayo ka kayang license to carry, di mo yan pwedeng dalahon maski sa iyo.
0: Pwedeng sa auto mo lang.
1: Yan, oo.
0: Arog sa imong may kutsi, pwedeng pirming dapat may badil.
1: Ayun, pero dahil man ako nangangata-ngata na magkaigwang badil. Hindi minsan. Dahil lamang ako nagbakal ng badil. Tama na din badil-badil ko sa nandang okay na ni.
0: Kuya, aram mo, mainit kaya na magapag. Ayun, kaya talagang dikit sa nang kuya. Ano pag gani didiskusyonan
1: yung gayo
0: maiisip mo tong sa imong gamit kaya medyo pero dapat disiplinado ka
1: disiplinado.
0: So yun na ni maagi sa neuro diyan mo matitesting ang isip kan sa long tao kung talagang medyo dahin data pag may badil ano maray umaraot an may badil pero sa kuyan sa mga kabukidan ano may mga obserbasyon kita. Talagang pag nakahukbit sindanin ko yan, mga belt bag, naka-jacket, laomon mo na igwayan. Itong mga gamit ninda, dahil pigpaparistro ta, pag nakaputok ngayon kita, iapon talaga yan, di malang investigasyon. Pero kung nalisensyahan, pag nagputok, susugun kung sisayan, may salirikan badal. Kaya sugma, laging matarayong po si kuya ano, si Eltof Caraban sa Banuan Kin Calabanga, Camarinesor. Yan na gapitong Jess, magtugan sa tuyang informasyon, Roy Ranoco.
4: Asintado Live Report.
1: Mabalos kan sa imong report asin market updates sa si Roy Ranoco po sa tuyang kaibanan halipo sa luwas. Yan, so yan pagrumdum sa mga kay manwa niya to na mga urog ng gayo itong mga bago pa sana magkapot kan mga firearms. Na kita po maging responsable sa paggamit kayan, ang katuyuhan kayan, puro security lang. Dahil nangangahulugan na pag gusto tang gamiton, and sa tuyang mga firearms, pwede. Urog ng gayo na siguro iniisip niya to na lisensyado ngayon yung sakuyang firearm, sakuyang badil. So anytime pwede ko ining gamiton, bako pong araw kayan, no? 34 minutes, magalipas po alas 4 din pag-aaga, commercial muna kita.
4: Radyo Guapito.
5: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesor. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
6: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
7: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
8: ako. Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Baudiar ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Baudiar ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Baudiar ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapeutic claims.
10: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
11: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
10: Ha? Saan man?
11: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
10: Saan ba yan, Gum?
11: Sa Papatantan Apartment, Gum.
10: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
11: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
12: Papatantan Apartment. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
14: Uy, Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
15: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCAN. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag Tech Pro siya.
14: Ay, Madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCF. Bakit bagadaad man?
15: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O, di ba, Madi?
14: Ayun, natawa niya ko nang inaaraman, Madi. Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
15: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
14: Halat daw mo na, Madi, na ililipat ko naman si Aki ko sa NCF.
16: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
17: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tabang oras na hujan, mga dugang, 41 minutos, magalis po ang alas 4 nin pagkaaga. Paragos po kang sa tuwing programa, hindi po sa Asintado Buena Mano.
17: Asintado Buena Mano.
1: Saro sa mga alat mo na nabod. Batiyon ko muna yun mga pag-iribyan niya to na mga nagdadaralan po sa satuya pong Facebook account. Sa Facebook account po kan Asintado sa Radyo. Good morning kay Zinaida Rivero Salazar Sanyosa. Good morning po. Watching from San Agustin, Pili, Camarines Sur. Kamusta po ang mga taga San Agustin, Pili? Ali kay Zinaida Rivero Salazar Sanyosa. Jimmy Pahagabarda, good morning po. And kaya naman niya ito si Susan Alfon Garuche. Karuche. Good morning po, Ma'am Susan. Good morning, man. And si Ma'am Sonia Bagadyong, good morning po. Maray na aga po sa imo, Ma'am Sonia. Asin sa imo, ang pag-iriba dyan na naghihinanyog. Jingoy Pesimo, good morning po, Sir Jez. Good morning, man po, Sir Jingoy. And kaibanan niya to man, si Christine Bravante. Good morning po, shoutout man po, hindi po sa Matauruk, Binalaba, Camarinesur. Sa mga taga Matauruk, good morning. Sa mga nagkakarapi na dyan. sa mga nagpreparar kansay na po mga dapat gibuhon. Ngunya na aldaw. Aliman sa London, si Loren Santa Maria, nag-iinanyog man. Good morning, asin po sa Gabos. Happy weekend, ah, sabi ni Loren Santa Maria. Thank you very much, Loren, from London, dyan sa UK. Merly Dacilio Elcarte Beldan. Good morning po, Sir Jess. Shout out po kay Agumko Amay Permi, nakaantabay sa Asintado. Salamat po, sabi ni Ma'am Merly Dacilio Elcarte Beldan. Becky Dolong, ang satuyang... Ang satuya pong diehard na paradangog, si Becky Dolong. Ma'am Becky, maray na aga po. Sabi niya, belated happy birthday po kay Sir Ed. Ayan, ayun pala na no. Naramduman ko, sabi ni Sergio, pagsasaruan ang sandang selebrasyon ng Nyanal daw. Di sa, ayan, studio ka na sintado sa radyo, Aracan Giro. No? Belated happy birthday sa emo, kasama ay kay Gwapitong Ed. As in man ka, belated happy birthday man kay Sir Joe Sabao. Pareho sa sindang halos nagselebrar kan sindang birthday niya na simana. Happy birthday po, happy birthday din po kina Miko Kabilaw kan Alimbuyog Milaor. As in man kay Joel De Los Reyes kan Kilometro Gis sa Carolina, Naga City. Salamat po alayan kay Becky Dolong. Flor De Sena, good morning sa imo, Ma'am Flor. And si Bryce Zerds. Marinaga po si Jess, watching from Sitio Pag-asa. Kansan Agustin Pili Camarini Sur. Mabalos po from Yanyan Moises Cerdon. Lilin, good morning, Linlin. Send ka man niya onduman. Thank you very much kan sa imong pagantabay. Sabi ulit ni Yanyan Moises Cerdon, pabungkaras na lang po sa bilog na banwaan kan Pili Camarini Sur. Bungkaras na da. Sa enterong bawa, banwaan kan Pili Camarini Sur. Bueno, ini po ang sarong mainit-init na nakuha niya itong bareta kasudma dyan po sa banwaan kan Pamplona Camarini Sur. Importante ini ta an ko yan digdi an inbuelto sa ropong servidor na nagpailing na naman kan sa iyang kuyan kan sa iyang pang-aabuso bilang sa ropong servidor kan sarong barangay diyan sa Pamplona Camarini Sur. Kasunma po sa rong controversial na reklamo an naaraman niya to ang inaatubang niyan kan sarong barangay Kagawad. Ini po dyan sa, sabihin ko na ha, dyan po sa barangay Patong, dyan sa Pamplona Camarini Sur, ini matapos subuot na ireklamo ini kan magurang kan sarong minor de edad na babae, bako lang sarong minor de edad mga tugang, saro pa ining PWD o person with disability na ini subuot sarong kagawad kan barangay Patong dyan sa Pamplona, nagpahiling kan sa iyang kuyan kan sa iyang pribadong kargada kan sa iyang koi pics. Nagpahiling po kan sa iyang koi pics. Pinailing po ang sa iyang koi pics sa kuyan sa atubangan po kan nagkapira mga residente diyan po sa kuyan sa anong arang ganin sa sarong barangay sa particular diyan sa barangay Patong sa Pamplona Camarini Sur. Ini particular pinahiling kan kagawad na ini ansaya pong koi pics. Ansayang kargada. Sa atubangan po kan publiko particular din di po sa sarong minor din na 16 anyos na saro pang PWD. Dahil ko aram kung ano man ang katuyon kaining kagawad na pasaway na ini dyan sa barangay Patong, ta pinahiling niya ang sa iyang koi pics, ang sa iyang pungkargada sa atubangan kan publiko. Orog ng gayo sa, sabi niya, pigbumustra pa da, sabi kan ina kay itong PWD. Nakaulay man niya to si ina kasudma, tapi pinagtuyo niya to ang harong kan biktima. Diyan sa barangay Patong, sabi kan ina, igwapa siyang minumustra duman sa iyang mientras na pugul-pugul niya sa iyang Koi Pix. Ang sa iyang kargada. Dahil ko aram kung ano ang katuyon kay ning palupago man kuyan na kagawad ini kan barangay patong. Tapos kasun man para ma-validate niya to ang report na ini kung bagaman ang gad totoo o pakaraot lang sa sinambit ng kagawad na hiling man niya to as in nakaulay ang mismong kapitan, barangay captain kan barangay patong dyan po sa Pamplona, Camarines Sur. Sinabi po kan sa interview niya to sa barangay captain kan barangay patong na igwa manangad pagtuga na ginibo ang kagawad sa insidente na pigluwas manangad niya ang sa iyang koi pix ang sa iyang kargada. So ini po ha, ali po sa barangay captain, sinabi niya na kansin na mag-urulay po sa opisina kan barangay council kan sa iyang opisina dyan po sa barangay patong. Tinuga manangad ka na barangay kagawad na totoo manangad na an sa iyang ginibong kalaswaan. Dahil pa po formal na naidudokumento ang sinambit ng pangyayari sa mga otoridad. Dahil pa man na isangat ang magkakanigong kaso. Pero sigun pa po sa kapitan na sabi niya, iningaya nakasalalay ang desisyon kan pamilya kan biktima kung idadagos po ang reklamo sa mga otoridad. As in, sa iyamon pong kinumpirma na ang kagawad bibiston sa namuna sa pangaran na Rick. Ito muna pangaranan ining kapitan na ini na Uslaon, Usmakon. Ta nagpala, nagpahiling as in na pinugulan ang sa iyang koi pix. Ginigibo pa mo niyan ang masararong pong investigasyon. Pero ini po, nakaabot na po sa DSWD as in magkakanigong follow up po ang sa tuwing gigibunig di sa kumbako at yan sa mga sarunod na aldaw para maraman niya ito kung ano po ang ipapataw na kuyan, kasong administrasyon. Dapat patawan ini ng kasong administrasyon o civil case. Ini pong sinambit ng kagawad dyan sa barangay patong. O kung naghihinan yung kangunyan, bukasan sa mo yung istasyon para magpaabot ka kan sa imo man na gustong sabihon kung taano ta pigluwas mo ang sa imong koi pix sa atubangan kan publiko urog na pinagmumustra mo paan sa imong kargada dyan sa atubangan kan sarong minor de edad na PWD pa. Kung ano man ang kasong administratibo, ipo sirarom kan mga panundon kan lokal na gobyerno kan Pamplona, maaraman niya ito po yan sa sato yung mga follow-up. Depende po pa sa magiging resulta kan internal investigation sa ngunyan, mayo pa pong pinapaluwas na pahayag sa lado kan kagawad. Kaya sabi ko nga nga ni, bukas po ang sato yung istitasyon, kagawad, kung ikaw po nag-iinanyog, para man po sa imo mga pagpapaliwanag. Nakaulay man kan asintado sa radyo kaso na po nagduman man kita sa mismong ina kan biktima asin sinabi na desidido po da sindang magsangat nin kaso laban sa suspetsado. Kaso mga tugang pinagmaray niya to na makaulay kuta na itong PWD, itong estudyante, itong babae na nakailing po kang koi pix ni kagawad. Para kuanon ko ta itong video kan kuyan kan aktwal na pagpapahiling ni kagawad kan patong kan sa iya pong kargada ta ini po daan na videohan. So sabi kan si ina ngaya sir dumanan po ngayon nindo sa eskwelahan ta ini manggayang si kapitan kan makaulay niya to diyan sa munisipyo kan Pamplona. Ang sabi ni Kapitan, si pangaran ni Kapitan, alat ka niya, si pangaran ni Kapitan, Noel Alcantara, si Barangay Captain Noel Alcantara kan patong, sabi niya, dumananan ngayon nindo si Kuyan, tamayo ngaya kukopya ka na video, pero dapat nga ni Barangay Captain ka, nag-kuyan ka na, nag-asikaso ka na magkaiguanin kopya kan video, ta kuyan bagayan. ebidensya bagayan kan ginibong kuyan kasalan kainin sa imong kagawad. Anyway, ang sabi po kan ni Kapitan, dumanan mo ngayon sa kuyan sa eskwilahan ining PWD, taigwang ngayon inining kopya kan na video kan pagpapahiling ni kagawad. So sabi ko, sa'yan po ang eskwilahan, magduman ka ngayon sa Kagbibi National High School. So di naman ko man, hinanap ko man po ang Kagbibi National High School. Kan makaabot na po ako duman sa Kagbibi National High School, ang sabi kan sa doon nakaulay duman na gwardya, ini po ngayang PWD na ini, totoo pong nagklase digdi. Pero kan mag-graduate po ini ng grade 10, sabi niya, naglipat na ini. Dahil ko po aram ngayon kung saan na naglipat na eskwilahan. So, dahil ko aram kung pigkuyan ako ni Kapitan, kung winara ako ni Kapitan, o dahil niya talaga aram na naglipat na ng PWD sa ibang eskwilahan. So, ang sinod kong inianap, may kaibanan po akong saro man na tugang niya itong sa media, ang sunod may pong hinanap, iyon na po ang harong ang mismong suspetsado. Madaling sabi sa pahapot-hapot na kuyan mi po, na dumanan mi ang harong kan pamilya kan suspetsado kaining arong kaining PWD, asin mismong nakaulan niya mo an ina. An ina. Kaining pong minor de edad na babaeng PWD. Asin totoo man ang gad, gikan po sa ngimot kan ina, na igwaman ng gan na pangyayaring araw ka ini, na ining si kagawad na uslaon, nagpailing sa atubangan inda mismo, kan sa iyang koi pigs. Sa iyang kargada. Mo niyan, tigapot mi pa, sa iyan po tabi niya ko an harong ka ining kagawad na uslaon. Ito pala, an harong dinda, utuman sana na sa iyang atubangan. Dahil ko man aram kung ano man ang naisipan kainin kagawad na ini, ta arog kaya na sa iyang mga ginibo na kagawad pa man din siya kan sa iyang barangay. Tapos sabi kan si ina, dumanan po nindo sa school, tanyaan po ngayon sa school ang sa kuyang aki. So hinapot mi kung sa ina na eskulan kan aki, pigdumanan mi po ang eskwilan kan aki, asin duman mi po na kumpirma na duman po nag-i-eskwila ang aki. Dahil ko na po nasabi yun ang eskwilahan, ano? Diyan po sa Pamplona. Alaga na magkaturitriste, tapag abot mi duman, nakaulay mi po ang nagkapirang empleyado kan eskwilahan and administrasyon kan eskwilahan, nakaulay mi ang guidance counselor, ang sabi ninda, dahil po kami matugot na ipakaulay sa indo ang samuyang estudyante. Mapera na lamang po kung igwang consent hali sa magurang. So sinabi mi po na igwa na pong consent hali sa ina, tali kami mismo sa harungkan pamilya kan aki. Ay dahil man ganang-ganang tugot. So huminali po kami, sabi mi. Ay sabi ninda, kaulayan po mo na nindo ang principal. Sabi mi, dahil na kayo po na kaulayon ang principal, kung hali mismo sa indo na, dahil kamo matugot na ipakaulay ang aki. So sa madaling sabi, naghali po kami duman, na dahil may nakakaulay si aki, dahil may po nakukuha ang video. Kaan totoong pangyayari, na inipong si kagawad kan patong, nagpaluwas kan sa iyang koi pigs. Sa tubangan po kan publiko. Pero para po ma-validate ang istoryang iyan, uni po ipapadangog ko sa indo ang naging pahayag ni Barangay Kapitan kan Patong na si Barangay Captain Noel Alcantara.
9: Awag ka. Baka kung nakain mo o kung ano, namin naman. Kaya nga na inaariglo ko ta sa barangay justice baga, dahil na dapat magpraaramot sa korte. Alagad po so complainant, desidido na iabot sa korte sa DSWD. Kaya, pag-schedule lang kuman ko ta otro Martes, dahil na nagbalik. naraman ko na sa SWD na. Kaya sa ngunyan po, garo, dahil na nag-desider, inurong nagaro sa kaso. Araw kayo nangyari. Ang pagkaaram ko, garo, tinabangan nilang ni Mayor, tinauan yung kadikit mo na puhunan para maibsan sa kasusupgan gayod. Kaya manggan sa aki tapi WD. Sa ngunyan po, garo, dahil naman desidido sa complainant na magkaso. Napagkaso doon po, garo iparehab na lang. So, kagawad. Araw ka ng arrangement. Kaya pitiskidulan sinda na may urolay pizza 22. Dahil ko po aram ko na ano ang magiging resulta.
1: So, ayan po mga tugang. Linawon ko lang na ito pong nakakuha kita nina sa rupong reaksyon. Ali sa mismong biktima, dahil palang nagsisimbag sa satuya pong kuyan, sa satuyang mensahe kasubanggi, na itong pigtaudaan ni Boss Awi, na Mayor Buka na munisipyo ka na Pamplona na kwarta, na sinasabi ni kuyan, ni Barangay Captain Alcantara, inida at tinao para puhunan sa pagninegosyo. E bako dato pong puhunan sa pagninegosyo. Ito tabang ni Boss Awi ka na Pamplona para sa pag-eskwela ka na nasambit ng PWD na iyo pong naging biktima kay ining sarong barangay kagawad. Ngunyan, iyo po yan, sinabi ni Barangay Captain Alcantara na ining garo nagkukuyan sila, nag-uurulay na iparehab na lang dahil ini pong barangay kagawad. Pag sinabing iparehab dahil niya itong aram, kung ini may connection sa droga. Tapag nagpaparehab agad sarong tao, anong ko, pag nagpaparehab, kuyan, nagagamit nin droga. So, posibleng baka manangga nagagamit nin droga ining si kuyan, si barangay kagawad yan sa patong. Kung maraypoan sa imong kaisipan, kung tultulan sa imong kaisipan, bilang sarong barangay kagawad, ano man ta kinakaipuan mong magluwas kan sa imong kargada, kan sa imong koipix, kung mayo kang kuyan sa imong kaisipan, kung dai ka kargada kan pinagbabawal na bulong o droga. So ayan, ali po mismo sa nguso ni Barangay Captain Alcantara na posibleng iparehab ninda ang nasambit ng gagawad. Ano ang hapot dyan? Ano tayo paparehab? Sa interview niya to kay Barangay Captain Alcantara Kasudma, mayo man siyang sinabi na nagdudroga, pero ang sabi niya, baka iparehab ang sa iyang kagawad na ini, na pasaway, na uslaon. Ikaw pati da ining pamilya, may ago, may mga aki man na babae. Pero ano ta kinakaipuan na maggibuhon niya ang araw kaya na mga kuyan, actuation. Ipaluwas ang sayang. Dapat nagpaduman ini sa kalabangka, nagparehistro kan sayang kargada, no? Pero mga tugang, oras na kan sa tuya pong pamamaaram. Pero antes kaya, hello kay Josephine Barbara Andes. Good morning. Si Ma'am Nelia Batukan. Good morning po. Shoutout man po digdi sa Mataorok, Minalaba, Camarinesur. Ang tabianan po ang mga bareta, lokal, national, international, as in man sports. Kaibanan po Joel Solina and Rick Mar Guevara. At yan, alas 5 hanggang alas 6, imedyan yung pag-aaga. Sa inyo po ka boss, mabalos kan sa inyong pagantabay. Sa nga lang po kan sa inyong regular na kaibanan si Ed Bandol, belated happy birthday. Inay mong po si Jess Valle, happy Saturday and happy, happy weekend sa inyo ka boss.
18: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sindo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sindo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano.
19: Radyo Guapito 105.5.
20: Ng motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
21: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
22: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
23: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
24: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
23: Yashano, Yashano Mall.
25: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
26: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
21: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
27: I
0: Pero tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy.
2: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
3: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
2: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy. Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
2: Huh? Yuda, nene?
3: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
16: NCF Criminal Justice Education. Courses offered. Bachelor of Science in Criminology. Pakukawa Level 3 Accredited. Master of Science in Criminal Justice. Pakukawa Level 2 Accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice. Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
2: Ah! Di madumana ako.
3: Masain ka na, Nonoy.
2: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
5: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
6: Gusto mo ng best student life?
7: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
6: De kalidad na edukasyon?
7: Check!
6: Makabagong learning modalities at modern facilities?
7: Double check!
6: Expert teachers?
7: Check!
6: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
7: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
6: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
7: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
6: Kaya huwag nang mag-hesitate.
7: When it comes to your future, UNC is your best bet.
6: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now!

0: Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras, eksakto na pong alas 5.12 na po ng pagkaaga.
2: Asintado, Bareta Saturday Edition. Aramo ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal. Mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal. Baretang sports, asin iba pa. Digdisa, Asintado Bareta Saturday Edition.
1: Sa mga headlines ka mga bareta.
3: Asintado, Asintado Headlines.
1: Headline sa lado nasyonal, obligasyon ka mga eskwelahan na pangatamanan mga estudyante. Ipinagirumdom ni Vida

0: Bagyo sa luwas kang nasyon, nagkusukba mantang paparani sa PAR. Lakson sa Supreme Court, dapat makiaram na sa 2/3 votes sa impeachment. Dakulang bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipapautob sa masunod na semana. Headline sa lado ng Kanawa at mga aktibidad katakot kang 76 or 78 charter anniversary kang Nagas naging matriumpo. Mga senador na sina Bam Aquino, Kiko Pagilinan, asin si Mayor Benjamin Maganong Campagyo nagbisita sa siyudad kan Sudma. Katakod kan sarong convention na natulong aldaw. Headline sa lado ng Karawat, Alex Yala nagpahiling gilas kontra sa World Number 2 sa Berlin Open. Yan ang mga headlines at yan ang mga detalyes.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Diyos maray na aldaw, petsa 29 kang July, June 2026, aldaw na Sabado. Liwat mi pong iahatod sa inyo mga mainit, mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, lokal asin sports, digdi sa Asintado News Saturday Edition. Kami po na dadangog live sa 105.5. RGFM sa saingtong mga radyo, langan natatanan live sa mga official Facebook pages sa kang Asintado News, Asintado sa radyo, maging sa samuyang po mga o samuyang YouTube channel, asin Twitter, Asintado News. Sa ibang po sa lado technical, sina Jameson Brinya, Angelica Salcedo, Terdy Verdejo, Engineer John Torrese, asin ang samuyang po mga OGTs. Tangaran po ka mga pag-iriba na mapaabot ng live reports. At siyan mga kaibahan, si Rickmar Guevara. Ako po, si Joel Sulina.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Sa details na ka mga Barreta sa lado nasyonal. Urog pang nagkusog kasi naging sarong tropical storm ang nahiling na raot ng panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility kang nagtalikod na Biyernes na banggi. Sigun sa PAGASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration, basado sa Weather Bulletin Forecast kang PAGASA, nahiling ang sentro kang tropical storm sa distansyang 1,665 kilometro sa silangan ng Southern Luzon, mantang nagiro pa kanluran hilagang kanluran sa rikas na 25 kilometro sa kada ora. Bit-bit kaini ang kusog na duros na nag-aabot sa 75 kilometers kada oras, arani sa tanga asin pagbugsong sa good 90 kilometro per ora. Sugun sa State Weather Bureau, apunon inimbagyong si Francisco. Sa oras na makalaog sa Philippine Area of Responsibility at siya nabangging Sabado o sa agang Domingo. Si Ringman, hinaliman kang PAGASA ang posibilidad na maglangkaw o magsakat pa sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa nagkapirang parte kang Hilaga, Sinsilaga o silangang parte kang Northern Luzon. Depende man sa magiging paghiro. Asin pagkusog kang nasambita ng raot ning panahon.
2: Sa iba't ibang baretang nasyonal, nagpagiramdum ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos na magluwas sa pinakahuling survey kang Department of Social and Technology, Food and Nutrition.

0: Research Institute na paragos na naglalangkaw ang bilang kan mga aking kulang sa nutrisyon sa nasyon. Sigun sa resulta kan 2025 updating survey, nasa 25.34% o katumbas kan saro sa kada apat na aki na limang taon o 5 anyos pababa ang nakakamati o nakakadanas ning stunting o maluya na pag ubagulbulan na paglangkaw o pagdakula ninhuli sa kakulangan kang bastanting nutrisyon. Sigon sa EDCOM 2, pinagsasabi ining malubhang issue sa salud kan mga aki sa publiko ninhuli ta paragos na paglangkaw kan bilang kan epekto kan usa apektadong mga kaakian. Ipigpaliwanag pa kan komisyon ng epekto kan malnutrisyon an bakulang nahihiling sa pisikal na pagdakula kan aki. Po pwede man ining makaapekto sa pagtalubo sa isip, kakayahan na makanood at sinakahandaan kan mga aki sa paglaog sa eskwelahan. Ninhuli kani, sinabi kan EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon sa nasyon ang nagpupuon bakulang sa paglaog sa mga classroom. Nagluluwas man sa survey na mas matindi pa ang namamatay na problema kan mga tios na pamilya asin mga vulnerableng komunidad kung sain mas salangkaw o mas dakul na aki ang naatubang sa kagulangan sa pagkakan asin bastanting nutrisyon.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Posibleng maranasan ka mga motorista ang dako ng rollback sa presyo kang produktong petrolyo sa masunod na Domingo o semana matapos ang pagrahirahay kang relasyon sa pagultanan kang Estados Unidos asin nasyon kang Iran. Basado sa panginot na pagtaya kang Department of Energy, DOE, posibleng magbaba sa 4 pesos sa kuda 5 kada litro ang gasolina. 8 pesos man sa good 10 pesos kada litro man kang diesel. 9 pesos man sa good 11 pesos kada litro kang kerosene sa maabot na Hunyo 23. Maray na balita ini. Siring man na obserbahan ang mga pagbabahuli sa sitwasyon sa Gitnang Silangan o Middle East, naipaman daw subot ini sigurado kung magdadagos-dagos na hulita. Nakasalalay pa mang kinaray ang kasunduan na maguntok sa bakbakan sa pagultanan kang Amerika asin Iran. Nagdugang pa sa kawarang kasiguruhan ang naging anunsyo kang Switzerland na ipag-oktaba ang nakatalaang pag-uulay sa pagultanan kang Estados Unidos asin Iran na magpapatibay kuta na sa mas mahiwas na kasunduan sa rehiyon o sa Middle East. Mayo pang pinapalawas na bagong schedule para man sa pagpapadagos kang negosasyon kang duwang nasyong nag-iiwal.
0: Uminabot na sa kabilugan, 40.2 million pesos ang naiwaras ng cash assistance kan Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan kan magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sigun sa DSWD, naiwaras na ang tabang pinansyal sa erarumkang assistance to individual in crisis situation o AIX program bilang parte kan paragos na pagsimbag kan gobyerno sa mga residente asin pamilyang naapektuhan kan makusog na pagyugo nindaga. Sinabi ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na nagpapadagos ang pagatod ng tabang pinansyal kan ahensya, partikular na sa General Santos City at iba pang lugar sa rehiyon Soccsaygan. Sigun sa opisyal, pigsyerto kan ahensya o pigsyerto kan ahensya na ang mga pamilyang nagsasairarom sa kinakaipuan assessment asin validation ang nakakaresibi nin magkakanigong tabang tanganing masimbaga ng sa indang tulos na pangangaipuhan mientras na nagpupunsin ang magtindog-giraray hali sa epekto kang lindol. Apera kan cash aid, nakapagtaon naman ang DSWD ni na family food packs, non-food items as in ready-to-eat food boxes para sa mga apektadong residente.
2: Dapat nang makairama ang Korte Suprema dapit sa kinakaipuan nindang boto para man mahatulan na si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Huli kong dai mag-malog ang Korte Suprema sigun kay Senador Ping Lacson o posibleng mauli ini sa sertong pagkasuelto kang Vice Presidente. Siniguro man ni Lacson na magpapanagos pa manggiraray ang paglilitis. Napadai malinaw ang isyu sa numero kang boto. Alaga dapat subot ining linawon hulita po pwedeng maging dipisil na ipautob ang constitutional na restrict o requisitos kung dai gabos na 24 halal na mga senador ang makakabali o makakaatindir asin makakaboto. Mas maray subot sigon sa senador na ang halangkaw na korte o ang Korte Suprema ang magtaoning interpretasyon nga rin dai na maparatangan ang mga senador na naglilitis na sinda asin namumuliti ka pa.
0: PIGFA finalist na kanang Philippine National Police ang paglatag kan seguridad duman sa Senado para sa pagpupuon kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa irarom ko sarong pahayag, pinagasabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na PIGFA plancha na ang gabos na kinakaipuhan na paghahanda kasabay kan paglilitis sa Vice Presidente. Sigun sa leader kan pambansang pulisya, apwera kan National Capital Region Police Office, nagtalaga naman ang iba pang unit tanganing mamantinir ang katrangkiluhan asin kaayusan sa luwas kan Senado. Obeto kaning masyerto ang sapat na pwersa para sa regular na security kan rotation. Sabi kan na opisyal, nakadeploy naman ang mga tauhan kan NCRPO sa palibot kan Senado. Puon pa kan May 11, kasunod din kan giraray na pagbutwa ni Senator Ronald De La Rosa asin na pagprobar na pag-serve kan arrest warrant tahali sa International Criminal Court. Sinabi ni PNP Chief na nakikipag-koordinar naman sinda sa Senate Sergeant at Arms para sa mga security measures sa laog asin sa luwas kan kapulungan. Makikipagtabangan man ang pulisya sa House Sergeant at Arms tanganing protihiran ang mga miyembro kan prosecution panel mientras na handa naman sindang magtaunin security assistance sa mga pribadong abogado na nagdidepensa.
1: Asintado Barreta Saturday.
2: Alas 5:26 na po ning pagkaaga. Unta ang report ali sa luwas planong pagkwari sa salog kang barangay Mangiring na dapat paabuton sa sangguniang bayan. Mga barangay opisyal ay puha ng umaksyon.
1: Asintado live report.
2: Sa report ni Roy Ranoco
3: sa barangay Pasanaka ay puha na dahil na tugutan na kontrao na ang planong pagkwari o gudak kan saluga kan barangay Mangiring Kalabanga Kamarinisur. Yan ang mainit na pinag-uurula yan diskusyon mga sa mga residentes kan barangay Mangiring Kalabanga. Sigun ki kagawad Mike Budado may impormasyon naman subot na nakaabot sa iyang opisina pag bisita kan mga taga DNR sa pinag o kaya pinagtugutan na pwedeng mag-quarry sa lugar. Alagad gulping nagkukuntra purog na ang mga barangay official kan Mangiring asin mga residentes sa lugar na magiging o maapiktaran kan pag-quarry sa lugar. Dagdag pa ni Municipal Councilor Michael Bordado, gulpi pang agihan na mga proseso permit bago makakalot sa salog kan barangay Mangiring Kalabanga Kamarinisur ang ahinsakan na gobyerno na dapat magprotehir kan recursos naturalis sa lugar. Ano tayo ang tulos na nagtugot sa mga kwari digdi sa probinsya ni Kamarinisur?
4: Digdi sa ano sa calendar Mayo man natukar in connection ng pigsasabi mo diyan sa barangay Mangiring na subot gwa ng DNR na nagduman. Yan ang bareta ko. May pa si primero pang pagduruman kontra na ang barangay official. Then bareta ko sigundo masasaro ko na kaulay yung koneksyon kang isyo ngayon, mismo ang mga barang, taga-barangay, abo man. Ang kadaklan, hapot sa kuya, ano ang proseso kang pag laog kang sarong quarry sa sarong barangay? Enot na enot, barangay clearance. Dapat makakasin din yung no objection certification itong sarong official na resolusyon na pag-execute kang barangay na may nagkukontra sa nasambitan ng quarry. Pangalawa, municipal o city o sanggunian endorsement, resolusyon pag-iari yan halos sa sanggunian bayan. Pero ining issue digdi, nasa level pa sa barangay nga ni, mayo na din. Kung ang hapot sa parte kang LGU sa sanggunian bayan, as in sa committee ba kang environment, mayo man nakabot sa level may kaya nasambitan ng reklamo. Dakol kasi nga yan eh, gwapang zoning occupational clearance, yan mga kadaw. Sa DNR naman, EMB, itong environmental requirements, kadakol agi yan, environmental compliance certificate, o ECC, initial environment examination, o IEE.
3: Parte ka payag ni Municipal Councilor Mike Burdado kan benuan ni Kalabanga Camarines Sur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
1: Asintado Barreta Saturday.
2: Diyos mabalos sa Roy Ranoco. Alas 5:30 na ning pagkaaga. Maray na aldaw kay Ma'am Tess Mila. Good morning kay Ma'am Cecil Larga Vlog. Kay Ma'am Victoria Danabar. Kay Ma'am Lauren Santa Maria. Good morning, Ma'am. Welcome back da Rikmar. And happy weekend po sa Gabos. Stay safe and enjoy. Yan na Linby Pedragosa Candelaria. Good morning, Ma'am. Kay Ma'am Maxima Oliver. Maray na pagkaaga po sa inyo.
0: Tigdiman sa Asintado News, marina pagkaaga kay Salvation Nicolas, si Ma'am Jelly Chan. Good morning sir Rickmar. Maugmada siya na naka-duty na giraray ako, Kuya Uweng. Ano? Yan si Mylene Balingbing. Good morning man. And si yan, si JBC Bayrante. Parehas lang ni Garosaro lang ni si Ma'am Jelly Chan. And si JBC Bayrante. Marhay na pagkaaga po sa mga nagko-comment sa Asintado News page siya.
2: Happy viewing sa Iguagatang 44 actual viewers. Ngunyan na pagkaaga. Ngunyan na mga oras na hindi. Good morning man sa mga paraang tabay ta dyan sa Naga City People's Mall. Firming nakaturutok ang mga soloaders dyan. And then sa ito yung mga nagkakayod. Ngunyan na pagkaaga. 5:32 at Chan Mabeltada ang mga bareta pa sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Digdi. Sa Asintado News Saturday Edition.
1: Asintado Barreta Saturday Edition.
5: Radyo Guam.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa radyo Guapito 105.5 asintado sa radyo alas 5:40 ning pagkaaga.
2: Asintado Barreta Saturday.
1: Sa mga detalyes pa ang mga bareta sa lado nasyonal. Nagpahayag ning panibagong batiko si Senador Alan Peter Cayetano laban sa nagkape ng miyembro sa kang bagong Senate Majority matapos niyang akusaran ng mga ini na subot mga tuta kang Malacanang. Sa iyang speech asin sa sarong fellowship lunch kang nagtalikod na Biyernes, pinangaranan ni Cayetano sina Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III asin Senator Rapi Tulpo bilang mga subuot tuta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bantang si Senator Erwin Tulpo man ang subuot tuta ni Lacson hulita sa mga impormasyong kapot subuot kan dating senador laban sa iya. Iman na nakaligtas sa iyang mga puna si Senador Lacson na inapod niyang ido si Lacson. Sa lado man ni Senador Lacson, sinabi kaning nahihirak siya kay Senador Cayetano puli sa mga naging pahayag kaini. Mientras tanto, nagbeltado man si Tito Soto o Senador Tito Soto. Asin sinabi kanina na dapat ng pag-aksayahan paning oras ang mga pahayag ni Senador Cayetano. Marunto mang nagkapiramang beses na pinagtataon ng doon ni Cayetano na mga papel subot ang Malacanang sa naging pagbabago sa liderato kan Senado kang Hunyo 8. Sinabi kang Senador na nabanga sa duwang grupo ang Senado kung sain ang sarusubo suportado kang Palacio. Nagmungkahi man ang Senador kaito ning sarong interim administrative agreement kay basi Senador Sherwin Gatchalian alagad ini ang sinayumahan ni Gatchalian. Si Gatchalian ang nahalal bilang sarong Senate President pro tempore kahit kung Mayo o Hunyo 3 matapos na mag-meeting ang mga senador sa dating kabali sa mga minority bloc. Hunyo 17 formal na nailihir bilang bagong Senate President. Karibay ni Cayetano na siyang nagtapos sa sigalota sa liderato kang Senado.
3: Sinimbag naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga kritiko kan sa iyang madalas na pagla-live sa Facebook. Kabali na ang magtugang na sinda Senator Rapi Tulpo asin Senator Erwin Tulfo sa iyang Facebook Live. Sinabi ni Cayetano na dahil niya maintindihan kung taano tapig pa para tuyaw ang sa iyang madalas na paggamit kan social media. Maski na ngani, ang magtugang na Tulfo ang labo-labo man sa paggamit kan social media. Sigun pa kay Cayetano, mas dakul ngani daa ang mga nagdadalan sa iyang online broadcast ninhulita maawot kan publiko na madangog ang sa iyang panig o side asin ang sa iyang version ning katotohanan subuot. Inakusahan niya man sinda Rafi asin Erwin Tulfo pati naman si Senator Ping Lacson na subuot nagriribayan lang nin pagtuyaw asin nagpapalakop nin maling impormasyon laban sa iya. Magigirumduman na naging sentro kan batiko si Cayetano ninhuli sa madalas niyang pag-Facebook Live sa tao kan pag-absent kan sa iyang mga o kan sa iyang grupo sa mga sesyon kan Senado kan siya pa ang Senate President. Madalas man nasabihon kan magtugang na Tulfo na mas dapat panguna inuton kan o inuton ni Cayetano ang pag-atindir sa mga sesyon kaysa sa pagpo-post sa social media. Kasabay kani, nag-alingaw-ngaw giraray ang urulay, makalis na ipahayag ni Senator Ping Lacson na kinakarkulong nasa 700 million pesos na pondo kang nasyon ang na sayang subuot sa laugan 28 aldaw sa pamamayo ni Cayetano sa Senado. Dahil manining ipigatanggi ni Cayetano, ninhulita o da ipigya direktang pigtanggi ni Cayetano ang nabanggit na kantidad. Ninhulita sinabi pa kaini na pareho lang subuot ang magiging gastuson kan Senado maski si Isay ang nakatukaw na Senate President sa panahon na ituya.
1: Nakabalik na sa Pilipinas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ang duwang aldaw na working visit duman sa Russia. Naghugpa ang delegasyon ni Presidente Marcos sa Villamor Air Base sa Pasay City po kumas o menos alas 4 ng hapon. Nasa iyang arrival statement, pinag-orgulyo kang Presidente ang naging resulta kang pagbisita kay ni duman sa Russia. Personal na nakaampangan ni Presidente Marcos si Russian President Vladimir Putin. Natukaruman kang duwang leader ang importanteng pagpapasairanom sa kooperasyon kang duwang nasyon. Siring man na pinahagi man kang duwang nasyon ang angat sa seguridad, siring kang terorismo, transitional crime, cybercrime, as in iba pang non-traditional threat.
3: Nagpagirumdum ang Department of Justice sa mga eskwelahan sa indang responsibilidad o obligasyon na pangangatamanan ang mga estudyante. Sigun ki Justice Secretary Attorney Frederick Vida, dahi dapat malingawan kan mga institusyon o mga eskwelahan ang responsibilidad kay ni, lalo na sa mga estudyante pinagkatiwala kan mga magurang. May inaapod kaya na substitute parental authority sa oras na nasa loob sa eskwelahan o kan eskwelahan ang mga estudyante na siya naman nagiging responsibilidad kan mga nabanggit na eskwelahan. Sinabi kan Secretary na sakla usakop kan obligasyon na ini ang mapa-curricular man o maski non-curricular activities sa ang mga estudyante sa indang piglalaugan na eskwelahan. Kung kaya ipinagsabi ni Justice Secretary Vida na sa indanang sinisirip o ipigimbestigahan ang paninimbagan kan university kan pagkagalan kan duwang parakawat kan Ateneo Blue Eagles basketball team. Pinag-aadala naman subot kan investigador bakulang ang paninimbagan kan coach kan team kundi pati naman ang mga o ang university as in iba pang responsable. Pati naman ang pagpili sa lugar kung sain isinagibo ang aktibidad na nangyari nga ni ang pagkagadaan kan duwang atleta sa ibong kan na upig-imbestigan pa para matukoy ang kung ano talaga ang ikinagadaan o kung may foul play sa pagkagadaan kan duwang atleta.
1: Medyo light news naman kita. Ang Pilipinas ang pinagpangaranang World Top Retirement Destination para sa taong 2026 kang expatriate group na sarong international health insurance provider na nagsisirbi sa mga expatriate as in mga retirees sa sobra sa 118 nasyon. Basado sa Retirement Abroad Index 2026 kang nasa ambitan ng grupo sa score na 78 out of 100, ang Pilipinas ang nangiginod sa listahan kang mga nasyon sa bilog na kinaabahan kung sain pinakamaray na magpasiring ngaring magretiro ngunya na taon. Napagkaraman na inirango kang index ang World Most Retiree-Friendly Countries base sa saindang healthcare quality, visa accessibility, health insurance requirement, cost of living, expat community as in integration. Sigun sa expatriate group, naging makusog ang performance kang nasyon kumpara sa 19 pang mga nasyon na naging katapat kay ni. Pag-abot sa affordability as in visa accessibility na dugang ang paning mas makusog na private healthcare sector na nag-aalok ning reassurance para man sa mga retirado. Nag-ikalawa man sa Pilipinas ang nasyong Thailand na nakakuha ng score na 77 na sinundan kang Colombia sa punto na 73 points. Inat man na binisto ang Pilipinas bilang best retirement destination sa Asia sa 2025, Tripsila Excellence Awards.
3: Nagasunad din petition for bail ang kampo kana kontratistang si Curly Discaya sa korte bilang lakdang tanganin niya makuha niya ang sayang temporaryong kalayaan habang pigdadadangog ang kasong kinakaatubang kini katakod kana manumalyang flood control projects duman sa Bulacan. Ini ang kinumpirma kan sayang abogado na si Attorney Cornelio Samarniego III sa sarong interview kana Biyernes o kansudma. Kung sa inipigpaliwanag niya nga po pwede pa man magsunad ng petisyon ang petisyon ang sa iyang kampo para sa pagpiansa maski na nga ni ang sarong kasong inaatubang kani ang non-bailable. Sigun sa abogado, pinag-aadalan pa man kan korte kung bastante ang kusog kan ebidensya laban sa akusado bago magpiansa kung po pwede ining tugutan na makapiansa para sa iyang temporaryong libertad. Sigun sa abogado, pinag-aadalan pa man kan korte kung sapat ang kusog kan ebidensya laban sa akusado. Magigirumduman na pig-aresto si Discaya kan June 8, 2026. Makalis na sunadaning kasong malversation of public fund through falsification of documents katakod kang subuot manumalyang pagpapautob kan pirang flood control project duman sa Bulacan. Sangunyan, nakakulong siya sa Bulacan Provincial Jail sa siyudad nin Malolos. Kaibahan ang iba pang mga individual na saabit man sa nabanggit na kaso.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Eksaktong alas 5.52, gunoonta ang pinakalatest na update sa kamugtakang kampanahon. Hatod sa tuyak ang pag-asa DOST Legazpi sa report ni Sir Melvin Almohela. Sir Melvin, maray na pagkaaga sa Asintado sa Radyo Guapito.
4: Just maray na pagkaga po naman sa inyo, Sir Joel and Eric sa mga taga-Asintado FM. Aking taga-boss na taga-Pigilidat sa taga-subaybay kang Asintado FM. Sa ngayon na pet sa Hunyo 20, 2026 sa Aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang tropical storm na may international name na Mekala ay tiga-karkulong nasa distansyang 1,665 kilometers sirangang kang southeastern Luzon on its coordinates na 14.3 degrees north, 138.4 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 75 kilometers per hour at yung pagbugsok ang paros na abot sa 90 kilometers per hour. Naghihiro po ni Pasiring sa Solnopan, Norte Solnopan, sa rikas na 25 kilometers per hour. Ang naturang bagyo po ay pigal na uman na malaog po sa Philippine Area of Responsibility oro at siya na pagkabanggi sagkod sa Domingo ng pagkaga. Mantang niyo po ay nasa loob na kang Philippine Area of Responsibility ay ito po ay papangalan ng bagyong si Francisco. At sa ngayon po ay mababa pa naman po ang anuman na posibilidad na magtamaon niyo po sa anumang kadagangkang sa tuyang nasyon, ngunit hindi po inaalis o nire-roll out na posible po ito magtama, lalo na po doon sa may parte kang extreme northern Luzon. Mantang easterlies o paros kang malinsangang paros na hali sa sirangang kadigatan Pasipiko naman na nakapekto sa sentro kang Luzon at sa southern Luzon. Dahil lang kayo ang digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang panganoron sagkod sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pag naguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa norte sirangan sagkod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayang dagat ng Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura piglauman poon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Na sinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5.18 ng pagkaga at sinmasulnop at yan alas 6.14 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.25 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela, reporting live, halidigdi sa DOS, si Pag-asa Legazpi.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Diyos mabalo, Sir Melvin Almohela, kang DOS, Pag-asa Legazpi. Alas 5.55, 555. Good morning kay Ma'am Bubsy o Bubsy Bernardo, Maria Teresa Rapinyan Burito, kay Ma'am Marlene Seyabatin, Don Bragais Jr., maray na aga, sir. And Ma'am Elizabeth Nicole, kay Ma'am Emma De Vera. Bakit naning 57 actual viewers sa Asintado sa Radyo FB page.
3: Ayan, sa YouTube man, igwang 57 actual viewers. Nag-comment maray na pag-aga sa YouTube si Richard, ayan, may ads na nagluluwas na wala ano. Ayan, marina pagkaga ki Richard dyan sa YouTube nag-comment na wala lang ta may ads. Sa Asintado News, sa bagong paradalan, si Fe Diliba, good morning po, and si Apolinario Amaro Reyes Jr., si ringman ni Ma'am Alma Nunez, marina pagkaga po sa gabos na nagdadangog sa radyo and nagdadalan sa Facebook and YouTube at pati naman sa TikTok.
1: No, happy birthday sa mga amigo ta kay Sir Ruela Justin Belmonte, kay Sir oy, kay Brad na Ray Balcueva. Marina pagkaga sa imo, happy birthday Brad. And then kay paring Victor Cabalginto, kang sangguni ang panglungsod. Happy birthday sa inyo. Alas 5:56 ning pagkaga at tiyan mabilta ang Asintado News Saturday Edition para naman sa mga bareta sa Nado Lokal sa Samuya pong pagbabalik.
2: Asintado Barreta Saturday. Radyo Guapito.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
10: Walang aw sa PAW!
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
12: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
13: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
14: Pico Access Health Central is the answer
13: with 50 comfortable and spacious rooms.
14: We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras eksakto na pong alas 6:04 ning pagkaaga.
2: Asintado Barreta Saturday.
1: Sa detalyes na kita ang mga barreta sa lado lokal. Formal na ginibong kansuot ba ang pagkaagding local historical marker para man sa Naga City People's Mall o Naga City Public Market? Pinaginutan ini ni Alcalde Lenny Robredo asin mga miyembro sa konseyo lokal. Danga ni Mr. Aden Biondanga Kansepio asin Mepo Market Superintendent Mon Florendo. Basado ini sa naipasar na resolusyon kansang guri ang panglungsod kang syudada. Omo ang suanoy ng merkado publiko kang syudada, pinagbibistong saro sa yamang kultural, asin infrastruktura na kabale sa local cultural inventory, asin local important culture property o cultural properties. Ang pag-unveil kang Naga City Public Market Historical Marker, baga taong onra sa sarong sa mga bistadong landmark, asin tibay kay Nina Panginota na dakulang kontribusyon sa Panginota dakulang kontribusyon kay ni bilang sarong sentro kang komersyo na nagpakusog kang ekonomiya kang siyudad ng Naga sa pirang dekada ng pagtindog kay ni maging social asin kultural na establisahan ang public market kang taong 1966 asing nagbukas kang 1969, abistado ko itong Naga City Public Market na rekonesir bilang largest single roof public market sa Southeast Asia kang mga panahon. Sinundan ini alas 3 maning hapon kansuod ma sa Peña Francia Catholic Cemetery kung sa insaro pang historical marker ang pinag-unveil sa musuleyo kang mga areola bilang pagbisto sa naging kontribusyon ka mga ini, urog na kansanopang Pilipina National Heroine na si Mama Fabiana Ariola na durante kang panahon kang Filipino-American War, siya ang nagtao ng mga importanteng materyales as in mga temporal support sa puwersang mga Pilipino kayto, urog na sa tropa sa kansa iyang tugang na si General Ludovico Ariola na saro man na bayani maging si Don Tomas Ariola na sarong propagandista asin miyembro kay to Kambalolos Congress.
3: Nagpahayag ning kaugmahan asin pasasalamat si Iriga City Mayor Rex Oliva sa Department of Interior and Local Government o DILG Camarines Sur asin man sa Provincial Government kan Camarines Sur tangaring bistuhon ang mga espersos kan mga hepe ehekutibo sa enterong probinsya na naglalapigot para sa ikaka-asenso kanbanuaan. Magigirumduman na kanakalihis na Lunes sa June 15, 2026 kan gibuhon ang isarog luminary awarding ceremony sa La Guerta kan Kapitolyo Provincial asin ang syudad kan Iriga ang naghakot ning gulping mga kategorya nin award. Tunay mananggad na kung igwanin na pagkakasararo ang provincial government asin ang ahensya kan na gobyerno arog kan DILG madadangog o nadadangog ang boses kan na tao. Uni si Mayor Rex Oliva.
4: I would like to express our profound gratitude, our appreciation as well as commendation to the Department of the Interior and local government for recognizing the effort of the local government units. Listening intently to the messages of Governor Elway and the provincial director of the DILG, Ray Caceres, will tell us that there is really a need to coordinate, collaborate, and cooperate by and between local government units and the Department of the Interior and local government.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Ang mga onrang narisibi kan LGU Iriga, sabi ni Mayor Rex Oliva, dahi mangyayari kung bako ang tabang kan mga empleyado kan gobyerno, asin kan mga nasa komunidad sa lambang barangay.
1: Initial na 101 na modular shelter units ang inaugurate kan sa Aldawna, Webes. Kang lokal na gobyerno, kang siyudad Ignaga, asing kang disood sa lindong kang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH Plus program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kang Aldawna, Webes nga ni Petsa 18, kasabay kang charter anniversary kang siyudad. Asin formal na iton over sa lokal na gobyerno ang pinag-aapod na Bayanihan Village Transition Housing sa Barangay Pakola sa Siyudad Ignaga. Parte ini kang pagtaong aksyon kang gobyerno nasyonal na mataonan ning disente, salbado asin temporal yung istaran ang mga kababayan ta sa siyudad na apektado kang gigibong konstruksyon kang sarupang pamahay. Bali ang pag-clearing operation, relocation ng mga nag-iirok sa mga danger zones asin gilid o pangpangkang salog sa loob kang Naga. Sa naging entrevista kay Alcalde Lenny Robredo, ang MSUs na masirbing tradition o transitional housing o dwelling ka mga pamilyang ngapit na panahon oras sa Sinda Makatipon asin kaya na magkaigwani sa diring permanenteng istaran. Si Yaon man si Disood Secretary Jose Ramon Aliling asing iba pa mga assistant secretary kang ahensya maging ang mga taga Social Housing Finance Corporation sa pamamayon ni President asing CEO na si Mr. Federico Laksa, ang Pag-ibig Fund CEO na si Ma'am Marilyn Acosta, mga barangay officials maging ang mga beneficiaryo kang programa. Doon sa Disood asing Housing Settlement and Development Office kang Naga, waning total na 300 modular shelter units ang ipapatugtok sa 2 hektaryang lote kang gobyerno lokal sa Barangay Pakol, maging sa area kang Kararayan asin bago matapos ang presenteng bulan. Makukumpleto asin matatapos na ang nasa 150 units kaini. Nagpasalamat man si Mayor Lenny Robredo sa National Government sa Marikas asin agresibong pag-aksyon asin pagpapautob kang programa na makapagpatatao ning Marikas na kasimbaga na sintabang sa mga pamilyang nangangaipon ning salbadong maiistaran. Kuya si Mayor Lenny Robredo.
5: Nagpapasalamat tayo sa National Government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUDC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
2: Asintado, Barreta, Saduli.
1: Sinabi pa ni Mayor Lenny Robredo na resulta iniman kapag antisipan ka mga nainot na naging alkalde kang siyudad Ignaga. Oon kan sa iyang mister na si former mayor asin DILG Secretary Jesse Robredo, Mayor John Bongat asin Mayor Ngunyan asin Congressman Nelson Legacion na non-banking o pagbakal ning kang lokal na gobyerno ni mga lote para man sa future program sa housing asin ipapang expansion project kang gobyerno lokal. O yan liwat si Mayor Lenny Robredo.
5: Din tayo na over the years mula pa nung time nung mayor pa yung asawa ko hanggang naging mayor si Mayor Bongat hanggang naging mayor si Mayor Legacion, naging policy ng city land banking. So pag may mga opportunities na dumadating na ganito, meron tayong lupa. Kasi sinasabi nung Disood, ang pinaka problema sa ibang lugar kahit may pangangailangan dahil walang available na lupa, hindi nila magawa. Pero dito sa atin, dahil naging policy natin na mag-land banking talaga, in fact, bahagi siya ng budget for kaantabay sa Kauswagan, merong mandatory allocation yon, meron talaga sineset aside since the early 2000s. Meron talaga sineset aside na percentage of our budget for housing. So yung budget na yon, hindi lang pantulong.

0: robbery by extortion sa iraramdaman revised penal code katakodkan Cybercrime Prevention Act of 2012 na recover sa saiya ang duwang pidaso nin 1,000 peso bill asin sarong unit nin Android phone Techno Spark. Sigun sa report, sinasabing ang suspect subot ang nagbabanta o tinatakot ang biktima na ipapalakop, ia-upload sa social media asin isisend sa internet ang masela na video kan biktima kunda itataw ang inahagad kaini o gusto niya makuha o makuha kang suspect sa babaeng biktima. Huli sa uma sa saiya, labing takot ang saiyang namatayan na emosyonal na nagpapasakit sa babae. Ang pag-imbentaryo asin na marking sa ukan mga nakuhang ebidensya isinagibo sa mismong lugar kung saan nangyari ang nasabing operasyon na pinagpatutuhan kan mga mandatory witnesses asin na-record sa alternative recording device kan mga autoridad ang suspect na nagbanta kung dai niya makuha ang saiyang gustong makuha sa babae ang yaon ng unyan sa karsel kan tinambak ka PNP para man sa magkakanigong disposisyon.
1: Bilang suporta asin bay pagtabakan sa lokal na gobyerno ang siyudad ng Naga sa pagpapautob ka mga programang paharong personal na naging bisita man ang delegasyon kang Social Housing Finance Corporation na pinanginutan ni President asin CEO Federico Laksa sa siyudad. Asin nagpag-meeting ini kay Alcalde Lenny Robredo kang nagtalikod na Webes na pagkasunduan kang ambuslado ang pagtaon ng SAF ning cheque sa duwang asosasyon ning housing sa Lindong kang Enhanced Community Mortgage Program o ECMP na maresulta ning kasiguruhan asin permanenteng istaran para man sa mga pamilyang nagenyo na low income earners asin mga tios. Ang ECMP saro sa mga inisyatibo kang ahensya sa Lindong kang expanded pambansang pamahay para sa Pilipino 4PH program ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinag-iimplementar kang Department of Human Settlement and Urban Development na pinamamayuhan man ni Secretary Jose Ramon Aliling. Nagbisita pa si Laksa sa Sabang Puro Urban Kabisig Homeowners Association o ISPUCOY asin sa Mabolo Homeowners Association asin personal na kinumusta ang mga benepisyaryo kay Riba ang mga barangay officials asin ang official ka mga kang AOSA SHFC total na 365 na pamilya alis na sa ambit na komunidad ang mga benepisyaryo kang programa na nag-receive ng checking may kantidad 26 million pesos pambakal ini kan lote na kinatutugdukan kan sa indang mga harong.
0: Naandal ngunyan ang mga parauma sa venerasyon Pamplona Camarines Sur makalis na matitian na nin tubig umaalang na ang venerasyon na Creek Dam sa nasambit na barangay na iukot ang sinasarigan kan mga paratanom na source ninda nin tubig nakaipuhan kan sa indang mga tinanom. Sigun kaya sa mga residente ang naunang bitan ng dam ang pangenot nindang pinagkukuanan nin tubig hali isa sa pausalog na hali man sa kabukidan o kabubuludan alagad huli sa matinding init asin epekto kang El Niño. Buminaba ang level kan tubig sa lugar. Huli kaini, nahahandal ang mga parauma na maapektuhan ang saindang produksyon kung magpadagos-dagos ang pagsalit o pagbaba kan supply nin tubig. Mientras tanto, nagbisita na asin na nag-inspeksyon naman ang mga tauhan kan DNR San Rosipocot sa nasambit na dam bilang pagdangog sa kahagadan kan mga residente asin lokal na sektor. Katuyuhan kan pagbisita na mahiling ang aktual na kondisyon kan Creek Dam na mapag-adalan man dagos ang sitwasyon kan supply nin tubig asin makapagtaon nin akma na rekomendasyon o aksyon tanganing masimbagan ang mga apektadong paratanom sa tahaw kan namamatean na labing init o labing tag-alang.
1: Bisita man kan sudma sa siyudad ng Naga si Senador Bam Aquino kunsain aga nagipagkampangan muna ini sa mga scholar kan siyudad na miyembros kang Naga City Scholars Guild. Inibahan na kang senador sinda o si ni Vice Mayor Gabby Burtado sa Santa Cruz Event Center kasi nagtauman ng ang duwang opisyal ingalipot sa nang mensahe sa mga scholars kang siyudad asin ang pagsiguro kang suporta sa paagi ng mga pagpanday ni mga

0: Lay na mas mapapaurog kang edukasyon at sinuporta sa mga estudyanteng bawat na makapagtapos kang sa indang pagklase. Sa naging mensahe ni Senate Committee Chair on Basic Education na Senator Bam Aquino, inanang doon kayni na ang sa mga scholar kang naga na edukasyon mang ginaray ang sulumenteng liyabe na makakahawas sa danak ng kapagdiusan. Naging bisita sinda Senador Bam Aquino, naging Senador Kiko Pangilinan asin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para man sa 10th Click Connect Converge of Luzon ICT Champions asin exhibition na tulong aldaw na ginibupon kan sudma pagkod sa maabot na petsa 21 kung saida ang mga senador asin ang alkalde kang Baguio City naging resource speaker para man sa tema kang event Good Governance for Smart and Future Ready Cities nga nagpahayag maning suporta sa pagtulod asin paggamit maning modernong teknolohiya para sa silag asin mas husay na paggugobyerno.
1: Mainit man na sinabat kan mga tagalibmanan asin na pinasasalamatan ni Mayor Edelson Marfil si Senator Francis Kiko Pangilinan sa liwat na pagbisita kanisa sa indang banwaan. Kaiba sa pagpaabot nin pasasalamat kan alkalde ang pasasalamat man kan mga parauma para sira mga lider kan organisasyon asin sa iyong mga kaymanwa na nagatindi rasin nakisumaro sa makabuluhan na pag-uurulay manungod sa sagip sa kaak. Sigun sa alkalde ang presensya kan mga nasambit na individual mga suwestyon asin paghiras din mga istorya ang dakulang tabang para sa padagos na pagpapausbong asin pagpapaunlad asin pagpapakarhay sa sektor kan agrikultura ang napag-urulayan na sagip sa kaak o Republic Act number 113321 ang sarong batas na napirmahan kan taon 2019 na may obhetong tabangan ang mga parauma asin mga parasisira na mapalangkaw ang saindang kita asin na mapakarhay ang saindang kabuhayan. Saro sa pangenot na katuyuhan kan sagip sa kaak ang direktang makabakal ang gobyerno nin mga produkto kan mga paratanom asin parasira imbes na mag-agi pa sa mga middleman asin makapagtaon in training, teknolohiya asin aksis sa pondo tanganing mapatalubo ang saindang mga negosyo.
0: Parte ka mga naging mga nakalinyad ng aktibidad as in events para sa 78th Charter Anniversary kang Naga ang 2-day agri-fair na ginibo sa Plaza Rizal poon kang June 18 sundo kang sudma June 19. Pinanginutan nili kang opisina kang City Agricultures sa pamamayon ni Mr. Ernest Jobs Asense III. Kung sa intampok ang mga presko at mas baratong mga gulay, prutas at iba pa mga agri-products na produce ka mga local farmers kang Naga. Ginibo man sa Plaza Rizal ang Charter Anniversary Banchetto kung sa inyaon man ang mga local food vendors asin ng mga residente na nagtampok ang sa indang mga espesyal na mga menu asin mga pika-pika, mga inumon asin iba pang mga masisira asin mas baratong kakanon. Kansudma sa Plaza Rizal, nagtauman ng limbring anti-rabies vaccination para man sa mga poor babies asin sa panginut ini Cag City Veterinary Office na pinamamayahan ni Dr. Johan Sales. Kasabay man ini kang pagtaong libreng serbisyo kang City Civil Registry Office kang Naga City.
1: Opisyal ng Pigilunsar kan lokal na gobyerno kan Goa Camarines Sur ang saindang One Town One Product o OTOP na tinuktok sarong Bicolno na pagkakan na ang main ingredients iyo ang ugama na dakol sa mga salug kan Goa si Vice Mayor Michael Marcel Paduapan nagsabi na hinaman ninda ang usinaman sa sangguniang bayan ang ordinansang nagdeklara na ang tinuktok iyo ang pagkakan na papasikato na sa banuan ng Goa. Tinawan doon kan Vice Alcalde na ibaman na ini sa otap kan na kamalig albay na pinangat huli taang sa indang puro lang dahon nina natong alagad ang tinukto kan Goa iguanin palaman na pinaghahalong sangkap asin kan Lukadon, Tanglad, Laaya, Sili, Masiramo na Guta, Asin, Dakulpang, Pampasiram na Sangkap. Ang paglunsar kan otop party kan celebration kanika 294 Town Fiesta sa June 24, 2026. Nagimbitar si Vice Mayor Marcel Michael Pan sa mga maawot na makisilibrar kan sa indang mga okasyon. Uni ang party kan payag ni Vice Mayor Michael Marcel Pan.
2: 17 po, ito pong saro po sa igorgulyo na po niyan, orgulyuhin pa kang Banuan ng Goa, which is the OTOP ordinance, or one top, one town, one product, yun na po yan ang pinoktok ordinance na inaapod ni. So, digdi po sa Banuan ng Goa, kami na po ang mapasikat ang pinoktok. Kami po ang mag-ibaw ng masisiram na tinoktok digdi sa partido. Si Gabus po na gusto po mag-ugmaman, mag-inanyo kasi mag-anduyog po. Sa Town Fest sa Kanggawa, invited po kumuga boss, mga taga-partido or send pa man po. Bukas po ang Banuan ng Goa para po ako madaron ka mo. As in, enjoy man po nindo, as in, ipahilik man po si ang kagayunan kang Banuan ng Goa.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Ang Kapitolyo Provincial, suportado ang mga okasyon kan Goa, Camarines Sur.
0: Sabon pang barita, Webes, sobra sa 30 mga local companies, employers, ang nagsumaro man sa ginibong job fair na nagtalikod na petsa 17. At akot ban girara ini kang 78 charter anniversary kang Naga City na ginibo sa loob kang sarong bistadong mall sa Diversion Road. Sa entrevista kay Mr. Nonoy Repersado, hepe kang Metro Peso Naga, mas o menos 3,000 na mga trabaho ang pinag-opreser. Na pinagpirilian man ka mga job seekers abroad local sa 76 o 78 charter anniversary day jobs fair kan sa indang opisina. Katuwang nindadigdi ang dole. Dakulban ang mga na-hire on the spot as in ang iba nakatala ang masalang sa evaluation as in interview kang sa indang mga nako ang employers. Nakatuwang man kang Metro Peso Naga ang mga government agencies para man sararuan na sana ang pagkuha ng mga requirements kang mga nagbali o nag-iba sa job fair na mga job seekers kan Aldao na Webes. Eksaktong alas 6:27. Sa detalyes na kita kang baritang sports hatod sa tuya kang Naga College Foundation.
3: Asintado, Barreta, Saturday.

0: Bilog na pinag-orgulyo as in pinailing ni Filipino-American NBA star Jordan Clarkson ang sa iyang dugong Pinoy sa gribong championship parade sa New York o kang New York Knicks sa Manhattan matapos na masungkit ang kangkupunan ang sa indang kampyonato sa loob ng 53 na taon. Sa mga nagkuri at nalatawa na silbidyo, gikan sa selebrasyon, mahihiling na nakasulot as in nakabalot si Clarkson ng watawat ng Pilipinas bantang kaibaan sa iyang mga teammates sa parada na inatindiran man kang riburibong mga tagahaga. Mientras tanto, sa lado ng tennis, nakuha ni Filipina tennis star Alex Yala ang saro na namang dakulang kapangganahan matapos daugon ang world number 2 na si Elena Rybakina kang Kazakhstan sa score na 7-5-6-4 sa Berlin Open kang nagtalikod na Biyernes oras sa Pilipinas. Nakabawi si Yala gikan sa 4-1 na pagkadihado sa primerong set bago dagos na maagaw ang bintahe as in makuha ang kapangganahan sa loob ng 3 oras as in 32 minutos. Sa kapangganahan na ini, umabanti si Yala sa quarterfinals kang WTA 500 tournament kung sa'yin makakaampang mangkaili ang Ukrainian tennis star na si Elena Istolon o Istbutolina kang Ukraine. Ang baritang sports hatod sa tuya kang Naga College Foundation.
1: Asintado, Barreta sa Dulin.

0: Barreta Saturday.
1: I'm 6:30 na. Yan na po ang naging katiripunan ka mga barita sa national, lokal na sin sports digdi sa Sintado noong Saturday edition ngunyan na Sabado, Petsa 20 kang June 2026. Live po kami nadangog sa sa itong mga radyo sa 105.5 RGFM. Dangan na dalon live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa radyo. Samuya pong YouTube channel as in Twitter account na Asintado News. Nakarang ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot kang sa itong live report sa Lado Technical, James Ubrinya, Terdy Verdejo, Angelica Salcedo, Engineer John Torrese, as in mga OGTs. Igwa kita ng actual viewers na 76 sa Facebook, igwa kita ng 89 sa YouTube. Diyos mabalos sa indong regular na pag-antabay. Kami po ang sa indong mga taga-barita sa Aldaw na Sabado.
2: Marina aga muna, taso bago na tahuban ng ads, Richard Balleta. Yan, nag-comment sa YouTube channel. Sa Facebook man, Marina Pagkaaga, ginaray ki Fede Liba, Apolinario Reyes Jr., Alma Nunez, Jelly Chan, and si Salvation Nicolas, si Ringman ni Maylin Balingbing. Marina Pagkaaga sa kabos na nagdaong sa radyo. Thank you so much. Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Good morning, man, kay Ma'am Emma De Vera, Pedro Palmera Jr., Edita Perua, Lilia Santua Piñero, kay Ma'am Catherine Mayla, Mayla Orgaya, and then kay CRS Salcedo, maray na pagkaaga, and Happy Father's Day. Uy, yung ano, sa aga ba, Domingo? Sa aga. As in, sa Casey Loy, maray na pagkaaga. Haliki, Ma'am CRS Salcedo. Diyos mabalas po sa indong kabos sa padagos na pagantabay. Happy Father's Day sa aga, ano? And then, belated happy birthday kay Kuya Ed Bandol. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday po. Happy listening kay Kagawad Omar Benepe and then kay Brad Elber Valdemoro. Maray na pagkaaga po. Ako po si Joel Sunina. Good morning and God bless. Ang tabayanan ng masunod na programa kay Basina Roy and Melvin. Digdi sana sa RGFM. Asintado sa radyo. Bye-bye.
0: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radio Gua.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Hello.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na. Balog

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: La la la la la.
2: Uy, madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Ay, bagada aduman.
1: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, madi?
2: Ayun, natawa niya ko na nilaraman, Madi! Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi, na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Naiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartil, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.

Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa tuon yan, igwari kita ng 44 minutos, makalihis ang alas 6 ng pagkaaga.

0: Maray na aga mga tugang aldaw kita ngunya ning Sabado, petsa 20 kita, kang bulan kang Hunyo taon 2026. Iahatun mi po sa indo ang mga kadagdagan ng mga barata sa lado lokal, asiman sa lado nasyonal, pati naman sa kamugdakan kang sa tuyang panahon, ngunya na aldaw na Sabado. Kami po ang sa mga magiging tagapaghatod barata.
1: Ito po sa Roy Sandra po.
0: Ako po sa Dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya to ang satuyang mga headlines kang satuyang mga barata sa lado lokal. Asintado, asintado. Headlines. Headlines kang satuyang mga barata sa lado lokal. Historical marker para man sa Naga City People's Mall, pinag-unveil kasuod ma. Asintado,
1: asintado. Headlines. Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, Bicol, Saro o Rion Bicol, Saro sa mga rayon sa nasyon na may problema sa edukasyon. Huli sa halangkaw na numero kan mga kakiang bansot asin kulang sa nutrisyon. Asintado,
0: asintado. Headlines. Ano pang ibang Bicol partner kang bansot?
1: English
0: man yan.
1: English.
0: Ano?
1: Unano?
0: Ay, Tagalog.
1: Mm-hmm.
0: Bicol.
1: Ano?
0: Punggo.
1: Yan. Asintado,
0: asintado. Headline. Ha?
1: Ulnok.
0: Sa iba pang headlines kang sa tuwing mga barata sa lado lokal, Naga City People's Mall o pangaran kang Naga City People's Mall, posibleng ribayan. Asintado,
1: asintado. Headlines. Iyan, trasanto, ipigtutulod na ordinansa ni Consul Mendoza na tanggalon ang mandatory appropriations kan lokal na gobyerno kanaga sa vulnerable sector pending sa committee level. Consul Baldimoro hinagad magatindir sa hearing ang mga PWD, senior citizens in man, solo parents. Asintado,
0: asintado. Headlines. Bapang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, kasangga 26-1 kang Philippine Army as in Australia Defense Force, nagtapos na. Asintado,
1: asintado. Headlines. 54 hectares golf course project kan gobyerno probinsyal sa daga kan mga parauma sa banwaan in Pili, salungat sa food security program kan gobyerno nasyonal, sabi ni Bong Rodriguez. Asintado,
0: asintado. Headlines. Papang headlines kang sa tuyang mga barata sa lado lokal, DPWH Secretary Vince Dizon mabisita sa Baaw Camarinesur asin digdi sa siyudad kang Naga. Asintado,
1: asintado. Headlines. Headlines kang mga barata sa lado nasyonal, Senador Chis Escudero day dapat magtukaw bilang presiding officer kan Senate Impeachment Court, sabi ni dating Justice Antonio Carpio. Asintado,
0: asintado. Headlines. Pilipinas sa numero unong retirement destination. Asintado,
1: asintado. Headlines. Yan, trastanto, Senador Alan Peter Cayetano liwat binanata ni Senador Pan Pino Lacson. Asintado,
0: asintado. Headlines. Iba pang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos siniguro mayong barlasahan sa gabinete. Asintado,
1: asintado. Headlines. Sa kinabanin karangawat coaching staff kan Ateneo Blue Eagles, binawalang magpartisipar sa anumang aktibidad kan UAP.
0: Asintado, asintado. Headlines. Mga tugay ng mga headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, asiman sa lado nasyonal, ngunyan sa satuyang detalyes. Sa detalyes kita ngunyan kang sa tuyo mga barata, inuto niya ito ang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Igwala kitang 48 minutos makalihis ang alas 6 ni na pagkaaga. Sa iba pang mga barata, barata sa lado lokal. Padagos ang kampanya kang Philippine National Police sa illegal na droga, particularmente sa mga baguhan o bago sa nasa bitang illegal na transaksyon kana kalis na aldaw na Webes sa sarong search warrant operation na pinagkudusir sa Banwangkang Nabwa, Camarinesur, particularmente sa Zone 5 Barangay Lordisyang sa nasa bitang banwaan. Target ka nasa bitang search warrant operation ang sarong newly identified street level individual na sarong parauma. Residente ka nasa bitang barangay na kunsain igwa subot pinagsasaray na badil as in illegal na droga. Sa pag-request sa kamang autoridad, nakumpiskara digdi ang sarong backpack na baga na igwas subuot ning duwang pidasong aluminum foil, asiman lighter, asiman pinaga kakarkulong sarong transparent plastic sachet na may 5 gramo ning pinagtutubudan illegal na droga. Aparga ni sarong unit ng caliber 38 revolver na mayong trademark as in serial number na igwanin na balan o anum na bala ang nakumpiskar sa nasabit ng persona sa kabilugan. Abotun sa 5.2 gram na nakuang shabu, subuot shabu na nagkakantidad 35,360 pesos. Ang nasabit ng persona nasa custody ng unyan kang Nabwa Municipal Police Station.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, pending unyan sa committee level sa sangguniang panlunsod ang ipigtutulod na ordinansa ni Konseyal Frank Mendoza na tanggalo na ang ordinansa na nagsusugo na may nagsusugo sa mga barangay ni 1% mandatory allocation para sa vulnerable sector Arocan PWD, senior citizens, sinman solo parents, imbes papabiluhon da ang barangay na iyon na ang mag-alukar nin pundo. Susugki Konseyal Baldimoro, chairman ka na komite sa vulnerable sector, sinabi kay ni pighagad niya sa masunod na hearing kan komite, imbitaran ang sinambit ng mga sektor, tanganing haputon asin hinanyugun ang sendang boses dapit sa nasambit ng proposal. Matatandaan enot ng pigkontra ni Konseyal Baldimoro ang ipigtutulod na ordinansang ini ni Mendoza, ulita maresulta subot ini sa pagtunaw o pag-repeal sa ordinansang ipigpasar o pigpadrinuhan kan taon 2014 ni Konseyal Nathan Serio na sigurohong may klaradong pundo taon-taon ang sinambit ng vulnerable sector sa tanganing day na papagal sa paglabi sa mga barangay officials. Uya si Baldimoro.
2: Si nakaagi pong committee hearing, suggestion ta na imbitaran man itong mga apektadong sektor. Nahugon kung ano itong pagmati man kang mga sektor na iyon yung hahalian o babawasan ng pundo. Totoo po na day man hahalion ang pundo. And sinasabi na depende sa isusumiter na plano. Pero just the same po, ang huri mang girarima decision kayan, mga barangay official. And sinasabi ko po nga ni, maray iyan sa mga barangay na developmental ang pagmati kang itong mga barangay official. May mga barangay official man na minsan bias, lalo na kung dahil kaalyado itong mga namamayo kang mga organisasyon. So hirak man po. Iyo po yan itong realidad. Magayon siya sa tsuri na pwedeng maglangkaw, pero in reality po, difícil yan mangyari.
1: Patikan mga naging paliwanag ni Konseyal Elmer Baldimoro.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, 7 minutos, santas magala 7 din pagkaaga. Sinugo ni PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang gabos sa mga PNP Provincial Director as in Chief of Police na aktibong giyahan as in mag-kundusira. Nin masararom as in man mahiwas na pag-aadal sa gabos sa mga kaso na yaon sa laog kang sa indang mga jurisdiksyon. Kabali man sa sinugo yung mga investigador na magkaiguanin na pagpapagantad kang case management as in operational efficiency. Ang PNP Bicol, mantinido subuot sa pagtaoning hustisya as in man siguridad sa publiko. Lalo't na kanin kasulma, nagkaiguaman nin comprehensive case review ang PNP Regional Command sa pagingeno ti Police Brigadier General Erosito Miranda. Higot kanin na pinagahiling ang mga report asin man mga pagtaonin strategic guidance para man mas mapadali asin makapagpaluwas ng patas na resolusyon sa gabos na mga kaso kan PNP.
1: Yan tras tanto sa iba pang bareta. Nagtutubod si Bong Rodriguez Bakong Angkop o nagiging salungat sa ipigtutulod na food security kan gobyerno nasyonal. O kan gobyerno nasyonal ang ginigibo kan kapitulyong unyan sa mga paraumang kag sa dirini daga sa tulo mga barangay sa Banuaan kan pili Camarines Sur. Reaction ni Rodriguez dapit sa panibagong isyong na diskubre durante sa ipinapod na public scoping kan DNR kan nagtalikod na Martes June 16 na gribo sa Puerte Sports Complex. Susug kay Rodriguez dapat hilingon hilingon ang bagay na ni utabangan man kan Department of Agriculture ang mga apektadong parauma urog na sa reklamo kan mga ini na mahiwas na porsyon kan sa indang umahan ang binuldoser asin haros dahil nasubot mapakinabangan o matanuman kan sa indang o kan mga parauma. Sinabi pa ni Rodriguez nakakamundo na haros 54 hektaryang tanuman in pagkakan ang sinasakop kan mismong gobyerno probinsyal para sa natugdo kanin golf course na dai man mapapakinabangan o dai man subot mapapakinabangan kan mga tios na parauma ta dai man tatauan mga ining maggolf asin ang pagsakop sa labis sa 134 hektaryas na tanuman na sinasabing for future development na dai pamanpalan gagamiton. Matatandaan si Rodriguez saro sa mga nagtatabang sa o para mag-provide nin libreng abogado sa mga parauma matapos sa kabali ini sa dinulo kanasang bitang mga parauma diyan sa Banuaan na kan pili uya si Rodriguez.
3: Pinapundo mo na mag-uma, pighalian mo na ning istaran, and yet ang pigkakasibutan mo magpatindog ning golf course sagkod ning mga bagay na dayman makakatabang sa mga kasaraditan. Si sa'yo nagkakawat ning golf course, nakahiling kang parauma na nagkakawat ning golf. Mismong kita na mga average na tao, dahil kita nagkakawat ng golf, mahal po yan. So sisay lang makikinabang kayo. Sinda, ang pamilya ninda na may hiling magkawat kaya. Definitely po, taliwas ini. Duman sa pigsasabi kang national government na dapat kitang magtarabangan para ma-secure ang satuyang pagkakan. Ano? Halimbawa, iyan po mga daga na iyan sa pili, irrigated lands iyan. And sa batas po, ang irrigated lands, they dapat po pwedeng i-convert. Pero bako sa nang i-convert, at the same time, gigibuho na golf course. So tama ka mo, bako po ining in line with ito pong pigsasabi kang gobyerno na dapat tang i-secure ang sa itong mga agricultural lands para po sa satuyang food security. Unless kung talagang kaipuhan dahil po may valid na rason, sakalang. But definitely, golf course, bako po siyang valid na rason.
1: Pati kan mga naging paliwanag ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, tulong dating miyembro kang Communist Terrorist Group. Ang voluntaryo nagsuko sa PNP Regional Command 5 sa Rodigdi, sa Banuang kang Kamaliga, Albay. Pinagmidmid ini sa alias na Mina ang voluntaryo nagsuko sa mga members kang 2nd Provincial Mobile Force Company, kaibahan ang PNP Kamaliga, Provincial Intelligence Unit kang Albay Police Provincial Office, Regional Intelligence Division 5, Regional Intelligence Unit 5, Regional Mobile Force 5, ASEAN 31st Infantry Battalion kang 9th Infantry Division Philippine Army. Ang nasabit ng pagsuko, hulimang kang matriumpong o ang pagsukong ini, pinag-giyahan man kana mga members kang 2nd Provincial Mobile Force Company, ASEAN kang Kamalig Municipal Police Station, Asiman kang Filipina Army, sa Banuaan kang Sorsogon o sa probinsya kang Sorsogon, doang dating miyembro man kang Communist Terrorist Group, ang voluntaryong nagsuko sa magkasuway na operasyon. Kabali digdi ang sarong alias Dan na nagsuko duman sa Castilla, Sorsogon. Dating miyembro kang Kilusang Larangang Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 3 kang Bicol Regional Party Committee, asin residente kang San Pasco kang 20 Pascual Street, Nubaleches, Quezon City. Ang nasabit ng persona, naga-turnover man kang sa iyong caliber 38 revolver, labayo na ning serial number, asin iguaning duwang bala. Kabali pa man sa nagsukuyo ang sarong dating rebelde sa Banuaan kang Bulan duman sa Sorsogon na si alias Mike, miyembro man kang Sub Regional Unit Guerrilla Sub Regional Committee 3.
1: Formal lang ipiglansar kan lokal na gobyerno kan Naga sa Charter Day o kan lokal na gobyerno kan Naga sa Charter Day anniversary kan syudad kan nakaaging Webes June 18 ang Disiplina Naga. Pagkatapos kan parada ginibo ang launching na mismong pigpanginutan ni Mayor Lenny Robredo. Sinabi kan alkalde na ang programang ini matutok tanganing resolbiran da ang problema kan syudad sa trapiko, basura, tubig asin iba pa. Apisar iguaman ang mga ining departamento asin ahensya o departamento sa city hall asin lokal na ahensya. Dakulong kaya da ang mga project na dayman pigsambit ko ng klaseng mga project ang naglalaog daas sa naga na day kayang i-absorb kan presenting component da kan syudad. Pero enot ng sinabi ni Robredo na an gusto niyang maging head kan disiplinaga bakong taga City Hall asin bakong taga Naga kundi an sa iyang dayupot na amigang si Attorney Noreen San Luis Lutik and Vice President kan NLEX. Dahil naman piglinaw ni Robredo kung tano tahabo niyang taga City Hall ang magkapot kan programa. Arog halimbawa ni dating Consal Miles Rakid Arroyo, halimbawa si Ray Ann Rintoy o kaya man si Biboy Dabila. Naging palaisipan man sa ibang mga opisyal kan City Hall kung taano ta si Luti ang naisipan ni Robredo na sinasabing pwede na ang maglipat subot nin residency sa Siyudad ni Naga. Sagkod sa presente dahil paman na hagadan reaksyon dapit sa bagay na ni si Luti nin hulita sige ang padulag-dulag ngo na sa mga taga-media.
0: Oras, sigwari kitang alas 7, eksakto, nin pag-aaga. Babalikan niya itong iba pang detalya sa kang sa tuyong mga barata sa lado lokal. Aratyan.
4: Radyo Guam.

0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado lokal. Oras sa tungon yan, iguari kita ng 11 minutos, makalihis ang alas 7 ng pagkaaga. Sa iba pang barata ngunyan dyan sa lado lokal, si Major General Efren Morados, Vice Commander ng Philippine Army, ang pangyanot na bisita sa pagtatapos kang kasangga 26-1 na pinag-ibo sa headquarters kang 9th Infantry Division Philippine Army kasunba. Susuki Major General Morados Dahula ang maitatabang sa mga soldados kang duwang nasyon para simbagan ang mga angat sa seguridad. Pinasalamatan man ni Brigadier General Ariel Reyes, ang exercise director ang gabos na partisipante sa nasabit ng training. Urog na ang lokal na gobyerno kang Pasakao Kamarinison na nagpaabot ng bulanos na suporta. Nagpaabot man ang pasasalamat ang representante kang Australian Defense Force sa matriumpo na training kung sain mas napapusog subot ang sedang kakayahan as in interoperability kan mga nagpartisipara na mga soldado sali sa duwang nasyon. Sa mensahe man ni Major General Aldrin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, sinabi kay ni na mas pinakusog ang kakayahan ka mga soldado sa mientras sa pinapapusog man ang haloy ng relasyon kang Pilipinas sa Siman, Australia. Nagtapos ang programa sa Sarong Budol 5 sa pag-ultanan ka mga soldado na Pinoy asin mga Australiano.
1: Yan, tras tanto, saro ang Bicol sa mga rehiyon sa nasyon na may pinakang haralangkaw na numero kan mga kaakyang kulang sa nutrisyon na nagresulta sa pagkabansot. Ini ang pigkumpirma ni Dr. Carol Markey, Executive Director kan 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Sa paraskun kasuudma sa University of Nueva Cáceres, sinabi ni Yi na base sa pinakang latest survey na gribo kan DOST Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI na ipigpresentar sa EDCOM 2, nagluluwas na ang Bicol Region pang apat sa mga rehiyon sa nairehistrong 29.8% masababa nin kadikit sa nangingenot na BARM na mga kaki ang nakaka-experience nin pagkabansot huli sa kagutuman asin kakulangan ni nutrisyon sa pagkakana nakaka-apektar subot sa cognitive development asin ipigtutokdong pangenot na kausa sa problema sa edukasyon. Susugpaki, medyo nakakaalarma tapuon 0 to 24 months old na umboy kabali sa mga tinatamaan kanasambit ng malnutrisyon. Apektado man kaini ang early childhood o antes maglog sa eskwela asin mga school age children na 5 sa good 10 anyos asin ang inaapod na adolescent na 10 to 19 years old. Digdi sa Bicol, kabali sa mga nangingenot na mga probinsya na may haralangkaw na numero ni stunting o pagkabansot iyoan mas bate katanduan sa Sinman an sa tuyang probinsya nin Camarinesur. Ipig dagdag pa ni nakabali pa sa mga ipigtutokdong kausa kan mabagal na pagdakula kan na mga kakian na dapat ma-address tulos iyo ang kakulangan sa kampanya sa breastfeeding kan mga magurang

0: years old hanggang 12 years old, hindi mo na maibabalik yung kahinaan pagdating sa pagkatuto na nangyari na sa utak ng bata. Unang-una, hindi lahat siguro ng magulang exclusive breastfeeding or complementary breastfeeding tuloy-tuloy mula 0 to 24 months. Minsan, yung mga magulang mismo, yung mga ina, pag nagbuntis, sila mismo malnourished. Ikatlo, yung choice ng diet. Minsan, puro carbohydrates, puro kanin, noodles, pero kulang pagdating sa protein and fat. So, malaking issue yun. Tapos ikaapat, mga bakuna.
1: Mian, tras tanto, idinagdag pa ni Dr. Yi na ang problemang ini. Responsibilidad kan mga ahensyas di gobyerno urog na kan mga lokal na gobyerno o LGU an pagiging pabaya o aliwala sa Sinkawaran Subot tol-tol na mga programa kan mga lider urog na sa mga probinsya dapit sa nasambitang aspeto syerto magpapadagos an problema sa edukasyon sa nasyon daw pa pirang beses magparasalida nin curriculum an sektor kan edukasyon.
0: Kaya tinatawagan nga namin lagi ang DOH and NC at ang mga LGUs. Bahagi ito ng responsibilidad ng DOH, NNC at ng mga LGU sa siguruhin lahat ng inang nagbubuntis, lahat ng bata mula 0 to 24 months, nakukuha ang lahat ng ito. So, kailangan natin siya agapan at seryoso talaga siyang issue dito sa Region 5.
1: Parte kan mga naging pahayag ni Dr. Yi kan EDCOM 2.
2: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata, ginibukas sulbangan veiling kang historical marker kang Naga City People's Mall na mismong inatindiran ni Mayor Len Robredo, Vice Mayor Gabby Bordado at sinagkaperang konsihal. Kaibahan ng mga opisyalis kang Market Enterprise and Promotions Office nakabugtak sa nasabing historical marker ang mga pangyari inagihan kang Naga City People's Mall na dating bantog sa apod na Naga City Public Market. Sinabi ni Mayor Len Robredo dapat padangaton at sinigatan ang nasabing marker tayo subot ini ang maistorya kung ano ang inagihan kang Naga City Public Market para padangaton man kang masunod na henerasyon. Huwag ang parte kang pahayag ni Naga City Mayor Len Robredo.
3: Ano siya ang significant kamaray? Pangmaray ang pupila sa pinakban. Dapat si mga masunod sa ito, alam ang istorya. Dahil pag alam niya ang istorya, na-appreciate niya kung ano ang yaonon niya. Pag na-appreciate niya, pinapakatamanan niya. Sana po in-marker na niya pag nakilig ka mga masunod sa kuya, ang pagpadangat sa public market, pareho man kang pagpadangat ninyo sa public market. Kaya po, atamanan ta ini, ano, atamanan ta ini, yung dahil baka mayon na kita para pag-istorya sa inyo kung ano ang pinag-agihan at sa kuya Mercado.
2: Parte ba naging bahay ni Naga City Mayor Len Robredo.
1: Yan tras tanto, dawa pa mayungason, bakong for public use ang 54 hektaryang hahamano na golf course sa sakop na tulong sa sakop kan tulong mga barangay sa Banuaan kan Pili Camarón Sur. Inan pigtawan doon ni Congressman Nelson Ligacion sa ginibong public scoping kan DNR kan nakalis na Martes June 16 sa sayang mensahe sa nasambit ng pagtitiripon tinawan doon ni Ligacion na unfair bakong patas, bakong makatao subot ang pag-expropriate kan Kapitulya sa sobra sa 200 hectares na dagang tutugdukan kan Uptown Camsur with golf course na ang 134 hectares for future development o day paman paran gagamiton. Alagad sa gudgunyan, day pasubot pigbabarayado ng mga parauma, pinaparalayas na ang mga inis sa indang sadiring daga asin ang umahaninda, big bulldozer asin kinurdala na. Sinabi pa ni Ligacion, dapat kuta nag-atender si Gobernador El Rey Villapuerte sa nasambit ng public scoping tatibaad o tanganing mamati kini ang agrangay kan mga parauma asin tibaad maglumoy lamang subot ang sa iyang buot. Uya si Ligacion.
4: Naipo ako kumbinsido na ang golf course is for public use or purpose. Ang ginagawa po natin, public scooping. Malabo patungkol doon sa paggagamitan nung lupa na inexpropriate, kinuha na hanggang ngayon hindi pa bayad, pero dinampingan na, kinudala na, dahil na po sinda, nakakapagtanong. Tapos sasabihon sa satuya ngunyan, niyang daimi aram kung sain mi gagamiton ang 134 hectares. Unfair, unjust, daipo makatao.
5: Public knowledge that the subject properties are prime agricultural

0: irrigated rice land. And si mga yaraon po digdi, mga farmer beneficiaries. Nagpasairaron po sinda kan programa kan gobyerno nasyonal, Comprehensive Agrarian Reform Program. And sa punto pong ini, lilinawon ko itong rulay manunungod sa bayad na ba talaga sinda. Ang sinasabi po kan Kapitolyo, bayad na ngaya ang mga lot owners. Pero sigurado ako, mga lot owners po iyan. May sadiri kan daga. Isa-isa na yung mga kalawa po digdi.
1: Parte yan kan na naging mensahe o pahayag ni Congressman Nelson Digason sa nasambit ng pagtitiripon.
2: Ori marada niya tungo niyan sa lado lokal pinag-uulayang ngunyo niyan kung dapat nang ibalik giraray ang pangaran o apod sa Naga City People's Mall sa Naga City Public Market. Mismo si Mayor Len Robredo ang nagpahaging kanasabing kaisipan sa empagdaoning mensahe kasudma. Ang bagay na ini, ang pinaburan man ni Namas Fed President Claro Alfonso kung sain bandog subot ang pangaran na Naga City Public Market. Uya ang sa iyang pahayag sa bagay na ini.
3: Okay lang po sa muya. Tama man itong sinabi ni Mayor Lenny na mas bistado talaga sa pangaran na Naga City Public Market.
4: Pabor ka mo.
3: Okay man lang sa muya.
2: Pati ba naging pahayag ni Mr. Claro Alfonso kang Namas Fed?
1: 22 minutos makali sa alas 7 ng aga, Barayta ng Unyan sa lado nasyonal. Sa detalyas na kan mga bareta sa lado nasyonal, nagpalawas mga tugang nin teaser video an onsing mga kongresistang matindog bilang mga prosecutors sa padangadang na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa nasambit ng video ipinahiling an lalawgon kan mga kongresista na nagpahayag kan sa indang pusog na paninindugan para sa nasyon sa konstitusyon kan Pilipinas sinman sa interes kan mga Pilipino. Sa nasambit ng narration kan video iga may klaradong obheto ang inaapod na the 11 nang apod naman ang grupo sa publiko maging na mag-iba o maging kasaro sa pagbabantay sa dalagan kan justisya sa nasyon, particularmente an impeachment. Sa huling partikan video tinawan doon na hahampangon kan unsing mga kongresista ang saro sa pinakamagagabat asin pinakamakasaysayang paghinanyog sa Pilipinas. An halipot na video may titulong The Prosecutors na madalalan da poon June 18.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada, barada pa man gararing udyan sa lado nasyonal. Nagbalik na ang Senado matapos ang perang simanang pagkakabalakan mga sesyon. Sa pagbubukas kang special session, tulos man pinagsuna ni Senador Bam Aquino ang Senate Bill number 2272 o ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. Obheto kang nasabit ng Profesor na Pakusugun, ang National Nutrition Program asin simbagan, ang problema kang malnutrisyon asin man stunting o pagkabansot sa mga aking Pilipino sa paikang pag-amyanda sa Republic Act number 11037. Susuki Senador Bam Aquino, importante ang tamang nutrisyon para mapamarhay ang pakanood ka mga estudyante asin makatabang sa panghaluyan na pagpapausuag kang Pilipinas. Uya ang sa iyang pahayag.
5: Mr. President, mga kasama, ang nutrisyon po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon. Ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan. Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito. Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino.
2: Aper sa Nutrition Bill, pinagtutulod ba ni Senador Aquino ang Last Mile and GIDA School Act na obhetong magpatindog ng mga eskwelahan? tinampas man internet facilities sa mga hararayong komunidad. Madagos man na sinusuportahan ang pagpapasunod kang libreng matrikula sa kuleyo sa erarum kang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, asin ang itinutulod na AX Act para masiguro ang tultul asin mayong pamumulitikang pananauning ayuda. Kabaliman sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, National Center for Geriatric Health, asin ang reforma sa edukasyon para mapahiwas ang oportunidad para sa mga Pilipino, uyagiraray ang senador.
5: Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon, isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto.
2: Pati bang naging pahayag ni Senador Bam Aquino.
1: Mientras tanto, binereliwat ni Senador Panpino Lacson na an makulito na si dating Senate President Alan Peter Cayetano, huli man sa pagdulag sa isok ini sa 700 million pesos na kwarta kana mga Pilipinong na sayang sa irarumkan sa iyang liderato sa laugnin 28 dias na pagiging Senate President. Ini pagkatapos na magkulit si Cayetano sa sayang Facebook Live kanakaaging Webes, June 18, nagagastuson pa mang girarayda kan Senado ang kinakarkulong 25 million pesos kada aldaw. Daw na si Sayman ang magtukaw na Senate President. Matatandaan, enot ng tinira ni Cayetano, enot ng tinira ni Lacson si Cayetano nin huli subot pagkasayang kanday mababa sa 700 million pesos na pundo kan gobyerno. Mientras na inian namamayukan Senado, huli man sa mga kontrobersiya asin puro kapalpakan na nagmarka sa saiyang liderato. Sinabi pa ni Lacson kabali sa mga iniiwan insidente ng baradilan sa laugkan na Senado o pagparapaputok ng badil ni Mau Aplaska. Duwang aldaw matapos magtukaw si Cayetano bilang Senate President ang pagpapadulag ki Bato o Senador Bato Del Rosa. Mientras na sa irarumkan protective custody kan Senado, ang boycott sa mga sesyon kan grupo ni Cayetano ande nagtriumpong pagpurubar na destabilisasyon asin ang palsipikadong hearing kan komite. Natapos ang problemang ini sa Senado, matatandaan kan June 3 kan mag-iba si Senador Chisi Scudero sa 11 miyembro sa minorya kay to tanganing makabilog ng quorum asin mailier si Senador Sherwin Gatchalan bilang acting Senate President. Formal naman na nailier si Gatchalan bilang Senate President durante sa special session kan Senado kan June 17.
2: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado nasyonal, ang Pilipinas ang pinangaranan na world's top retirement destination para sa taon 2026 kang Expatriate Group na sarong international health insurance provider na nagsiservi sa mga expatriates as in retirees ng sobra sa 180 nasyon. Basado sa Retirement Abroad Index 2026 kang Expatriate Group, sa score na 78 out of 100, ang Pilipinas ang nangangenod sa listahan ka mga nasyon sa bilog na kinaban kung sain pinakamarahay na magpasiring para magretiro ngunyan na taon na pag-araman na inirarango kang indeksa ang world's most retiree-friendly countries. Basado man sa sedang healthcare quality, visa accessibility, health insurance requirement, as in cost of living, expat community, as in integration. Susog sa Expatriate Group, laging makusog ang performance kang Pilipinas kumpara sa 19 pang nasyon na sa indang nakaribal kaini. Pag-abot sa affordability as in visa accessibility na dinagdagampakan makusog na private healthcare sector na iyo ang nag-aalok nina reassurance sa mga retirees.
1: Mientras tanto, nagtutubod si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na bako na dapat si Senador Chis Escudero ang magtukaw bilang presiding officer kan Senate Impeachment Court para sa hearing o paghinanyog sa kaso ki Vice President Sara Duterte. Sa kapihan na duman sa Manila Hotel, tinawando ni Carpio ang gabat kan na responsibilidad kan sarong presiding officer sa nagiging o sa magiging dalagan kan sinambit ng impeachment trial. Sabi pa ni Carpio, may nainot na kayang isyo ki Escudero mapapadapit sa naging interpretasyon kay ni sa tataramon na Fort Wid kung kaya dahil nasubot maninigo o bagay para sa nasambit ng posisyon ang senador. Ipiniliwanag pa ni Carpio na critical ang magiging desisyon kan matukaw na pamayo kan impeachment court sa kada musyong ipafile kan mga mag-ibong nalado asin dahil ni dapat maging dalan tanganing ipiton o atrasuhon ang impeachment trial arog ka nangyari kayto sa irarom ni Escudero. Matatandaan ipinahayag ni Senador Pampilio Lacson na plano kang Senate Majority Black na numbrahan si Escudero bilang presiding officer kan impeachment court. Pigpaymuti kan man niyang karibay ini kan pagbalyo ni Escudero sa Majority Black.
2: Sa iba pa mga natatanda mga barata sa lado nasyonal, pinaganigaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga report na may igwang panibagong baralasahan sa sayang gabinete. Susog sa Presidente sa ngunyan, epektibo ang sayang gabinete asin nagtatrabaho kung kaya mayong rason para magkondusir ang cabinet na revamp. Sa ibang kaini, aminado man ang Presidente na gusto niya si dating Interior Secretary Benhur Abalos sa magkaigwan ng aktibong partisipasyon sa gobyerno. Alagad daing subot nangangahulugan na magiging miyembro kang gabinete o na may miyembro kang gabinete na riribayan si Abalos. Dagdag pa ni Presidente Marcos Padagos si Abalos sa pagtabang sa administrasyon sa manlain-lain na paaga simbukas ini sa paghanap ng opisyal na posisyon kang gobyerno para sa dating sekretaryo.
1: Tinawan doon ni Senador Pampilio Lacson na dapat ang Supreme Court ang magtaong linaw sa iso kon pirang boto ang kinakaipuan tanganing masintensyahan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lacson na dawa klarado sa konstitusyon na kaipuan ang two-third vote kan mga senador man tinidong may karibungan pa manggeneralize sa interpretasyon kung paano ini eksaktong i-implementar sa presenting sitwasyon. Huli digdi, subot mas makakarahay na ang Korte Suprema na ang magdesisyon tanganing malikayan ang diskusyon na naman sa Senado. Idinagdag pa kan senador na importanteng maging klarado ang mga patakaran antes dagos ng umabante ang impeachment trial tanganing sertuhon ang pagiging patas asin pagsunod sa rule of law. Sa bandang huli tinawan doon kan senador na ang pagkaklaro kan Korte Suprema bako sarang para sa presenting kaso kundi maaserbing giya man ini sa mga masunod pang impeachment proceeding sa nasyon. Mientras tanto, ikinokonsider man kan prosecution team na idulok sa Korte Suprema ang isu dapit sa two-third votes antes magpuon ang pagdangog sa impeachment proceedings kay Duterte sa July 6, 2026. Pinag-uurlayan kaya ngunyan kung 16 votes pa bang girare ang kaipuhan para masintensyan ining si Duterte o rugnang piglalauman na 22 na lang hari sa 24 mga senador ang maturukaw bilang senator judge sa impeachment court.
2: Orin barada nato ngunyan sa lado ni Nasyonal, dagos na sa Hulyo 6 ang aktual na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang kinumpirman ni Lead House Impeachment Prosecutor si Batangas Representative Jermil Luis Trost sa ginibong pre-trial conference kanakalis sa Webes. Ini man ang petsang pinagtalaan kanakaaging liderato kang Senado. Sinabi man ni Representative Zia Alonto Adjong saro sa tagapagdaram kang House Prosecution Team, naglalaom sila na maatender ang Vice President sa pagdangog para maglaog asin magsumiter kang simply antes ang presentation kang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Sa ibong kaini pinaglinaw man ni Luis Ro na idadagos ang trial maski dai mag-abot si Duterte asin sa ibang abogado sa korte. Dahil kapareho sumot kang pre-trial conference na closed door ang trial proper bukas sa publiko asin sa media na pinagsusugo kang Senate rules. Mientras tanto, kumpiyansa man si Luis Ro sa kung si Saiman ang maging impeachment court presiding officer.
1: Sa kinabalin karawat, ana Barreta sa kinabalin karawat, atun sa Indukan NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat, binawalang magpartisipar sa anumang aktibidad kan University Athletic Association of the Philippines, so UAAP, and coaching staff kan Ateneo de Manila University Eagles Club na presente durante sa kan mangyari ang pagkalamos sa Dipakula Aurora kan June 8 kan duwang mga players. Sa pahayag na iniluwas kasuod ng Biyernes, kinumpirmar kan liga na ang sinambit ng desisyon hali sa Board of Trustees base naman sa naging rekomendasyon kan Board of Managing Directors. Susug sa UAAP, epektibo ang ban mientras na nagpapadagos pa ang investigasyon katagudman sa pagkagadaan kan mga players sa Sinda Rene Baterbonya sin man Divine Adili. Dawa na nga ni Daipig Banggit kan liga kung sa resign ng mga members kan coaching staff sa iraram kan dating coach o kan dating head coach na si Tab Badwin an sakop kan direktiba. Sinabi kan UAAP na ang lockdown na ini sarong preemptive measures o measure. Obheto kaining mapangatamanan ang integridad kan ginigibong investigasyon asin pagserto kan bilog na transparency asin man due process mientras napig dideterminaran ang mga detalye sa likod kan paggagadaan kan sinambit ng duwang student athlete.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ito kunyan, igwari ka din 49 minutos, makalihi sa ang alas 7 din pagkaagang. Oras sa niya, hatol sa edo kang S&J Hardware Plus. Good news, may new arrival na sa S&J Hardware Plus. May mga furniture, sala set, dining table set, sofa, beds, headboard, as in double deck. Iguaman yung mga mattresses, single, double, as in queen size, ang available. May mga storage in office, steel, o sa mga kagamitan sa opisina, aro kang steel wardrobe cabinet, dahil basta nararaot maski mabasa o kaya mabaha. May mga office table as in man natukawan, steel filing cabinet. Sa mga construction and finishing materials, iguaning tile 60x60, 60x1m, 30x60, magayon na barato pa. May mga ceiling panels, wall panels, SPC flooring. Pwede man ng credit card payment as in fill jeeps registered. May iwasang parking, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na andamag at assist sa Indo. Magbisita sa lahat 7 and 8, Concepcion Pequeña, Naga City, sa Tubangang Shell, Concepcion.
2: Si Melvin Machado, asin Roy, San Ramon, sa Double, Target.
3: Double, Target.
1: Hi, good morning. Maray na aga sa gabos yato mga barantabay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Rayo. Didilan sa syudad kang Naga, sin sa probinsya din Camarines Sur, ini po ang programang Double Target. Kami po ang sa edong maging kaibahan sa programang Double Target.
4: Ini po si Roy San Ramon.
1: Apo sa dulingkod sa Melvin Machado, iribahan ng kita, sudo kita ang alas sa 9, nina pagka morning. Hindi po sa programang Double Target. Siring sa dati, mainit ang sirang kang saldang tulos. Ang mga alas 6 partner na aga, alas 6, alas 7. Garo katumbas na, mga mag-aalas 9 na.
4: Ayaw,
1: ang init.
4: Grabe. Kaya na yan, grabe na yan. Ang mga alas 5, medyo garo na yan alas 6.
1: Oo. Ang alas 5 ngunyan parte, medyo maliwanag na. Oh, ang alas 5 ng amay na pagkaaga.
4: Garo na yan alas 6.
1: Garo alas 6 ng ano to, ang pagkaliwanag. Kaya duman sa mga may mga aktibidad o may mga trabaho na kaipuhan niyaon sa balad, permisa na magpapasiguro ning inumo na tubig sa kamag ano to pandong. Duman man sa mga nagpapatrabaho, i-considerar man ang sitwasyon kunya na mainit. Partner, may bisita ang probinsya din Camarines Sur.
4: Wala ko. Iba kitang bisita. Ako ba nun ako sa iyo?
1: Alam mo, may palaog na.
4: May palaog
1: na. At siya, napudan na lang sa itong bisita. Ang bisita kang yaon pasiring da sa Baaw, basado sa impormasyon niya ito, si Secretary Vince Dison, kang DPWH.
4: Maano da siya, Digdi?
1: Mabisita sa... Sabi da, mabisita.
4: Mabisita sa...
1: Umakampanya.
4: Paborito rin ang Bicol, ano?
1: Siguro maluya si Dadigdi.
4: Ano ta? Saan ma duman partner particular na?
1: Basado sa impormasyon, sa Baaw.
4: Ah, Baaw.
1: Baaw sila ma duman.
4: Ano ang bibisita mo sa Baaw?
1: Tinampo.
4: Akala ko flood control.
1: Mako man. May man flood control. Tinampo garo, tinampo. Tinampo na naman.
4: Ah, tinampo.
1: Oh, tinampo.
4: Sa bagay, yung ano, DPWH. Oo. Taano ta sa Baaw?
1: Igwargwaduan raot partner.
4: Aming ang paraanap na si Raot.
1: Oo. Ano nga dito, medyo hali-hali na nga ya. Igwa nga dumambus nga yung raot. Bisitaon mo.
4: Dapat, itong mga lugar sa, itong dyan sa Andaya Highway.
1: Balikan ko ta niya, ano?
4: Oo, Andaya Highway. Pagkatapos sa Maharlika Highway, dyan sa, duman sa may parting Quezon.
1: Oo.
4: Saan ba siya naglunad pagdigdi niya? Aeroplano?
1: Garubiya.
4: Dapat bako ng biya. Kuya na lang. Auto.
1: Hatsa na. Pag may midya na.
4: Ha?
1: Hatsa na.
4: Pag may midya na. Oh. Dapat kaya na ang bisitahon ni Secretary ining Quezon, Maharlika Highway, Andaya Highway. Tanganing na-update ang sito yung mga kababayan.
1: Kung
4: kumusta na ang mga rutang yan ta. Oh. Iguaman iba na dahil pa nakakaagi sa gungun yan.
1: Diba ang sabi kanto, Mahuli Week. Mahuli Week ngaya. Maurulian. Dapat labu-labuhon ini. Labu-labo. Ngunyan, ano na ang sunod?
4: Ang sunod kyan partner, ang pagkakaintindi ko, ito ng massive, itong tunay na rehabilitation na. Itong massive rehabilitation na Pigaapod. Itong ipig-suggest ni Congressman Nelson Ligacio na tultulon.
1: Oo.
4: May anong apod kani? May drainage,
1: may
4: walk abo, anong apod kani?
1: May sidewalk.
4: Sidewalk. Oh. Tapos may lamp post, anong apod kyan? Street light. Oo, yan. Mahalaga ang drainage na nganing pag nagsasagumda ang tubig, pag nagbubulos ang tubig, sa drainage madalagang bako sa irarom kang daga.
1: Oo, di matutupag.
4: Di matutupag. Daarong bagay itong nangyari dyan sa may parte ka ng Andaya Highway.
1: Mag-update siya.
4: Nag-bailan si Secretary.
1: Pwede ko man aram kung partner kung talagang nag-aeroplano, pero sabi, yao na da kaya.
4: Yao na eh. Alangan man naghali sa duman na banggi.
1: Dapat ano to?
4: Ang mga official baga dapat nagdidigdiyan itong karaskasan.
1: Pahapot na daw kung sa ano to. Pahapot na daw kung pagdigdi niya, kung nag-violent siya o by airplane.
4: Sa bagay, pwede niya man makuha ang report sa paagi kang mga district engineer.
1: Mas marika itong partner na nagbabiyahi.
4: Iyo tanganing at least itong arot ng itong ginibo niyang inot na paingurag sang darang midya. Para mahiling kung ano talaga ang sitwasyon ng unyan diyan sa Maharlika Highway sa Kasandaya Highway.
1: Sabi nga parte dapat dumanin nga ni Secretary Dizon iting may nag-message sigdi diyan nga sa barangay Asun Bahi Sagrada Road Garchitorena. Konkreting malasado da ang ano to ang pakatrabaho.
4: Saka partner ang pingangalas ko digdi. Ta siyempre nagbisita sa baga mga flood control.
1: O
4: ano ta dai na i-report si mga flood control kung kumusta ano? Ta ito lang tinampo ang pigtutukan. Ito bagang mga issue na sa flood control. Kadakol-dakol kitang mga issue digdi manugon sa flood control. Mga nagka-graba.
1: Dahil mo kaya pig-privilege speech.
4: Ha?
1: Pig-privilege speech ko ta.
4: Dapat pig-privilege speech. Dahil man kaya sakop ni Congressman Nelson Ligacion ng ibang distrito.
1: Dahil kung tinira to ni Congressman Ligacion, di... Nurag-uraga naman ko tayo.
4: Tama ko niya naman kayang sako partner.
1: Bako na.
4: Medyo kuyan man yan. Abo naman yung araw kaya ni Congressman Ligacio. Sa halimbawa sa iba pang distrito. Ito bagang nagka-discovering mga flood control project na may anomalya. Dapat nagruluwas bagay ito. Nagruluwas bagay ito mga isukan mga nakaagi. Ano ta, daipig bisita ni Secretary Vince Dizon. Tanganing maaraman ka mga kabayan. Tapos mapa-imbestigaran, makabali naman sa investigasyon.
1: Digdig, wading din flood control.
4: Ha? Ay kadakol baga partner. Kadakol baga.
1: Diyan sa Milaor.
4: Ha?
1: Milaor.
4: Ito bagang sa Alimbuyog.
1: Alimbuyog.
4: Di ba? Kadakol.
1: May kayo nagsusumbong.
4: Ayaw nga ni, tatarakot.
1: Alatong tada, tama kami mag-apod.
4: Tapos itong, kadakol pa baga partner, itong sa Rinconada, itong nilaog si, anong apod yan eh? Itong binugtakan ng flood control si...
1: Sa may baaw.
4: Oo,
1: baka ito, yung dumanhilingon.
4: Ay sana ano itong oh. Ito bagang ano to itong pigireklamo baga duman piglog si ano ka pod gyan itong dahil dapat piglalaog
1: ah, ng oh. Ano sa buhi ito partner garo
4: ah buhi buhi oh, yun?
1: Itong garo sa may lake
4: ano na ito sa ano ito si ano kayan si termino kayan nalingaw na pati ako si terminong dahil dapat bugta kaning mga arog kaya ng mga infra project
1: ah,
4: partner oh, ha
1: garo ano to aning
4: oh itong sa kapalibutan na medyo magkakaigwa kaning problema sa environment pag piglog pag binugtakan mo ning infra project
1: ano to di kigaro biglag duman
4: oh. Like oh ibaga tapos siguro kadahakol pang iba partner na
1: dapat i ano yan
4: nagruluwasan ka ito na
1: i-submit yan
4: yaong baga duman sa mga listahan ano di ba o de maayo na baga ito de baga ito na na publicized partner de ito na gusto ko sabihin de ito naging de ito binisita ni Secretary Bencidizon ang natutukan na maray iniyong tinampo ta big privilege speech si Congressman Nelson Ligasyo.
1: Tapos paghali garong baaw partner madig di Sanaga.
4: Madig di Sanaga.
1: Madig di Sanaga. Ay, ano ka naman? Siyempre, alam abot ka lang baaw. Ang kaulay mo lang si jeep busy nyo sana.
4: Ay, yung tamay pigaariglo pala siya nigdi sa Naga. No.
1: Mahiling garo na hili ko na itong MTV Linweba partner. Kung ano na.
4: Talaga? Ooh. Anong gigibon sa MTV Linweba partner?
1: Hindi, manihili kong gano'n. Ano na si tinampo dyan?
4: Kaso, Udma, pag-aagi ko dyan sa MTV Villanueva para naghahanap ako ng gasolinahan. Grabe ang traffic dyan naman sa may... Itong salit na eskula, itong eskulan dyan sa elementary.
1: Oh, mapa-MTV Villanueva talaga.
4: Ayun.
1: Oh.
4: Mano.
1: Hindi na itong tinampo duman, di ba papakarahiyo?